pelo e thabile e pompa di danono ha e pompe di danono fele motsomoratio e re tutuwe tutuwe ke kopa go tshentsha sefane butle ke bua le bafatse mkutlwe nanga o shubedisa modidi yetsane tla ne re o bone ka morao a bona call you my dondo ai ona e botla mona di bondo la bohlano beke ge kena ka mafolofolo re kena ka thabo re kena ka nkanya ka logotso mabedi wa tshebeletso ya lesedi sentse re bua ka pelo re re pelo e re duduwe duduwe a senna ke bondo banna sesotho se monate ka nnete sesotho se monate a ko utlwa ko utlwa fela ntho tsena tse monate tsena tse mona hei ai e botso boratiwa ntumelele ka jeno la botlhano bekeng re ke re etse bonete ba gore re boa re masedi mphatlhalatsane naledi ya meso re bo sa fele mogena kgotso ya boetseng ka jeno a boela re fa mogabua ga e re tlo go kangwa mmoo ke baqhubu wa gaswe ee nnete ke gore ke mogau ka jeno o tsoa mme re le wa jehofa ka mpho ya bophelo go ne botse yanong e tlhola matsatsi a masomedi ana le metse mmedi ka jeno ke o dumedisantlenane o na dithebo a dikalaneng mabedibetsetsong e robong ka morago ra ya bobedi o dumediswa ke motswake wa kachela e motshomorati wa seporo no maqhubung a gaso ke thodi bathate o tsoka mmala tlolosang gonomekile sara ke ngwana mošana fasteres re sa botong ke thobe ee ke tswela mang ke tswelang tate majabajaba disamantsise ntho tse monate ga o le monate re tle lempitse la botlhano jenang tate ke a go monate ya golo ntumeleletle ke tle ke boloke katibua fobeng saka tlhompho kananelo teboho yona ke tle ke e fetitse basebetsi mmogo le nna ba ileng ba etsa mosebetsi go gabane tshebeletsong ena mananeong otlhe a seng a fetile ke a le botsholo o le go kaboke ka nane o le monate RQB a tshwara taba tse maatla gagolo mamedi ya tshebeletso ya lesedi ka gopola gore he bophelong mona motho o na le mo o qalang teng ga o fitlhe fela o se o le godimo mane o na le mo o qalang teng beke e fetileng ke ne ke buisana le gaetse le monnye e nngwe yaka re tsheya ebile ke re go ena wa opola ko o sendela kapa ko o romelela jalo link ke re o apply le mosebetsi o itseng ebile o ntse o tshoga ana o tla kgona ke mesebetsi ena malapeng mona ya o thusa maqheku go ba seng ba le bagolwagolo ba tlapisa che o na le di-qualification kapa mangolwana a office administration ebile a na le diploma go yona a entse le certificate sena sa home based care sena sa go tlhokomela batho ga mmogo le sa health and safety le sena sa se bitswang first aid jale ke be ke go ena ka ga ke a tseba tabatabelo ya go ko o fumana mosebetsi ona wa office administration ke nana o nne o batle monana go ona go home based care ka be se ke kena marangrang mona ke bona linki go thuna le mosebetsi ke ka yena o tlhokomela maqheko ke mo romelela mono nagana nna se ke tlapisa nnanke ke ka etsa tsena ya ba ke go wena ga itse diaka ke nnete o batla mosebetsi ona o itseng fela ka ga o fumane gona jale ke ne ke na le go qale mona wena mosake tlhena ke ipone ke re hela ngwaneso ke kopa a ko apply wa tseba ke batla o fetse nnete mamedi ya tshebeletsoleseg go na le ntho tse dingwe go na le batho lefatshe mo ga re tshwane go na le batho bo lefatshe mona ba tlotseditsweng go bulela batho menyako batho ba tsona le gona tjena ge batho ba ke dumela gantle nna go gore ke mofuta wa motho o reng ga ke batla ntho ke utlwa pelong ya ka gore ena ke tshwanetse ke e fumane go sa kgatheletse gore na go motho o gana ga kaya ka re ke ka go fa ntho ena kore ke a fostella ke a hesha ke ile ka etsang motlhala mona ka re motlhang ke ne ke lo ba segoki mona ke go ka le lela matona go ne o e tsaya leng gore ke fitlhe moo ausi ona o ile apply a fumana mosebetsi ga ke bua tjena batho bana ba mosebeletsang bana ba mosebeletsang mone o tlapisa batho bano o etsang goba e tsa dijo batlha ga ke bua tjena ausio ba mo reketse ntlo le kolo ilemong se fetileng a na le kgwedi tse tsheletseng fela a sebetsa moo ba mo rata ba mo reketse ntlo le koloi ba mo reketse ntlo le koloi ona mosebetsi ona na o nyatsa a gana ke re go yena le o sebetse ka jeno ba mo reketseng ntlo le koloi mesebetsi e mengya re aga ya re bopa o re isa mona mo re batlang ya teng ga se kgetlo la pele re bua ka

ba ha o no ije mo no tlo sebetsa ka gotso kana go tsene mogolo o monyane ha o go le chelete e ngata fela thabo ya hao ha ha o na le thabo ngile ka bua mana ka sense of fulfillment go thaba pelong ka bakala se o sietsang e mo subra tlo ha bua tsena mana di ntodile tsa ba bothebelela tsa itsamaela ha mona tefela bophelo ka e ke le ka tsana la le bophelo ba ka mona nna ke le moshanyana ke le ka sebetsa di plusing le moshanyana ka sebetsa matlo mona ho hawa di ya di pitsena kae kae mane ke etsa di daka le ba shwana ba ba lape mane bo kabele bo fisile bo gothatso bo tukelo bo thaba marumo ke sebetsa mo ni dake mo ke o pula ga 2010 e motsomo ga tua pele ho World Cup re ne re batla chelete ya ho hatisa demo re sa bina kana go ne ga bina hip hop e ne ke bina hip hop re pa mo ke le mo re pa ga mo re sebetse matlumo re tsa daka pele ho na le mo qala ntinga ke batlo le pele motho o fitla mona o ile nna wa thuthu sebetse mana go CUTFM mana le motse supile nka o fela 7 years motho o sa gole letho 7 years o sa gole le ka ba ke sente hantse re tla letho ke opola ga o tlwelele ke eng mana gona molemo mona ka gare go hang gona motlhang ke tlo tlwele nna le mo ke batlang go ya teng go betsa nnete mesebetsi e meng ya o bula yo o bulela ditsela ke a leboa tsholo lo ka oke ke a leboa ngwaneso ga o utlwe dipale tse tsena a utlwe ntate a leetsa kwano mme a leetsa re ke ne ke gola 100 rand ka kgwedi ko re dula fatshe wa ipotsa gore ha ntate a ile a mamelela mme wa mamelela bothata ba ka keng batšha ba bangke ne ke ba romeleletse e meng ya mesebetsi mona ke ya di-internship ga fumana stepen be sa 4500 motho a rena a ke ba gona fela motho a ga etse letho ka ketsho ke re amedi ke rata gore mosebetsi ona o mollo mong o nag le ona ona jwale tshwarelela mamelela ke nnete ga o mo batlang go ya teng ga se mosebetsi ga o so fitlhe mo batlang ke a tseba fela ke kopa o ko mamelele ngwaneso ke a tseba go boima mamelela ke a o kopa se ka tlwela mamelela mamelela o sebetse gantle o itshware gantle mosebetsing o gago o tlhomphe mosebetsi ya o tlhomphe beng ba gago bana ba o fileng mosebetsi ke a tseba ka nako tse dingwe ba boima fela mamelela se ka tlwela ona jwale ko fetsa nnete nka bue dipale tse ngata gaolo nkile ka bua ka moshimane mong a china ona jwale ya seng a dula china gona go fitlhile o tle bang china moo na le mong a na sebetsa polasing mona le ena ba monkile go australia kwa australia ke ka gona ga o sebetsa o tlama o tshware batho gantle bo ka nako nngwe o tlo kopana le motho a tlo go bulela menyako empa boitshwaro ba gago ke bone ba tlo etsa gore ka nako tse di motho a go rate fela o le waitera kapa o le waitress o sebetse restauranteng mona o tshwara batho gantle motho yo mongwe a fitlhe fela pelong ya gae fela a utlwa o ratile fela a motho yo ke batla mo thusa a o dudise fatsa o botsa tlhoko ya gago keng o rata o fitlhelela mophelong o mo fetse pale ya bophelo ba gago o utlwa a sa buela mosadi ya ka pele mona re wa tseba ke mme ke nana re thuse ngwane nwa manyolo ya gona a mangatampe lefatsheng mona fela re a foswa ko ona ka baka la boitshwaro semelo sa rona le tsela ya tshebetso le utswa batho ba utswa mesebetsing e batho ba utswa bosodu mashano semelo nna le batho ke ba tseba nna be ke phelale le bone ba latlhetsweng dino tse golo bophelong ka baka fela la go bua gagolo ke ka gona tlo ko o fele ntswe ke lena o tlolong ngwele bokeng moo ga o le pela batho ba phahameng kapa batho ba seng ba fitlhetse dintho tse wena o sokang go di fitlhela mamela gagolo o seke wa bua gagolo e ka se gona fela ke soka ke ba millionaire kapa ga dimilione ke batla go baga le milione e ra ke fitlha bobontate motsepe ke fitlha mona go bontate bana ba dibillionaires ba dimilione ebe ke nnelwa ke ya hweletsa ebile ke nnelwa ke ya pepeta ke phala ga o le bathong ba seng ba le bogolong ba leng godimo ka bophelo ba fitlheletse ntho tse golo thola o mamele gagolo o seke wa bua gagolo a bona ke sealemo yong kwano ke a bua e se bogodi nnete ke ena a modisana o ke ba ba wa mfumana ntse ke bua gagolo
kile pela.

0: ngiyakuthanda uyezwa
1: ngiyakuthanda nawe ngabe ngithini ayikukhulumile azivele sana
2: Wendy Mseleku ilobolo holy city FM kile ngafati Deborah Cox arjalo nobody is supposed to be here Ruva Densville barvela air to Elroy le city FM rumo metsotso re ya gore ya boraro mogahlelo kwa pedi thewa dikanang le city FM dimela khotso hi
3: emu tumo gadua
2: e ga ntate
3: e bizi le ga ngwana mai
2: ha monate monate ngwaneso
3: bo mametse ga 89.4 ka phumolo ga fule hiene mana ha o lo jang go la ma tshaba polelo bana mme
2: ntate
3: ke le tsatsa ma le motho ga tuwa
2: go hola manga jeno
3: ma tshaba polelo ke mogadi wa mogedi ke mo tshaba polelo
2: ntate
3: e yena ke
2: le sa di dumela khotso
4: e mo tshimo ga tuwa
2: le kai
4: amonate le kai
2: amonate
4: ya ke di se thapelo se dia ka mona ka thabo mbelo ka mo ke yena ho la bona tsena tanga ta ke makabelo ka belo ka ke ya le wa ke motho wa tu
2: bye le seri
5: rena ka shela
2: le kai
5: ke gena ga rena ga
2: ka monate
5: eh ba hona na ba hola ntse ntate go jile ka ke gate point for ka jama ding ga mona jane bo amre
2: dade
5: ka ke dade
2: le seri fa mdumela
6: Maya maya ba le kae molone
2: ha bona tle kae go siak Pepi, le seri. Khotso. Le guy.
7: Ten guy kwet.
2: Amnati.
7: Eh. Ke ke na le na ka mo tanke go khuluma ditaba.
2: Ke a le bua hle tabi tabi.
7: Thank you so much, thank you.
2: Thank you popinyana hle. Le seri. Khotso.
6: Le kae ka chika chi.
2: Amnati le kae go siaka.
6: Amo nna te ko jile ga 89.0 mona Excel store mahlatsoetsa.
2: Ntate.
6: Eh o bua le MacGyver ka mona ntate wa ka. Hai la tsana go mamela o tloga ka 2 o'clock.
2: Eh ho utlwa e boko la mona ntwa ke di yola botlhano
6: je. Amo nna te ntate.
2: Au pipi pipi pipi. Le seri FM dumela khotso.
8: Mo tso magatiwa.
2: Ntate le kae?
8: Ya pela ntata ke tsiwa ena imo tsiwa.
2: Ke phezi ntate tikiti ka pa ke tekete.
8: Ke tekete ka seri.
2: Nna ke tla bitsa tikiti.
8: Ah, tekete.
2: Pareso.
8: Yo manetse ka 88.4 hle tsona no.
2: Ke a leboa holo.
8: Ya mona ka mme a tsone ke di plus ding e mo tsoma ka tswa ke sa mo metse ntate ke bona ke tswa ka fast ke ding ga be tswa.
2: Ntate.
8: Ntate ha ha re go thumetse tebe.
2: Ke le buile le seri. Khotso. Le kai.
9: Ke teng le kai sponono.
2: Ha mona ati ntate.
9: Eh masisi ntse ke na le wena ka SABC Plus app ye le msebedi mona fixed ye ke di a o marabane.
2: Wa itse ba tshofa ke re.
9: Ke itse ba hante tse
2: na go. Eh re sebedisa ona la bohlano tse.
9: E ke tsa tsilane mafisi.
2: Ke le wile.
9: Ai dume kwete re ho renyane ya bohlano.
2: Le sedia fa mdibela. Ha mona tle ga manana.
10: Kate.
2: Halo, halo, halo hle.
10: To manetse ka 78.4. Ke nna pale sa di ntso.
2: Tangi pali pali. Le seri FM khotso.
11: Ponki ponki.
2: Le ga popi?
11: Ke tem popi. Ka jeng le na hola da ina le nyatsa ka mane ka mthelele ke ha hola bona tselintse tsentle. O sane ke le pirate ke. Thank you Ponki Ponki.
2: Ke a leboha mogotsi wa daena.
11: A se blefi.
2: Le seri.
12: E la ntate mo jaka khakela.
2: O petse mongaka.
12: O petse re jwa ntate ma jaba jaba.
2: A re sa dutse mo hau.
12: E la ke a thaba go la mtshana ka no ke ma le fu gatebe ngwana ma spetlele ke wa gatebe ke mtshana ka man. Ba lo ma yotumelo re mangwana ke ngona e no vula ba ra hola hola hola hola bana bohle ba kopela ke skeme ke me ntatwana le tingenyana ntate majaba jaba ngwana mme go mametso ya bua wa thula wa tseba
2: e wa dikopanya mangwana ntate ngona e kutla dikopa
12: ka ofela ka ofela ka ofela ba le loko ma ntate majaba jaba ma so tla bona ala
2: pele thank you skeme
12: thank you ntate majaba jaba
2: Lesedi.
0: Le na de bosiu.
2: Eh, la kwete.
0: A wa mo ra pelo wa ga.
2: Theo wa lo tsona go sitle.
0: Na tsama la ba ja.
2: Ngwane so phila ke tle ke phile mo tapela, o phila wa mpidisa.
0: Ba no ja le mo tapela wa ga. Le ba ho la sentse ka banka.
2: A ga banke ngwane so sa ra monyetla.
0: Okay, na de bosiu. Eh, ngwana mme ge ke kopela motswalla ka a moholo holo holo mona wedela mona. Yena ke papi Olifant ke DJ yo kholo ya mona wedela ngwana mme ke pap town hola hola hola bryaga e o beletsa le monate ndate murima o khona fazo ga mona ngwana mmenze go tshela ka tsebe ngwana mme 88.9 go tshela le 2 ka Carlton V
2: o DJ ya mino film motho
0: e o shapa so le R&B ngwana mme
2: e tshoralo sentse go utlwa ga o hlotla ntho tse phaming a bo
0: ke o mo bea ho le monna ena o monna mo so utlwa ha bo ka velkomo ka mang
2: ngwana e so phila ke tle ke phile mo tapeletsa mo betla majwe he
0: ga drita ngwana mme ana ka motsela engwe
2: ke le bui le seri khotso
13: emotsumuratuwa
2: manana
13: ke khone stoutu za tsone mona hle emotsumuratuwa
2: le ya mme
13: ke tsosa Charles Mukoma
2: ah ha ke ba tsosi ke ba re lagweletsa ba hula mfela ngwaneso
13: o askis
2: eh ke batla ba hula
13: o askis
2: thank you nana le seri
14: potinya na le kae
2: abra tle ga mogatuwa
14: amuna tinga la bona hle
2: eh
14: ke kurata sponki
2: mogatuwa ke nna manana
14: ke solo chocolate o tsena ke ntoman
2: tlalo ka ntse ke re o ile bo hading
14: ai khona a sa le ke mo shebella motho wa hao
2: o di kokomala kokomala o tla tshasa kokomala
14: e o tla tshasa ke kokomela ke le popinya
2: e kokomala kokomala o tla tshasa ke pila tsa maqhegu tseno go tsa megatlo tse kokomala o tla tshasa Thank you
14: popinya no tlo tsa mai hantle
2: ei re kokomala e o tla tshasa kukumele jamali every time aketla onkela moshana ka mane ka limpopo ka mane arma yoki yoki ka mara

0: O mametse Mzwakhe ka tshela emotse moratiwa go lesedi FM.
1: Lesedi FM ha se modumo fela, ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250.
2: Tshetshetse mmalwa.
1: Ho tloha ka ranta tse 800 ho fitlha ho 1064. Tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokoro to o kgabisitsweng ka ranta tse 800. Re fumaneha The Colony, Bloemfontein, Pioneer Mall, Maseru, le Design by Babs Randburg. Kapa kena internet-eng ho katiba africa.com. Kapa o re latele ho marangrang a
2: Lesedi FM.
1: Lesedi FM, re apesa setjhaba ka motlotlo.
3: Ha di ntle di re hlokwano dikipa tsena di tshetse tsena ka ofela tsa Lesedi FM di KPC di ntla holo ke la ka mane ka shopunyane mane Bloemfontein waterfront mane The Colony di ntla holo di ntla ka tseleng ikgethileng mamedi ha vuna lana go iphumanela tsona kipa tsena tsa Lesedi FM tsentle tsena go apagele sedi o khanye be motle ga re ke go bona ha o so kentse tshetshe mono so o tlile ka tshetshe mono so le motle o gabile o ganya kgotso le tebele ganya kgotso e supile metsotso ka marora ya boraro mametse tshebeletso ya Lesedi ditheo dikelaneng e motsho moratiwa ke Labohlano bekeng ge tlisitsa go mamedi hopola ha ile Labohlano tsena ke le ka re beke fitileng ka re kgwedi ena ka ofela Labohlano tsena re a rotloetsa re a gothatsa gore jolo ka e le sehla sena sa Maria se re kene o sona ho bohlokwa haholo hore re tle re thusane mo bonang se Gauteng bakeng sa hore ka thusa o kenyeletso teng haholo jwang ge sheba taba tsena tsa diphahlo jolo dijo hei ho boima hona jwale mabelo a tshebeletso ya Lesedi ho boima ka tseleng e kgethileng taba tsena tsa dintwa tsena tsentse di etsahala mane Iran mane America Israele di amme lefatshe ka bophara haholo jwang ikonomi ikonomi le ikonomi ya lefatshe ka bophara le dinaga tse fapafapaneng ke bone ho na le mong rakgwebo wa kamane ka naheng ya Zimbabwe ya ileng a re ka nnete yena o tlo thusetsa lefapha lena la tsa bophelo bo botle ka o ba rekela di-ambulance tse batlang di le mmalwa a boele gape a ba patalele jalo mafura a ba patalele mafura petrole diesel ho fihlela maemo a fetoa lefatsheng ka bophara ka baka la dintwa tsena re ka ntla thusa ka tšhelete ya hae gore mmuso o imologe hei ka nnete ke tatetse gore re fitlhelele boemo bono re le naga ya Aforika Borwa ka nnete mo re balele batho ba reng ke tla itela nna ka bonyane boo ke nang le bona go thusa setšhaba ke tla itela go thusa bana beso ke dumela gantle go ke se yona sepheo le morego sa gore ge be di-millionaires le di-billionaires ka tsebo gore ha o gome wetse re tle re tsebe o thusa how to re na le boemo bona ka mona ka nnete ga re sa kgona go etsa tjena re phakise re thusane jole ke ya kopa mamelo ya tshebeletso ya Lesedi gore gotlhe mo o leng teng ga o na le bokgoni ba gore o ka kenya letsogo kae kapa kae fela mo pelo ya gago e tla o isa teng ke kere ga ke batle go gatelela motho ga ke batle go kgethela motho rena a sebe-sebetse jwang le taba tsena tsa go fana fela o molemong wa motho e molemong gore mo fumana monyetla teng wa gore o tlo kenyeletsogo o tloetse jwalo o kenyeletsogo o thuse mo o kgonang teng thusetse mo o kgonang teng ga o na le monyetla o thuse mo o kgonang teng ga o na le monyetla taba ene e tla o tswalela molemo nenneng e tla o tswalela molemo la e se ka jeno go na le letsatsi le o tlo tla e o tswalela molemo o tla bona botsa nna ke tla go jwetsa jale ke taba fela ya gore ke tle ko o kgothatse mamedi wa tshebeletso ya Lesedi gore mo o fumanang teng mo o kgona go ngwathangwatha teng ngwatha mono o lo fana o tla bona ntho ena ka tsatsi le leng o tla gotlela morao o shebe morao mo o tswang teng o tla bona gantle gore go ne go ne o tlhokagala nna ga ke dumele ke iphelela ke le mong fela wa tseba hei ka tsatsi le leng ga o ka tsamaya o konke nako ona mo mo dulang teng ko nke nako fela o ko ganne kolo ya ha o ka potsa mae fela o itsamela o tla bona ntho ke buang ka yona mabedi o tsebeletswa le sedi ne ke bua maoba le bana ba mbesi bana ba mametse tsebeletswa le sedi ke ba lebedi re ne re bua maoba ge motso mo ga tlo ntho tso di bua kana go tsedi motho wa la le mong a mametse tena le nna la le theo re ka leneng ya ba ke go yena mmele ntate mona ka go bona hona ga so mona ke bana besi ba lebedi ka re go bona le mohlanda tate modimo wa phamisang a o fa mosebetsi kae kapa o so bona o le kae kae o se ke wa lebala mo tswang teng ya ba ke re ho yena ke pheta mantswe ke hlotseng ke ya bua letsatsi letsatsi kere ha o tseba bofutsana ha o tseba bofutsana o tseba tshotleo o tseba tshokolo ho ba buima ho ka tsia mang kapa mang ya futsane ile ha o tseba tshotleo tshokolo o tseba go tsamaya ka maoto magia go bata o tseba go fasa seeta ka tagata o tseba go hloka lebanta o tseba go ya sekolong o saja o tseba go ja papa ka papa o tseba go sokola mosebetsi ke ntho jwang o keke wa ba le kgotswa motho mong a sokola mosebetsi o keke ebe wa ba le kgotswa ha motho mong a sokola mosebetsi o ke kwa iphapanya sello sa motho ya reng ke a hloka la ho sina bo hona ka pa mohlomong o re nna ke nalo o ke kebe ke ka hona ke utla mohloko bona batho bana ba bona ntune ya corruption ya Africa bo rokwa ntune ke utsa mohloko bona ntune ke utsa mohloko jolo ka ye ntototo motho nkile 100 mamma million cha ke khetse le batho gona ba etseng ka chalet ya bona gantsa ke na le batho ba sokolamo motho a ka thia mesebetsi a utse chalet ya mmuso tlameng e sebeletse sechaba motho a ba fitla fela lo reka kolo ya di million ka chalet ya sechaba tlameng e thuse sechaba re mentho ke bo ninge kotse Africa borwa kwano di social media marandramo he re aba ge ba phamisa batho ba ge ba phamisa batho ba ba tla betsa botsotsi ba utswe di chalet tsa mmuso he re batho ba pele ba ba di status tsa rona utlwentse ke ba mantsho gore ha ke hola ke batla ho tshwana le motho gantsa ke tseba gore motho wa utswa chalet tsena tsa wa utswa chalet tsa di tendera o etsa ngwetsa o sane ke gona ka mo post le lo na le ntho ke no to secure in the bag ga itse tsa rona di ya wela ke ntho a secure in the bag ke matata ho na le nako mo he ba bile tsebe ke taba fela ya gore hei tho tse di etsala ka tsela nngwe fela ga o ka tseba tabetabelo wa ka le pono ka naneo le e golo feta e golo ya mpheta pono ya ka ka lenaneo le go na le bousimi re tla ba bitsa kwa go na le bousimi re tla mo bitsa ke batlang ke tlotla ke buisana le ena kwano go na le ntho tse di tsa tlotla a di bua kwano tse tshosang tse nyago sa mmele ke batla ka tshotlhe taba tseno mona bana ba robale ka nako e ba galeye ba tse dudu motho a ba galeye bana ka nako

la etsa mona letsatsi le letsatsi he ke fumana melaetse menga taholo ke a leboa le ke a leboa le ngwane so ka mane ka qibing me hwanini are he na romeletse moratu wa mola mola etsa mona he o tsa mo zwake a mo zwake wa ruta busiwe a wa bona motho ka ne to so sa tsebe na wetse jwa ha rona ntwe ke gatang jolo ka yone ha o mametse nna ne o tsena ha o bua dintho tso tsebang ke di nnete o tlamea o dietse ska fana ka mabaka ska fana ka mabaka ska fana ka mabaka na tsena etsa o tlo bone ha o ba le petro bophelong ba hao e re di hake e motsho moratuwa mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke kopa mamedi wa tshebeletso e ratwang ya tla kena kwano molaetsa o ko ofeng ga gore jwang ga re bua ka taba ena ya ofana molaetsa o ko ofe ga re bua ka taba ena ya ofana o ka rata go gothatsa bamamedi ka eng ka taba ena ya ofana re tlo bua ka taba tseno ka jeno tshwanetse re bue ntho tse phedisang tse isang bophelong natefelwa tlhe boso sela o nyaka lele ka nako tsotlhe lelo okamau a revelo ngize ngifike Boys to Men Water Runs Dry Malusi Mbokazi ngiziswe ngisize nkosi ke dipina tse ko bapalelang tsona ona jwale wena o tlo qhanolola ga monate o iketle go le sedi FM.

e bona tipina mncebeni Afro Soul athi rumo mitsotsura ring ya bona mamedi tsebele tswale sedi ke go bahla o rumela potso ya hao kwa no sky rumela le voice note mpo ngole ke tleketse bo bala kwa no ha o rumela potso ya hao ba gensa Sergeant Kareli ngole o seke wa etsa voice note re ke tleketse bo ho e bala ke fitisetse ho yena re ke tleke ho yena mamedi tsebele tswale ratwang Sergeant Kareli me ya ke yena ke moatamela ka jeno ntumele ke tleke yana le maikutlo ga o hle o ile ngwana hana la kona me ke ntse ke tswela pele gore ha re tswele mpile ho thusa mo re gona nteng ho tlolla matsoho mo re gona nteng ka nnete ha re tswele mpile ho tlolla matsoho re thuse mo re gona nteng ei ye sialemoya a sialemoya se tla o thabisa botsa nnete se tla o thabisa ke ka ona mola sialemoya o hlokala motho wa bona ha o le mona o tshwanetse pele pelo ha o sena pelo ke ba gona mo o le motho nyana wa a ke pele go jane nna ke kwata ka pele nna ke kwata ka pele wa ta ka pele ha ke ba sebetsa mo o batla motho a pelo e telele batla motho a pelo e nang le mamello ene ho no ha o re ha o na le pelo e telele kapa mohlomong a telele ha ke bolele go gala ke bolela le pelo e kgolo tlo ke be rwala ha o bolela go batho ba nke monyetla ba vele ba go bana ba tsiba o motho a pelo e bonolo ba tsotla ha ke tsho rwala fela ke le ka fela hore o tla hloka mamello ena ina ya esale hlokobele yona e seng ha o fitlha mo o tle mona o solozona le mamello ha ntla o sebetsa ka batho tshwanetse be le mamello pele pelo batho ba hloka pelo hloka mamello to tseo tse pedi tseo ko fetsanetse di tla o thusa di tla o aga di a o bopa di uetse motho di a o bopa di uetse motho ba motho ya phethahetseng o fataba o ba motho ya phethahetseng ka gohlehohle ha o na le pelo o na le mamello wa gona o phethala o ke a o jetsa tho tse ding ga o sa di etsa gobane o re he ke jena a maemo a se le ona o godisang se le ona a o etsa motho qeto ga o dinka ga o sa nka diqeto o potlakile kapa o laolwa ke maikutlo wa gutsa pele wa gutsa taba o ishebe mahlakore ohle o elepe hantle o iphethophethole ke ka ona ka mehla le matsatsi ke eletsang batho ba bomme gore ka ga batho ba bomme ke batho ba maikutlo ke batho ba maikutlo gore ha o ikutlwa o seo le maikutlo a sa lodimo batla tsela le leano la go gutsa ganyane fela e be le gona o thuisang ditaba ka nako tse neng ka diqeto tse potlakileng tse fosaetseng e seng o bane o lo batlang ka qetoeng fela o ile wa dumelela maikutlo o ratla o laole a batho bomme ke batho ba ikwatelang fela ke batho ba tla sa gopiseile mono fela maikutlo a sa lefatshe a motho o tla ba o jetsa gehle nna ne ke lwanelang ne ke keng ga o lolo tswela ba se ba atametse nako tsane tsa bona o tlame go utlwisisa gore motho a ntate o be le mamelelo le wena gore go tsena fela o lo se fela pelwana wa ngwala wa dula ntse o ngwala tsheagele ba batla mamello a ka gotle le chocolate a o fitlha mona ga ke batle ena ke batla yana ke dintho tsentsenga fela a le motho a kwatakwatang fela gopise yang o dula o halefile le bana ba se ba o tsebo ga ntate ene ache o tla halefela dijelello o tla halefela mogo o tla halefela papa ena e etsa jena papa ena ke ba gona ithute gore o dule o dintho o di etse ka kgotso o seka ba motho a lwana o motho a nka dintho hantle re ke o Sergeant Kareli Akon a re don't matter.

0: Icon John Matter o Lesedi FM mamedi ya tshebeletso e ratwang Lesedi FM ke bolelwa e motso moratuwa re thewa dikalaneng ke di fumane dipotso tsa hao message ka gedi o tla le ka wa raba tse mmalwa tse ke di fumaneng kwano empa he pele ho mo re ke tla ke gwathe ntho kina
1: tsoba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa le nanong la dikalaneng fela le e motso moratuwa.
0: Mabedi ya tshebeletso le sedi ntumelele tlhegetlhekelo o tsikeno o tsona ka jeno sergeant ka rally e re kua mele tshebeletso kena sedi mongaka ke a tshepa o gantle dithapo ke tseo
2: aleso re ko dumedisetlhe mme ebene ke re le boele monyetla ona re o fumana re le sekolo sa Foreisetata gore ebe kannete re tlatlhe re bua le setšhaba sa rona ngwaname re nkene o tsona obane nako e file e re beile mebele ga nkena diputsong ke bua ke kalaka ena ya gore putso e tlile ya gore man ke ne ke na le tlhagiso kapo ke ne ke na le lesedi mela ke tsalwe ke tangotsala mme ka leka bua le leponisa le e le gore ke a le tseba mme a mbolelela gore che ka nnete ena wa chaisa ga ona le thola ka leetsang ngwaneso e tlamehile ebe ka nako eno fela hanghang o ile wa nka fonofono ya wa founela police station ya gaufinyana wa ba tsebisa ka sona se e le gore se ile sa etsagala ka nako eno gore maponisa a tla kgone gore a nyelowe ea re itse ka nnete rona re le seponisa re tlatlhe re sebeletse setšhaba sena sa rona nako tsotlhe kao fela kore 24 hours 7 days empa wa tseba ke re gona le nako yane mo e lere ka nnete o ne o sebedisedi e le 9 shifts kao fela and o fumane le gore 9 shifts eno ka nnete le yona ne tlhile e le maatla o na le ntho tse ngata tse e tsaetseng ka nako eno jale ke a gola leponisa leno o ne a tlhile a ena le ke mokgathalo o ne o file ka nnete a sa kgone go ka o koba ke ka go ka nnete a ileng ya re ka nnete a ne a tsebiswa tseno ya ba o sa bua taba gore ache ka nnete wa chisa ena a kgone go ka tse jalo empa le ena o ne a ntse a ena le maatla otlhe a gore ka nnete a ka fetisa complaine eno kapo dintlha tseno a dikisa go batho e le gore ba theoela go batle ba kgone gore ba thusitse go taba e ne e le gore abuti kapo mme o na tlhile a tla ka yona mo jale ge re batla gore kannete re kgothaletse tšhaba sa rona gore ba founele police station tsa rona ba ditsebise a ba kannete ona le ntho e le gore ya e tsagale kapo e tsaetse mme ba batla gore ba tsebise seponisa ka yona ga ke feta mo ono ngwaneso ke kena o ena ya di-presidential pardon ga e le gore o ne o kile wa etsa botlokotsebe mme e be ba kannete e se batla e le nako mme ga o applya mona o tumina na ga e gutla go gutla e le gore kannete jalo sotho ache go na le ntho o kileng wa etsa mme o atlama gore o bone gore na o thusa jwang mona lepitsong la gago jale ngwaneso ena ke processe ngwana mme ke processe e telele mme e batla gore motho eno e le gore kannete o na le bothata bona bo tjena a nyolowe a emane mafokising gaufinyana le mo a dulang teng police station a dulang le yona a ba tsebise fela gore man ke na le nyewe e tjena mme e kile a etsagala gale kwana mme ke batla gore ke applyele gore moporesidente a tla kgone gore a ntshwarele o seno se le gore ke ile ka se etsa ke kgone gore ke applyele mosebetsi mme le nna ke tshwane le batho ba bang ke gole jale wa tlama gore o fumana difomo ona mono ngwaneso mme a kota di fumana di tla lebisa ka bodirumele kwana dikantorong tse odimo ngwana mme go lebitso la gago le le kgone gore le tlisiwe mono mme tlere ga o nkwa menana taba ele ya gore ebe ka nnete mo kile wa etsang tshwena e le gore ile etsagala ebe e le gore kannete ga e tlae jale ka nnete o a tlameya gore a tšhakele di-ofici tsa mafokisi ba tla ba kgore gore ba mofe fomo eno e teleelengyana tjena e a tlalosa mono empa gore na ebe ka nnete ke eng e tlhokang gobane go a tlama le o bua gore na ebe ke eng se e leng sa e tsala le gore na sephetho sa magotla a dinyewe sene se reng le gore na ebe nyewe ya gao fitlha gona jale tjena go etsaetse eng ka yona jale empa e applya go dinyewe tse e le gore di se di fedile ga e le gore ka nnete nyewe ya gago e ntse e thotse mme e ntse e ya magotleng a dinyewe e bene gotla ga o le jalo ngwane se o bolelela gore e ntse e tswela pele jale ga ona gore o ka wa kopa gore ka nnete e tlosiwe mapisong a gago ga e le gore ka nnete ntse batla magotleng a dinyewe jale ke ga e le gore ka nnete e se fedile mme o se o fuwe fine ke gola tsa gore kane ke o patele tšhelete itseng kapo o sa lee tšhankaneng kona maybe for matsatsi a itseng kapo dikgodi tse itseng mme ke ona mo e le gore ka nnete o tla kgona gore o kope presidential pardon mme le teng o tlameya tseka ke tsholo le magotleng a dinyewe diofising tsa mafokisi police stationeng ya ofinyana ba tlhalosetse mme ba tla fa fomo eno e tlatsang e le gore e tlatlhe e romele kono gore ka nnete taba e ne thusiwe lebisong la gago ona mme se ne ke tlile ka sona pekeng ena ke taba ena ya di-postara tse tlabe di mathaka ka mona marangrang o polelwa le re ya di nakong yane mo e le gore ka nnete o tla bo bona le dikgetho mona Aforika Borwa jale o polelwa le ga o le jalo o se tla tla boga menyetla ka bo batho ba bangwe ba e le gore ba tle ba batla sentse menyetla ona go tle ba kgone gore ba destabilize ka boa ba setise tuka metseng ya rona jale o tla bo tlhaya di-postara tsa gore he ka redi o etsa shutdown mme ga ka redi e etsa shutdown ga ona motho a tla theowela ka letsatsi le itseng mme taba e le taba ena gore be ka redi o batla gore ka nnete batho ba e le gore ba kolotang masepala ba seke ba kgona gore bo pata le masepala kore ke di-postara tse jalo tse dingwe ke tsa batho ba tlae ba bua gore he ke shutdown thuto ya shutdown hei dipetrolo ya nyoloa eng hei kore tse dingwe tsa bo tsa tsona ngwanesa se tse e le gore ka nnete di tlhile di mina gore ka nnete seno se tla e tsaga jale go batla gore ka nnete wena o le motho o ko o lekolekole dintho tsena o di shebe ka leitlho le leng gagolo jwang gobane tsona di-postara tsena and batho ba na jale se ba ebile ba le botlhale ngwana ba di tsamaisa ka mararang ga e sa le taba yanong re le ka nnete o tla bona di-postara tse beiweng mona maboteng ee tse dingwe di tla bewa maboteng dimanantse mono o batho ka bosaba se ga ba tshwanetse ba feta mono di bantse ba e bona gore ka nnete tla e tsagale empa re batla gore le mosetšhaba sa rona gobane diketso tse jalo di tlile di batla gore di tuke go e kang go tshoga ka gare setšhaba sa rona gobane bogolo ba tsona di etsagala batho bana ba tseba gore ga e etsagala jalo go na le batho ba sa tlotlhogela go na le batho ba e le gore ka nnete di-transporto ga di no kgona gore di tsamaye ka nako eno gobane batho ba osoletlae ba bua ka taba ena ya shutdown e fetisa le moruo wa naga gona mme gore dintho di ka tswela pele ka rona ya rona ya Aforika Borwa jale re batla gore re bue le batho ba naga e sa le ele tena gore ka nnete ga re tloeleng go etsa taba eno re a o fumana ka nnete e le gore ka nnete ko wena ntsa gasaasana a ga sakaka leshano leno la gore ka nnete o tla bana le bo di-shutdown empa o tsensena ntho se jalo ka nnete o tla kobana le dikoso tse e le gore ka nnete ngwana mme e tlatlhe di be boima gobane o tla bo o tuka moferefere ka gare o setšhaba go sena letho le e le gore le tla e tsagale kapo le ga e le gore nna le ntho tse e tla e tsagale empa motho le motho ka nnete ke ka re tholo o na le right eno ya ro o ka wa ipelaetsa empa go na le di-channele tse e le gore ka nnete e tle di nepaetse gore o ka etsa seno ka ntle le ntheno ya rebe ka nnete jale o tla bo o mathisa mašano mme o tshotsa le setšhaba mona ka baka la gobane wena o na le mono o itseng o le gore ka nnete wena o batla gore o achieve mme re batla gore o bua le tšhaba sa rona re re bolo ba tsona di-postara tsena kapo batho ba organisa ntho tse ke ba e le gore ka nnete ba tlhile ba sebetsana le maqulwana gobane tšhaba sa gona se tlabaya se elelelwe ntho nngwe ga e ba ka nnete ba tshwanetse ba shebile ga golo nakong eno mo buang ka tsona di-shutdown tsena ke ona mo e le gore o bana le bo ditlatlapo tse ngata go bana le boga menyetla tse ba sentse ba kala ba tšhisagaga ditaere go na le e ngwe kileng ya e tsala ko kwane bufonteno mona mme ra fumana gore ka nnete go se tshisitswe ditaere fela ga re tlaa ka kgona fela tšhare taere ke ena yatšha mme tsela se kwetswe ka mafika adi mangwana mme mono mme ga re sheba re keta go sia ba babedi ka ba bararo ba e le gore ba tlatlhe ba sheba gorena ke bomang ba etsa ntho tsena ke bana ba bannyane ba etsa ntho tsena gobane ba fuwe ntho eno ya re ke shutdown mme ba utlwile ntse o bua ka shutdown jale ba se ba etsa ntho tsena gobane ba tseba gore ga o bua ka shutdown o tlamele o tshisiwe bo mataere o tshisiwe bo diing go kwale ditsela ntho tseo kao fela pele ga o ne o tshwarwa abuti a le mongwe ka nnete a sa botsiwa gore ngwanam ga ko bue why o kwala tsela tseno ke eng se e le gore o seetsa o batla se achieve ka ntho o kwalang a ka ya nna ke utlwile otho ke shutdown ke shutdown ya eng o itse ke shutdown ya eng ga se re motho ga gone loga ka tlholosa gona ke shutdown ya eng jale ke ka gore reng bogolo ba tsona ngwana mme tšhaba sa gona se tlameya gore ka nnete se ele tlhoko se di sebediswa ke ditsotsi ke batho ba e le gore ka nnete ba na le mmono wa gore ba tle ba kgone gore ba fedise setšhaba sa rona ngwana mme ga ke tswa go tsona he ke ne re tlhile re batla gore re bue ka yona gore re lemose setšhaba gore nako yane ya fitšha jalo mo e le gore ka nnete ngwana mme go tla se obane le tsona tse ngata tse seng di rumelwa ka maranda gobane ba se ba tseba gore ga o le tšhaba sa rona se sebile dintho tse matha marangrang gona gobane batho ba bangata se ba na le di-cell phone jale mme ba kgona gore ba di sebedise mme ba kgona gore ba fetise le molaetsa oa tseba gore ga ke ntse poster ga eno ke beile mona marangrang mo ke tla se ke tseile gore ka nte yache ke tla fitlhelela batho ba bangata jale ga re e leng tlhokofeng ga re seke ra tsamaisang di-post kapo dipicture tse buang ka di dintho tse tla fetisa tsamaiso setšhabeng mona e ba ka nnete ke tsona tse re potlakang go di fetise mme ga o fumana ya gore ka nnete wa hirwa kae o botsa ya ketisile ka o tseba go ka nnete o kgona le gore o ka tsamaisa tsena tse e le gore di bua ka ditshitiso jalo jale ga re e leng tlhokofeng mme gape e re batlang go bua ka yona ke ena ya mo e le gore ka nnete go na le diketsalo tse tsa etseng teng mme ebe ba ka nnete batho ba rona ba fitlha a fitlhang ke video mono mme hanghang e be nne tlaitse le difatlho tsa batho bana ba e le gore ba lemetse ga gere ka nnete ke taba ena ya ketsalo ya kolo e le gore ka nnete e phethile mono mme batho ba tapa letsefatshe ga gonke founu eno ya gago ga o fitlha mono o founele batho ba di-ambulance le maponesa e se ka re ga o fitlha bo qala o nka video mme ga o keta o nka video eno be baka nnete o swe gasa-gasa mona le pele di-ambulance kapo maponesa a fitlha e ba wena ka nnete se o fetisitse tsena o mathile ka tsona se le wena le wena le kitšheneng kwana gore ka nnete dintho o etsaetse accidente kae mme ke bomang ba e le gore ba neya mono le pele le family e tseba wena o se o mathisitse ntho tseno tse le ra kopašeng ga re ke re kgone re naane le batho ba bangwe re tle re kgone gore ka nnete re boloke le matlhoko a tla etswa ke tsona tabetseng tsa rere ka nnete o tla bogatsa ditaba pele di fitlha gantle ka molao go beng ba tsona ngwana mme ga ke kala ke kena go tsa botlokotsebe ke kale ka bane ka tsa strom hei ngwaneso re le sepone tsa ka nnete re makaditswe ke tsa letsatsing ka mono mo e le gore ka nnete e seng ka Gaza Strom re batla gore re bue le tšhaba sa rona ka kestele ka mane mo e le gore go na le ke tsa letsatsing mo e le gore ausi wa dilemo tse lesome le metso metlhano ngwana mme o ile a nkuwa ke motho mono a na ntse a itsamaela fela strateng a bokena ke moloimpho mpanana ya dilemo tse masome a mararo a motsetsheletseng ebile a monka ka nnete a mo isa mokhukhung wae mono mme a fitlha mo itsa ketso ene ya botlhoko e leng ya peto jale abuti eno ngwana mme gotho ka nnete kaka yena le ausi ga le abuti a ntse a lebelele a mathamathaka ka moga ausi gore a mo freya jale ile a re nako e le gore ka nnete go kopana le ena le bosimi ausi a tsamaya le mongwe ke a mo itsa ketso ena e mpe e leng ya peto jale re batho ba re bue le tšhaba sa rona tle wa tseba taba tsena tsa mafreyana tsena ka nnete re a tlama gore re dilekolo boabuti ga e le gore ka nnete wa gana oneso amohela ga o ganwa amohela se ka batla gore ka nnete ebe jale o se batla wa sebedisa dikgoka gobane jale ga o etsa jalo o se o tleetsa mathata a etsale mme ebeba e tlabe e lebitsa le taba ena rebe ka nnete o tla bo se o kobeletse le ausi o mo etsa ketso e neng peleng ya peto jale re kopatlhe boabuti ga ke re godiseng letsogo gobane ga re bua ka metsi

e le hore be ka nete o ntse ke tsweno ke a magotla dingwe a re che go wota ka dingwe tse hlano he wena go tlo gone re o le mamela mangwe ha re ba o yenu ngwane so ka mane ka restaurant ke khutlo yona hona ke tla le ding e tsala ka le mosane sa 2020 ni e tsala ka hora le shume bosiu metswalle e nne di ngwana me ne ba le ka mane ka phumulo ka kgwe ne o mongwe na tsheketse mongwe na mongwe ka phumulo ne ile ra ba ntse ba dutse ya ba o so kala mofosere ka ntle ha ba sheba ba fumana hore e ka ka batho bana ba ile hore ba ka ntle ke ye lekulwana o tle ba ne ba bitswa 410 gang ya ka ona ka mono ka zastro ne ngwana mme ona mono fela ya ba o so go tlola mollo ne muluna o tlola tsina o go tshisa yona ntwe ne batho bana ba babedi ka pomotswalle ena e leng ka go yona ke a le mongwe o ile e le mongwe yena monga ntlo o ile a kgona gore a phunyolwe a balee ka nnete mme ka bomadimabe ena e le gore ka nnete ke ena na tšhakile ke ga e le gore oa tlhokagala ka mono jale mafokisi a rona a anti gang ba e le gore ba sebetsana le dinyeo tsena tsa di-organized crime kapo bana ba e le gore ka nnete ba tlhile ba ikopantse ba na le mono o le mongwe wa gore ka nnete ba tla etsa botlokotsebe ka nnete ba ile ba tleya gore ba tshware batho ba lesome kao fela ba e le gore ba ameha ketsalong eno mme ke di-membera tsa yona gang ena e bitswang 410 jale ka nnete ngwana mme ka mora gore nyewe ena e mathe magopeng a dinyewe beking ena e fetileng ke ga batho bana ba fuwa sekwebo sa bona ka nnete ba le jalo ka mora gore ba hlolelwe kabo ena gore ba ile ba chesa ntlo eno ba ba bolaya le ena abuti eno le ka nnete ile a tshelela ka rungu eno jale batho bana ke thuso majotina yana dilemo tse masome a mararo motse mong tumelo tota ya dilemo tse masome a manane tse mine jan dilekaba ya dilemo tse masome a mabedi a motse tsheletseng Lungisi Mutai ya dilemo tse masome a mabedi a motse mohlano Tshepo Gomane ya dilemo tse masome a mabedi a motse mohlano Buang Pi 34 le Motlatsi Jinja go bona ba le ke golo ba moedi ba utlwa ka nnete gore ke bua ka batho ba supileng go na le ba bangbe e le gore ka nnete magotla dinyewe ba re etšhe bona ga ona se e le gore se a ba tlama go nnyewe tsena tse e le gore di le tsa bula mme a le mongwe le a tlhokagala ngwana mme se ka kry ke batho ba supileng le dibileng ka bona ona jale jena jale dinyewe tsa bona e ne le polao teko ya polao le bona go tšhisa kapo go tšhisa ntlo jale ba ile ba fuwa 15 years motho ka mongwe for polao mme tekong ya polao ba fuwa 10 years motho ka mongwe mme go tšhisa kapo go tšhiswa ga ntlo ba ile ba fuwa 5 years jale ba tlatlhe ba tlhole matšhankanne dilemo tseno tse e le gore ka nnete ke di buletse goo batle ba kgone gore ba le inaana ona mme gore na ebe ka nnete ke setse tse ba di etsa tsena na ebe ke di ketsisa gantle nna jale ka nnete re tholetsa setlhopha sa mafokisi se e leng sa sebetsa mono go etsa bonnete ba gore dinyenye tsena ngwana mme di a tloa ka makešeneng a rona a tloa ka tsa strong ke ka bane ka phutha ditšhaba ka di-10 tsa January 2025 ntate wa dilemo tse masome a mararo motse robedi o ile e se ntate mme ya dilemo tse masome a mararo motse robedi o ile a tshwara ngwana mme mme o tshwara tsena ka mora gore ga ntse ba dutse mo ntlong le ngwana wa ye wa dilemo tse lesome wa moshimane ngwana ona ditlale o dire ngwana o na ntse a iketsetsa dijo mme ya ba mme wa kwata mono ngwana mme ga ngwana a ntse a iketsetsa dijo o nka metsi a belang a fitlha a tshela ngwana ono ka metsi ano a belang ano ga tsena se keta oetsagala ngwana ka nnete ke a leka gore a baleye a yeo a butu wa gae ya e le gore ka nnete o dula ka moreng eng ona mono a butu wa gae ga ngwana a fitlha a fumana ngwana ko ona walla le ena ya ba o otlaka ka ngwana ka lebanta a mmelela ga gotlhele o mme wa gae kwana mme mme le ena ga ngwana a fitlha mono ke a mo otla gape mme ya ba kwalela ngwana jalo ngwana mme matsatsi a mararo kao fela ka tlong ka mono a peinele ngwana jalo e le gore ka nnete ka morago ka mono ngwana o tšhele ke yona metsi ano e le gore mme o ile a mo tshela ka ona jale ka letsatsi la bararo ngwaneso ya ba ka nnete
monona wale.

0: ka hore abaleye o fihle ba gona hore a tswe abaleye ni ha sina setala ke ha lo re tshaba se a bona ha ngwana a matha abaleye ni ngwana ona abaleye abalela ho ha nkhono wa hae jole go bana tshaba se bone ke a le tshaba ga nnete se tshwara mme yona se kgona go nka le ngwana ona le ba founa ya di-ambulance di itle ka nnete le kgona go thusa ngwana jale ausi ona ngwana mme ya ba ka nnete o sa nkuwa ka tabeng ya gore ebe ka nnete o tlhotofaditse ngwana mme magoteng a dinyewe ngwana mme gobane nyewe ena e ne ntse matha magoteng a dinyewe ke a e le gore bekeng ena e fitileng he ka ona ka mone ka phuthedišaba o a tlholele dilemo tse lesome le metse mmedi ka baka lena tabeng ya gore ebe ka nnete o tlhotofaditse ngwana jale re batla gore re etse le kgoeletso bo ausi ebe re ya utlwa he ga se taba gore ka nnete gobane go thwe o tswetse ngwana e ba ka nnete wena o tetele gore o na le right ya gore o ka mo tlhokofatsa kapo tla moo kakaka o moetse eng o bone o mo timedijo o mo tsiya le mong ka tlong ka mono jale ena e batla e le phunyeletso ngwana mme ga utlwa tabeng tsene tsa diphedisiso tsa bana gobane he ngwana a kuone he o le a tshelwa ka metsi ke mmae a mo khipa ka tung kapo a mo beya ka tung matsatsi a mararo kao fela e le gore ngwana ka nnete o tšhile ka mokokotlong ka mona go botlhoko jalo o itsa utlwa botlhoko ga mo fe letho le tla mo etsa gore ka nnete botlhoko bone boke bo tlhopothele kapa a mo ise sepetlele mo e le gore o tlatle a tlhokomelwa gantle ya ba ka nnete o ntshupa ka mono ka tlong fela ngwana a ba kgona gore a chepiwe a baleye mme tšhaba sa tla ka nnete sa thusa jalo a o se mofiwe dilemo tse lesome le metse mmedi a le tšhankaneng mme ngwana he o le a tlosiwa gona mono ntlong mono a isa sebakeng se e le gore ka nnete se bolokegile jale ka nnete re batla go etsa le kgoeletso mme le tshedimosetso o setšhaba sa rona gore letsoo la mmuso o ilelele ga tlo ka mono ka phutha ditšhaba ke ka mane ka Welkom mo e le gore teng ile a tshwara batho ba bararo batho bana ba bararo ba kenyeletsa le motho wa mme sena se tsala ka morwaro sekomisi sa rona ka mono ka Welkom ba fumane lesedile gore man go na le batho ba e kang ba ntse ba tsamaya mona ka Virginia ba ntse ba bua ka gore ba rekisa dikgomane kapo tsona dibomo mme ile a re ka nnete a maponisa a rona ka mono ka Welkom bana ba POP ba fumana lesedileng ba potlaka ngwana mme ba ya ka ona ka mane ka Virginia mme ya ba fitlha mono tšhe ba kopana le bona batho bana ba le bararo e le batho ba bontate ba bedi le mme a le mongwe mme ba swere mokotla o mo otshipteng ka gare mokotla ono ngwana mme ke ya maponisa a tsona ba fumana tsona dikgomane tseno tse e le gore gagolo di sebedisa gagolo go kgomisa kapo go boma dikoloi tsena tsa tšhelete jale batho bana ba le bararo he ba ile ba tshwara ka yona tabo eno ya rebe ka nnete ba fumane ka dikgomane tseno tse e le gore ba le jalo ngwaneso ga bana di-licence kapo le eng e bontshang gore ka nnete ba di sebedisetsa for eng jale he ba ile ba tshwara ka yona taba eno ba tla tlhelela magoteng a dinyewe ka ona ka mono ka Virginia ngwaneso go na le ketsa e le leng ya tsala ka mane ka namagadi meeting wile ha tshwarwa ke baratani ba babedi abuti o na dilemo tse masome araro metse mmedi mme ausi o na dilemo tse masome abedi a metse robong mme sena se etsala ka morago gore ba bane le kwaketswano le motho e le gore o na tlile a ba tšhaketse ntlong mono mme abuti eno e le gore ka nnete o na ba tšhaketse ile a re bosiu he ga ba ketla go kwatetsana ya ba o mongwe wa bona o nka go o fileng e ka ka nnete ke tsenini o tlhaba eno a e le gore o ba tšhaketse mo ntlong mono a mo tlhaba tlase molala mona ka yona ntho eno jele ya ba abuti wa tlhokagala mme o fumanwa ka nnete ka tlong ka mono ke baelano le gore o sa bile a tlhokaetse a tšapaletse fatshe jale ba le ba batliwa mme ba tshwarwa ba le babedi e le kgapolo ba le jalo ka taba eno ya rebe ka nnete ba tlhabile abuti ena dilemo tse masome araro a motsemine e o thweng ka nnete o dula ka mane ka kotlolosing ka one ka mono ka namagadi jale se tsona tse le di etsala ka makešeneng a rona ke salo ka ona ka mono ka namagadi teng he o tshwere batho ba babedi be e le gore ke matswantle kapo ke batho ba e le gore ba tlhaa ka ntle go naga ya rona ya Aforika Borwa sena se tsala ka morwa gore koloi ya bona e le gore bane ba tsamaya ka yona e emisiwe ke maponisa ka mono ka namagadi me ha ikata ho lekule kulo ya ba ufumana sithunye sa metso 9 mm ka hare ni ba le ba be di jalo iling Ephraim Warku Ashebu ye e le motho masoma be di amtsi medi le Biruk Traiki e Afriko e mo America le ka ka nito ru ki bo mabitswana impa he ba ile ba tshwara ba le ba be di he ba le jalo ni ba tshwara la ta dinya re ka nite ufumana sithunya ka ro go le ba ne ba tama ka yona e tama ka ona ka monuka na mahadi ka ka phetsa ba le ka nite ke tshebetso entle e ntse ke sponsor ka rona ka sa rona ka monu ntate Paseka Samuel Mhlapo ya di lomotsa masomo ma mararo a mtsiletseng o ile a hlolela go phela bophelo bohle ba a tshankaneng mme sena se tsala ka morore a tlalele sponsor hore ena girlfriend ya ka o le mani ikaka o bulawe ke semoko tswale ya ba ka nnete maponisa ya mono ba fumana a o sita nnete a tsapaletse letheng mme o sena le kgwele go gang thekeng o yena ya ba o usiwa nkuwa o banona sena maqeba go yena mme a bulanyo ena yaya ko yaya inquest e le gore ka nnete e dumelela gore diphuputso di tswele pele tšhe ka morago re ka nnete sephetho sa ka morago lefu diteko tsa ka morago lefu sietsiwe mme sefue mafokisi ke a o fumantshala gore a o siantle ntle o tlhokala gagae ko obane o ile a gangwa jale ya ba ka nnete maponisa ka mono ka kronsata ba batana le ena Paseka o fitlhela yo ba mo fumana mme ba mo tshwara mme ba mo tshwarela ena taba eno ya polao ya girlfriend ya gae jale a botile bekeng ene re leng go yona ke a fumana tekete ya gae go tho yatšhe a ko ye mane tšhankane ngwana mme bophelo bohle ba gago o ko lo imamela gobane kaka wena o na le moselosele o bua le maaka le ga o bua le maponisa tšhe o ile a fua life sentence ka morago gore ka nneteng a fumane o fumantsha le gore o buile maaka mme ke ena a tlhodileng gore ebe a o sio fumana a tlhokagetse mono ka morago gore a mo game mona molaleng o fitlhela o sia ba tlhokagala a tloka ka mono ngwaneso ke ka mane ka tueleng go na le ketsa le etsaetseng ka la 14 godimo yona e ne e re leng mo yona mo e le gore batho ba ne ba itsamaela ka koli ya moetse wa Honda Fit e le bosiu ngwana mme mme ga ba tsamaya ka yona koling eno ka R26 mme ya ba ka nnete ditlaleo di re ga ntse ba tsamaya ka koli ena go tlhaya koli ya moetse wa Mercedes Benz e fitlha e ba kwala ka pele ba ntse ba tsamaya ka koli eno ba le tseleng ena R26 mme ga ba sheba ka morago ba fumana gore e nngwe le yona ya moetse ona o ntse o tshwanang le wa bona ya Honda Fit le yona e fitlha e emisa ka morago o ena e ba tsamayang ka yona ya ba ngwaneso go theowa batho mono ba tshwere dithunya ba thunya kaka fela mono ga ba feta go thunya kaka jalo ya ba ba inya dinnyane ba baleya jale dikoloi tsena di le tharo jalo ngwana mme dinomoro plata tsa teng ke tsa ka 9 ya rona ya baelwane le ya Lesotho jale o fitlhana jale tsena ngwana mme re le seponisa ga santsane re fuputsa mme ga o soka o ba le motho e le gore ka nnete wa tshwara kele tse botlhoko kore gona ke tsalong eno o ile a tlhokala batho ba bane mme a le mongwe a potlakisiswa ka mane ka mbuni ka ntho ka sepetlele ka ditemalo tse e le gore ka nnete botho di file di se hantle mme jale re re ka nnete o mang kapa mang ya ka ba nang le lefedi o ba etsiwa ke tsweno a ka founela detective captain Sandile Tlatla dinomorong tsena tsa 076 6788 ke di peter detective captain Sandile Tlatla dinomoro ke 073 226 6788 ke di peter ke nyo yane mo ile re ile re ka neta batho ba ntse ba tsamaya ka koloi ka mono ka R26 ha o finyana le tuele ya ba o fitlha koloi ya moetse wa Mercedes Benz e fitlha e kwalela koloi ena ya bona mme ka morago a emisa e nngwe gape ya moetse wa Honda Fit le yona le yona ga e fitlha mono ya fitlha ya kwala ena ore ke kgone gore e seka ya morago kapa ya pele ya ba go thoa batho mono ba tshwere dithunya ba thunyetsa go yona ena e le gore ka nnete batho ba nane ba le ka go yona jale o tlhokaetse batho ba bane mme a le mongwe a kgona go phuniwa ka ka ditemalo tse e le gore kane di utlwe ga di gantle mme le spetile mane ngwana mme wa blowupise jale kannete re kopa mang kapa mang ya ka ba nang le lesedi onyiwe ena kapo oketsalo ena e leng ya tsala ba ka founela detective captain sandile tlatla go dinomoro tse ntse se e leng 073-226-6788 ka mona ka kwano ka bofontini ka pakberg go na le motho ko ne ntse re mmatla mona o bitswa kapo lebitso la gantlentle ke Lloyd McDonald Siswe Jacobs motho eno ngwana mme o gogela boausi ka gore amananye mono kapa a ba fumane mane marangrang ke bolela bo di-facebookong jalo bo di-axing mono o tla ba bua le wena a o tlhalosetsa o bolelele a o fore ngwana mme o fitlhela bo o dumela jale ke re bua tjena go na le ketsalo e leng ya etsa lona ka kwano ka bofonteng ausi a dilemo tse masomemararo motsemetlhano mme ausi ena ka nnete wa tlhalosa gore ke kopane le motho ena marangrang mane mme ga bua gante ga ba nna mpelela le gore na o dula go kae mme ke ka go ke iphumanang ke le gore ke le ka kgona le gore ke gagae mono jele kore nakong ya na fitlha ntho mono mo motho na a reng o dula teng ke difele teng gona ka kwano ka bofonteng ya ba a buti ka nnete ga ausi a ketao kena ore yena ya tlhego go tshelele seno maphodi ko fe sone ke sena mme ya ba ga ausi a keta o ne a semaphodi sena ya ba o ikutlwa le ka mokgwa o mongwe mme a kope ore a ye ka toilete kapo ka ntlwaneng ka mane mme ga a le ka ntlwaneng ka mone ya ba motho ona wa kena fitlha mo trokelela a mo etsa ketso ene botlhoko leng ya peto jale go a ta kgone ore a phoniwe mono ke ga a re ke kopa ore ka nnete ke ye ka ntle gobana ke ikutlwa ntle ke kgone go fumana moya o batlang o le freshenyana jale ga keta o tswela ka ntle ya ba o kgona gore a tshole tlhakomorong a baleye mme a bana kgone gore a kope le thuso gantle mono jale ke ga e le gore ke yone a ileng a kgona gore a baleye jale motho ena ka nnete ngwana mme ka morero sena se etsale ya ba o a baleya le ena o a nyamele ga o tshetse gore le gorena o nyametse o kae kapa o ile o kae jale re kopa mang kapa mang ya a tsebang Lloyd McDonald Siswe Jacobs a ka founela detective sergeant Richard Tanga go dinomoro tsena tsa 071-099-1466 repeat ape ke sergeant Richard Tanga nomoro ke 071-099-1466 mme ke belaela gore ngwana mme gausi a se ena a le mongwe go na le e mongwe gape kapo ba bangwe ba e le gore ka nnete ebile matlhatsipa a ena mothato ena ka taba e ena gore ebe ka nnete o na ba goela kapa bua le bona marangrang mane ka taba tseno tsa gore ebe ka nnete ena o batla a sa ba freye jalo jale re kopa le ga e le gore ka nnete letlhatsipa ngwaneso founela a sadene mono a tla kgone gore a utlwe dintlha tsa gago obane lesedi le go nang le lo le ka kgona gore le go thuse gore ka nnete tse o kgone gore ke tshwara motho na le motho se setšhabeng sa rona ya go qetela ngwana mme mafodisi a rona ka nnete a tlaile gore ba those motho o mongwe le gore ka nnete le ene o ne a tlhile a tlhokofatsa tšhaba sa rona gobane ke batho ba bangwe bana ba e le gore ka nnete ba utswa bo di-cable ka kone ka mokefini ya rona jale go ne le a buti selelo ditšhaba ya dilemo tse masome a mane a metse meraro e le gore ga ke bua le wena tjena o fue o tlhola tšhankaneng dilemo tse masome a mabedi ka morago re ngwana mme a utswe cable go dintlho tsena di-container tse e le gore ka nnete di thusetsa gore re kgone gore di bue tjena ka marangrang jalo jale he ile a re ka nnete ga o shebiwa gore na ebe motho o na ke mang a fumantsha gore yena motho ena e le goreng e leng selelo ditšhaba ke motho e le gore o ile a fuwa mosebetsi ke Vodacom le MTN gore a tla kgone gore a lokise gona mane ma utswitseng teng o ne a fue mosebetsi gore a sebetse mono a tla kgone gore a lokise di-computer-a tseno tsa bona mone ya ba he ena o sa ba le letso le letelele o a utswa mono mme a nagana gore ka nnete ga o na le thuletla e tsala kapa ga o ne o tsejwa le gore ke ena ke ga e le gore ka nnete batho ba rona ba forensic ba menwana ke yona ba kgonneng gore ka nnete ba mo supe gore ke ena ntseng ketso tsena tsempe tsena go fitlhela a bano le gore ngwana mme o llela ke ditshepe mme wa tloletse he go tlhola tšhankaneng dilemo tse masome a mabedi kao fela ka tabaina rebe o sentse thepa ya setšhaba kapa marangrang go tla kgone gore ngwana mme re ne re bue tjena ka di-cellphone jalo jalo kele ke tsone he tse e le gore di le tsa e tsala ngwana mme professing ina rena Free Starta ke le dilo re ka nete ke dikotolowe ngona mme di police station tsa rona ka kona ka ka province
1: fuwa mosebetsi o sinya ona ona ona mona mo fuwa mosebetsi di
0: hey ona mona mona mao ene ba tlhona da ba ga ta go bontsha ne ga u tsa mosebetsi mpa ngone di tsola muso le lebele
1: ai sa jane ka gile ke le buile go le mongaka mafelo a be ke a hlonolofetseng wena le ba mphatwa hao le sebetse hantle tshwarang fela jwalo le tle le hlonolofa le sireletse ka nako tsohle a letsa mosebetsi jwalo
0: mwana mme jole ka mehle ha re le bue setshaba sa rona gobane dikatlo tse ntse ke bua ka tsona mona di fitlheletse ka baka la gobane setshaba sa rona se lesame ka maoto mme sa bua sa re hohang tsena re ka se re di tloelele tsa etsala re ntse re di shebile jole re batla gore le bue le setshaba sa rona ka lesedi lefe kapa lefe e le le re bale batla le lona mme go ne o e na le dinyewe tsa batho ba tshwereng ka dithethefatsi mpa e le gore bekeng ene ke itsemana re ke tshwaganyane ke ka bua ka tsona gobane beke le beke ke dula ke bua ka taba ena dithethefatsi jale ka nnete re batla gore le bue lesedi lotlhe le legolo re le fumana go tswa tshabeng sa rona go batho ba ntseng ba etsa ditlolo tsena tsa molao mme re re tshaba seso pele ya pele ga nne re tsweleng pele le tshwara jalo fela le re fe lesedi le eno tle go kgone gore re kolomakeng makešeng mo amo re dulang teng
1: data ke leboile
0: ngwaneso
2: tloba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneong la dikalaneng fela le emotsho moratuwa
1: ke la botlhano beke mabelo a tshebeletso ya lesedi bašomabedi metsotswana le metsomene re ya goreng ya botlhano ke la botlhano semponono ga e la botlhano tsena ke tshwanetse ke o sututse ganyane ke o atametse mafelong a beke ao fele ka nka maikutlo ka nka megopolo a ka butla seponono se ka tlhodia golo ko seng Brenda Fassie too late for mama o tlo qala tsatsi leo ka thabo lenyaka lo bo sosele le tebele. Thank you, Craig.

na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: abela sebeletso la sedi leshome metso tseletse metsotso re re bile o renya bohlano ke le ka ofa ke hlane jene a iko barvela change your life yes atso ho hlana jwa le Jonathan Butler many faces yantu bela iri tsibona ke tle ke fitele velo nga ka lesesa u tlo rona ibe ka jeno ro tshwara tsedi feng mhlombe le sesa go kwamela sebeletso nga lesedi di tshapoketseo
1: mamedi re go rumelise hohle hohle mo leng hona teng la ka bitswa ke Pierre ke nga ka ya sesotho ke nga ka ya moetlo ke tsoga tlhaisentse matla ho tlhaisa ta ga nya hebal ke me tlhaisa tse phekola mafutetsa a go kobetseng Nete sala wala mamedi ya gate yang ha o imela mogiana na wa ganya ona o ithisa holo ba no tota o thibela mafu ya seke ya kena go ena mafu ana a go tsikoti mafu ya ka ga ntshansa mafu ya ka ga nsala le tsikire le amang amang ata ngata o tla ithisa holo ha se sole sa ho family se le batla se tlo thibela mafu ya seke ya kena go ena a di boemo mbe ha o ile o re ka nnete o motho ya fulang o motho ana le botlhata ba cancer o motho ana le botlhata ba sala moriana ona o e ntsha ka metso wa e tiela wa e keta go wena mono koko batlhotse o ntse o lola ka cancer o ntse o lola ka sala ka tlhokoa le bothata bona ba cancer ba sala gagolo mmewe ga o ka fumela fela go seo ya dinako nnako e telele go feta pele ka mafele a tshabeyang ka botlhoko bo potapota le letheka la gago ao ke matshwao a sala ke matshwao a cancer molomong wa potela mane emelele moriana ona o bitswang ganya hebalegemedi utla tlhakgolola o e ntshe ka metso we la sala thupo le wena cancer ene tsa mane sala le ka botseleng ka mane o tla thwa dikotolana go batho bana ba bomme bana kotolana seo se tlhang ka matseleng ga di ane pala ho hang ke qaleo ya cancer ene ya matsele e nwelele ganya hebal remedy cancer ka mefuta yotlhe ge a e thekola gona ba ga ganya hebal remedy moriana ona o nka tshekegele high blood o di beya taolong di seke ba tsa tlhotse dintse di ubakela mathata ho hang ganya hebal remedy thekola a practice kaame sana sama sapo sama khukano go ba ka hona ke le tsena batho ba tlile tata ba go bala ka dibotolo ka ba ba emela e ma go thodi ya ditlhagano a ganya heba le remedy tla sentsa ka metso alpha asthma le fula pelo ke bo sefanya ne ba gwela mo go yala lo bitswang ganya re boetse re thekola di pulse le ba nda thekola di pivot pain go bo mema le bo a u se di pele senya fa le setse se tsa ola mo go yala lo thekola drop le mathopa ganya heba le remedy go ka se tsole nyoko e lwantsa HIV ka tsela go
0: dadela sesa abiru ya sebeletso la sedi ntumeleketse jena ka ga mohlomphei o gauile ka mona ka gore gauile e re ketse jena
2: matsogo a sebeletsa metso mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi gae bana ka boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo lesedi FM ke molelo
3: wa ratwa wa le le le le sedi FM.

0: bana mo diplaseng bana le sire sekitsare ke tokelo ine go mo feta security so in the main re kgona gore ga gona le tsela ga di kgona ga re ba rekele le fatshe re ba fetse title di tlo gore tsone ra re bana le bo di dijo leng gore bo sireletsegile permanently yalo ha ke tsena mo kgangeng ya ga ke transmission ha ke batla go tsena tsa mo le go tsaga se kgangwe re tletse fa go mpiela le fa pala ro la le na le di programa tse di parloganeng o ya programa ye leng gore ke tsa gore bua ka yone ke re tsa re ke a land redistribution e leng gore a itse gore mo nakong ya puso ya moloba gore tswang teng kgatelelo e le ko godimo thata mo e leng gore lebu e leng gore a re nonofile the most productive land le santse le mo matshogong a batho ba basio so ka porogorama ya land redistribution lefapha le tsaya maikarabelo a gone thata tsa gore le busa lefatshe or le fa batho ba e leng gore a re ke di-potential or prospective farmers lefatshe gore ba kgone go lema mme go na le melaetsa wa morago mme mmane so o tla gapola gore mo nakong ya democracy ga gona tlhaolo le mo aforika mongwe le mongwe o e leng gore the citizen of this country have got the right to apply irrespective of the province e leng gore o mo go yone gore go kae selong sa emitete requirement go na le dikelo tse di tlhalosiwang mo gore ke eng se se tlhokagalang gore motho a ka tlhola plant but ga e leng gore go na le dingongorago tse e leng gore gonele go nne le tsamaiso e leng gore se ka nne gore ga e kgotsofatse ba beauty bana le gona gore ba ka tsenya dingongorago tseo go lefapeng gore ba ipeletse ka se senang se ka boka se ka consider mme mo ke leng teng ke a itse gore lefatshe ga lane kana ba fetse go na le dikopo tse dintsintsi lefapha le kgone go fa badudi botlhe go ya ka dikopo tse di leng teng but we are trying our best to make sure that the process is fair the process e transparent to everybody so ke se e leng gore re a se dira ya re ke tlhalositse go na le dingongorago di ka lebisiwa ko dikarolong tse di farologaneng tse di leng teng ditheo di tshwana le bo public protector la le go na le dingongorago tse di isiwang ko ga e le gore go na le maipiletso a re go bua ga di a tsamaya sentle mme ka botlhutane se ba etlang go se tlhalosa ke gore re leka ka bojotlhe gore se re dira re se dire within the confinement of the law
1: gobane ne ntse ke tlo tla tabeng ya gore ya go etsa dikopo re a utlwa fela ke tse kae tse tshelwang monwana mamedi a kontesetse 086 000 3084 086 000 3084 ka pontumelele voice note 0718460740 0718460740 e reketse tlhokomediso ka pelenyana ke ena pele keng ka maikutlo gao
2: maikutlo a latelang ke a bamamedi melesedi fm kapa sabc news ha ena kabelo
1: re repotlakele Henemane ho ntate mokhonazi go tsonda te.
3: Hello mme.
1: Ntate.
3: Bona te le kae mami?
1: Ho tlo ga ntate.
3: Mme.
1: Ntate.
3: Nane ke botsa kan. Ba maile le le kwa mono. Ka 2005 na mo ya tsena la limona.
1: Ya ke na ntate ri tse ba sebeletse ba mapulasing ba dudi ba mapulasing. O le leketsweng.
3: No, I was listening to the country. I took a shot, the Palang, Timelhua, Mo Plassi.
1: Lou Lelekelang, that I'm Connors.
3: Never. The town well at Tabasaka didn't have the Mona.
1: Did see me kitchen at the Tengu, Araba Kapa, Raro Lela, but Tatan, that I'm Connors, whom all loud on civil as a good city ever trouble for Wakiba. Who to fat up a lea how? Okay. Era re fetele di voice note ntate mkhonazi ha ba tlo arolelana le rona bathata hai. Ra di voice note.
4: Khotsa khotsa is mantsiwa. Tu. Ma place nye kare ke ka hlolelo ya lifu. Ene batho ba re busa ngwana jwa letena. Ba tse ba handle na ma place mo jwang. Empa ba comfortable ka di suit ntate. Ha ba re letho. Habaya di plasi mo ba fitla ba fuwa dinku o fitla hlanjela nku a khuta dinku ha ona nthe mmuso o thusa batho ba maplasi ka yona ke be reng ka Gauteng ke botthata bona ba aisa
5: khotsa smantsuwa le mfoko fela le bontate ka mona ka mafapa ka ofapana ke tsapa ho mohlomo ka wa ka tla hla mo ho bontate mo ya ka mafapa ka fapana ke ne ke ikopa ho botsa hore na bontate ba bang ba ikarabella bakeng sa ho hlahloba mapolasi ba sebetsi ba sebetsa mapolasi go tokela tsa bona di sala morao le ka tsela e ba phelang ka yona gona ba netefatsa ka morana ko e kae ka po ba hatetse pele hore ho kae ga utlwala go dilo di ngata ka re go Aforika Borwa go le maAforika Borwa a sebetsa mapolasing ba ntse ba sa tshwara hantle patola moleka tlwa kwa monosa ke a lebo
6: osmantshiwe la monate le kae ya terena lentswe osmantshiwe ntate wa ka o sebeditse dipolasing ka day 2001 ka 2025 ka kula e le go rolawa mapolasing mosebetsing mo ga motsamaisa dingaka ga motsamaisa di-doctor go fitlhelela ba tlhokala lekgowa le lalela mogae la mokhukhu a le kata mogae la mokhukhu re re mmotsa gona jale ga fetatwa ka ditšhelete ga a gona nix ntho a mo fang yona ke kopa o tlo ngwalela number phone tsaka osmantshiwe ke kopa thuso
7: osmantshiwe dumela le moifo gago osmantshiwe le bontate mo osmantshiwe ntate wa labour ga a bue nnete ke na le 12 years ke sebetsa polasi ha ke soka ba ke bona labour department e teng last time ha e ne tlile labour department ga ba fitlha ke ba ikwalela ka hešeng le magoba ga ba tswang mone ya ba banka koloi ba tswile ba tsamaile ba re fela ga re na le ditletlebo re te di-officing tsa bona e le gore batho ba inspector jwang taba ya bobedi ke gore ntate wa kona le more than 20 years ana sebetsa polasing o tswile a sena four call sesteng ke a ba ntsha dikgomo tsa ka ga polasi ebile engwe ya go qetela ba ithunye ba e bolae a e kgona ga ba sebetse batho bangwe ba leiba ba
1: yo a kore ke potlakele Bethlehem go ntate Mpopo kgotsa ntate
8: asmantshiwa nna ntate wa ka ebile tlhaetse polasing botshinopolo go le Bethlehem since 1994 ana jekele mo polasing se ba mo sebodisa mafo a mono gaolo go na le gwale le sebosang batho ba mone ka mapolasing ka mono so ra ba land affairs gole thuso gohang and o ntsano sedisa ka jeno le ga o fitlha land affairs mane batho ba bua ditori tse fapaneng o sane o thola ena o bua se fapaneng le sa yane
1: o sokodisa o etsang
8: wa sokodisa wa batla ge tloe mono nako nngwe le dikgomo tsa gone mono ntho tse ngata mone o dikwetse e le gwala pele tse le sileng tatho wa ka le tsone bola ke ntshetsa le metsi di ngata di thola di etsa mono till today since from 1994
1: okay ntate Mpopo e utlwaetse ntlha ya gago e re ke bone ke di arole go ya ka baeti ba rona kwano ke nagana gore ke tlo ya go ntate wa rona ba labour ntate Mathopa go lue ka batlhatlhobi ba lona di-inspector gore ba gatetse pele go le go kae go netefatsa gore mosebetsing go sebetswa ka nepo mapolasing basebetsi ga ba tlhekefetswe le taba ya gore ntate o futswile mosebetsing a sa fua ditlhapiso ka mara gore a tswe kotsi ya le mosebetsing o la ba tlhokagala ntate ke ha hlomelwa mokhukhu go ina le gore a fue taba ditlhapiso e tla batla wena ntate Mathopa wa labour e boele gape e batle le ntate Monyameni wa Legal Aid South Africa mokgatlho wa maqwetha mmuso go utlwa gore le etsa jwang ka dinyebe tsa mofuta o jalo ke na le nyewe gape mona ya ntate wa Bethlehem ya llang ka lefapha lena la land reform and rural development gore batho ba lelekwa mapolasing le etsa jwang ka taba eno ga re qala ka wena ntate wa labour department re utlwe gore na le arabela ka le reng eng dilong tsena tsa badudi le basebeletsi ba mapolasing
9: mmantshiwa re na le mekgatlhelo e le mebedi ya di-inspection mokgatlholo wa ntlha ke one go bitsang proactive inspection yena ke mo inspector a tswang ka boyena a lo etsa di-inspection ntle le tletlebo e be re na le ona o bitswang reactive inspection reactive inspection e tla ba inspection yena e inspector sa tswa mane officing go ya go utlwa dillo tse tlabe di kentswe ke basebetsi ba dipolasing kgwedi le kgwedi di-inspector kapa tsatsi le letsatsi di-inspector di a tswa go ya ka di-sector tsa economy go na le bano ba yang matlong go covera di domestic worker go na le bana ba yang bo dishopong re na le bana ba yang dipolasing go tsotlhe tse di-inspector ba di etsang ngwana mme re kopile kgotsa ke molao wa Department of Labour gore ha inspection e etsiwa ha e beng basebetsi ba na le union e shop steward o tla tshwanela a be teng for go observer process ya inspection ha e beng basebetsi ha bayo mono mo batho ba sebetsang teng an inspector ha fetsa o etsa inspection o tla interviewa at least batho ba 5 depending ka number ya batho ba sebetsang mo
1: o ba tlhoetswa batho ba 5.
9: One of the things say inspector ari ba tlang ha tlo etsa inspection ke list ya batho ba sebetsang go tswa ho list yeno an inspector ke yena tla ikgethela batho ba tla bitswa go tla go tlo interview ha ben list ha eyo ene inspector nka gona go tsamaya tsamaya sebakeng sa mosebetsi mono a ihlophela batho ba kgonang go bua go tlo araba dipotso tse inspector bang le tsona le go etsetsa gore le bona basebetsi ba kgone go botsa inspector mo ba batlang tlhakisetso kapa mo ba nang le tletlebo and then re nne le yena emme a buileng ka yona ya matshidiso yeno mme mantsheiwa e tla kopa ke tla kopa mme ga re tlo kwala lenaneo ke mofe di-details gobane ko re check-e pele systeming na kopo ga e se kenywe na gobane ga e bolele kopo e nngwe le nngwe e kentsweng e na le matshidiso jwale ke tlo kopa mme ha re ya qetellong ya lenaneo re fane ka di-details tsa rona kgotsa mme a tle mane Department of Labour e haufi le ena re kgone go mo thusa ka case ena ya matshidiso a ntate
1: e be go sebetsa jwang e bang ho ka fumana hore ha ba kenya kopo ya ditlhapisona go isa leteng kana go ngo ka bakala ho hlokatsibo jalo ka ha o bolelwa ho thwese tsha basaka se ya timela ke ho hlokatsibo le taba ya hore batho ba mabola seng re a tse ba ba hole di tshebeletso
9: ka nnete ngwana mme ha e beng motho ha so ka a kopa a so ka kenya tletlebo di inspector ka pa di official tsa Department of Labour ba tla mo thusa ho kenya tletlebo e be ho fana le ka mabaka ho baneng nako engwe kopo yenu e kentswe lata and then assessment ba tla yetsa ho ya ka mabaka a faneng ka ona ke ona tla bontshang hore na lefapha le tla feletsa le patetse ka pa jwang ho ya ka mabaka jwalo ka hlalosa hore nako engwe ke ho sa tsebe ngwaneso o fihlela batho ba rona ba feletsa ba utlwile dintho jwalo ka se re bua ka tsona e so le lata injury so hlaile mare e bohlokwa hore motho a tle department e mane ngwana mme a tlo ikenya kopo ya teng
1: e ntse tshwana le ya ntate le yena hore o tswile mosebetsing a sa fua letho a kore refe legal aid South Africa le yona e arabe hore ba dudi bana ba mapolasing le ba sebeletsi ba mapolasing yona e ba thusa jwang ka dilo tsena tse o bantseng ba di arolelana le rona
10: ha ke lebue me mantsiwa la jwalo ka ne se ke hlalositse puong ya ka ya pele hore legal aid ke mokgahlo wa maqwetha jwale mosebetsi wa rona hangata o ikamahanya le mo e leng hore ho na le complaint e lodgiweng o tlamehile o tle ofising ya rona o tlo bula file ka mantswe a mangwe o tlo loja complaint gore go na le go itseng le go itseng go e tsalang mane polasing ka fo ke nna ona ke tibetswe ka tsela e seng molaong jwale ka yona tsela eo re kgona ke yona tsela e re kgonang go sebetsa ka yona eo empa he re ntse re sebetsa le di-stakeholders gape di-stakeholders tsa rona e ntse le megatlho e tshwanang le yona bo afasa bo department ya labor department ya rural development ke tsona tse leng gore hangata o tla fitla gore re fumana case inflow ya rona entse e tswa go bona ba bona ba reportang gore jwalo ka ntata na sa hlalositse mohlomo bana ba ile ba loetsa inspection plus nye itseng ba fitla mono rona le mathata a hlokang mo legal aid ka kenelang teng go nkwe case e isiwe ko khotho ke mo hangata re kenelang teng mo ke la ka utlwa gape go na le ntate mong a buileng pele ana bua ka gore ha e sala tebelwa ko polasing ka 2006 bo di-case tse tshwanang le tse e ba di-case tse thata golo gore re ka di isa ko khotho re le legal aid because re sheba nako ha o tla mang re a sheba gore na nako ke selemo se feng se o tswileng ka sona polasing gobane ha o fitla magotleng a dinyewe re tlo am o tlo case ya o tlo amua ke dinthotse ngata tse tshwanang le bo consent ka mantswe a mang ha ile o latswa mo plusing phone a go etelele jwalo o botla o tlo kenya tletlebo o tla fitla ra sa gona o thusa o baneng ga re fitla go court e tlo bataba o reagi mare motho o na o consent o dumela o ka mantswe a mang o dumetse o tswile voluntarily mo plusing
1: ke batla re tle re e tshware gona mo ya go tswa voluntarily ya go tswa go ithaopa mosebetsi ke ngongorego e golo ya badudi le basebeletsi ba mapolasing ba bang ba tletle ba ka gore ba tekenisitswe diforomo ba sa utlwisise le gona gotho ba tekena mmog go na le mongwe a nketsweng mehlape ya gae a e tekenneng gore mehlape ya gae eng o teng motho a ka nkang foromo e tlatsa a e tekena gore nkang mehlape ya ka kee ko utlwisiso ya kwa ke gore ka nako e nngwe ba tekeniswa diforomo tsena ba tlaloseditswe se sa tlhageng foromong eno le etsa jwang ka dinyebe tsa mofuta o jalo
10: dikeitse tsona le tse me mantsiwa ha di fitla mane gore rona re etsa ntho e re bitsang ka gore ke merit assessment ha re etsa assessment ya o tshwana le re a sheba gore na le ha e ka ba o itekenile ntho eo mare ntho o qetang e hlalosa ya gore o kgona go bona gore agreement ena e ne le unfair ha ona gore motho a ka dumela ntho e tshwanang le case tshwanang le tseo ga gona gore re dinke re ise court gore fitlhe re challenge unfairness ya yona agreement eo
1: le a di tlola di boima ga ka yo sebetsana le tsone
10: tsona di boima di tlo tlhoka bopaki case engwe le engwe tlhoka bopaki especially ha ile wena motho a nkang case o isa ko court hangata di judge le di magistrate ba batla gore o fane ka evidence e strong o feta motho a itshireletsang so mare tsona ka di isa ko court ha se di case re di tlwelelang fela re a di isa re bona gore motho ona o sainisitswe ntho ya unfair and then be re fitla ha re fitla ka court re fitla re canvassa yona party eo ya gore agreement ena e ne le unfair ha ona gore motho a ka dumela ntho eje
1: wa bona gore e tlhoka gore ka o fela leje le be le matsholo a go le ba gona mapolasing go lo ruta batho go ba tlhokomedisa ka tsona ditaba tsa mofuta ono go qoba gore jalo go ntse uwa magotleng a dinyewe o fumana gore dinyewe di thata gore di ka tlholwa fela mang le mang a bona gore le ga o ka thweng ga ona gore motho a ka tekenela ntho ya mofuta ona pele re ya mabenkeleng ka pelenyana fela ntate sebolai go tswa lefapheng la land reform and rural development go na le ba tletlhebileng mona ka gore ba tebelwa mo ba phelang teng mapolasing e be lefapha le ba thuse ka letho
11: okay since mantso molao o sirometsang badudi ba leng polasing wa tlhalosa gore ga gona gore modudi wa mo dipolasing a ka lelekwa mo polasing go sena court order so ga e le gore a etsagala ntse re di tarere ke tlolomolao its there mo molaong o sirometsang badudi ba dipolasing gore ga monga mobu or the owner a ka kodisa gore a kobe a koba batho mo polasing a sena court order ke tlolomolao a ka tshwarwa gore a ka a nna le gone gore a ka faela gore o dirile yalo mare se se botlhoko ke gore gantsi di-case tse ga di report-e ka nako like tate boyana ntse a bua se re se itemogelang gape ke gore badudi ba nnang mo dipolaseng tse gore ba tlhaloganye gore kgang ya gore ba bereka mo polaseng le gore ba nna mo polaseng ke dikgang tse pedi tse di sa tsamaisaneng yaanong re lemoga gore makgwa a mantsi ba dirisa go koba batho mo mesebetsing e be nna sone sediriswa sa gore ba ba kobe mo polaseng ke gore immediate ga ntse o bereka mo polaseng ga ba goleleka mo mesebetsing automatically ba batla gore o tswe mo polaseng molao o a tlhalosa gore dilo tse dipedi ga di nyalane ga di tsamaisane labour issues must be dealt with according to the labour law and tenure issues must be dealt with in line with ESTA so yaka tiboyana ntse a tlhalosa le wereano o tlhalosa go na le gone gore re nne le thupelelo e e tseneletseng ya batho mo dipolaseng gore ba tlhole ka di-right tsa bone because di tshireletsegile gore ga gona gore o ka ditsiwa mo polaseng go sena
1: a go e tshware gona mo ke fetise mabenkele ka pelenyana fela batlhomphei ba bogaleng le sekebe la beya megalafatshe ke fetise mabenkele re tlo tswela pele ka puisano ena rona botlhokwa ntetsetse 086 000 3084 tomelele voice note 071 846 0740
12: e ka ba kenyeo ya CCMA bothata le makheniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse tlhwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe dipolane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mabedi hopola gore ke itse re memele fa phala melao ya thuho ya mobu ka pala fatshe le ntsetso pele diwa ka sama hae melora le ebetswe ke mohlomphei itsholeng se bolai le fa phala khiro le mesebetsi lona le ebetswe ke mohlomphei o bakeng mathopa mogatlwa maqwetha a mmuso legal aid South Africa ona we metswe ke mohlomphei Vuyani Mnyameni le mogatlo wa boraplasi ba batho ba batsho a fasa ona we metswe ke mohlomphei France Matsholo re bua ka mathata a badudi le basebeletsi ba mapolasing ere ke bana hore na kwano mohaleng rena le momamedi ntle le mo o rena le ntate sabata thedisi o re letsetsa le vessels brown go tsonda thata
13: ha se mantsi wa go tsa ke tso ke ke
1: re tla ga ntate
13: ha bana dibu ya ka ha se mantsi wa bat ba ba plus mo ka nne ke ke tla ke bua tsela ka sebeti e le taba o ba ba ke go nna mona le nna ke tlhwe ke ho bo ma gore a ba se ba se ka bona ka mathata a bona a ile go bona hantle magwara a tlile ba se bo ga mosebetsi ba tlile ba etsa seo ka o tseba gore batho ba modimo ga ba tsebe letho go tsena le case mo tsena ya motho ya tlhokala mo ileng ntate tisetso mo kwena le ntate tiso magwara a sa le television ba ile ba tla mo plasing o tlhinki ke El Martal mo ile go la ngwana fa o la etsa ka stroke go ngwana a bua 27 years mo ile go la kopana di tlhoka fela ka ya ba ke emela ka mahuto a se le ba di fatela ya ba ga kopa go ba ntse 40,000 ya go le patho tsende re tsa ka case ye
1: le kopa ba
13: ke ke ntse go fela ja tsiba hala ya re ba tsa tsiba gona ha ile jalo ba tlo ke se ba suka ke na go etsa la
1: ya ba a o tla ke sintla tsa o hantle ntate sabata thedis le kopile mang hore a nehelane ka tsietso tsa lepato hona ho etsa itseng a motho a tla hlokahala
13: okay in early 16th of June 2017 mane masimo mane bon that didn't tsaba a tsaki mwane mwana le go wa tla o fika a go a ke hona le a buti a ntsa a faulela ke o tike stroke ka mogao e ba ngwana le o kena ga stroke lu a ba ska khotla di ntho mo le di beta a buti e ma
1: o ke mo sebe ke mo sebeletsi wa polasi
13: e ke
1: e be ngwana le go wa ke yena o etsa seno sa sietsang mo sebeletsi wa o tswa kotsi e bile wa hlokahala
13: e ya nne wa
1: ha ba tshwanela hore ba thuse ka tsa lepato ba sukudisa
13: ha ba sukudisa khile ke le ka kopana le bona ba inter 40,000 ya lepato
1: ya ba ba le go bona e lona ha le ratile ro etsa leng ka mora ho bo
13: ka bo ka mo le ka salosa ha o fe ya ga le maponisa mo right case go tsena pele mo ile go re le re tswa fa loge ngwana la re ka go tswa a tswa go ba le ka botho tshwe go tla ba isa Pretoria go se nna go tshwe ge ke ntlo bua ho kana motho a 27 years ana se le sa mo ba tswa ba ba se tle ba tsoka mo pelo ba hae ba di go sa tsoka ba ba ba go tsoka ka kana se tswa le se tshe ka bi tsola ngwana a ile go ka ha ile mona ile go santa tsoka
1: ile ha go swanye we felletse fela
13: e felletse fela
1: ra le buile ho lo ntate Thedisi o tlo re siele nomoro tsa ha o tsa mahala ke a bona ntate wa labor ke tsena sa khiro le basebetsi a re kopana mo rotsa o tsa mahala ba gona bona gore ba uthusa jwang ke tla fa le legal aid South Africa re utla hore na hangata ba chamelana le dinyebe tsa mofuta o jwalo tsengata holo hokae ba di rarolla ka tsela mofuta o feng ha re ye di voice note
14: o khotso moifo ke polo ga mana ga talentle moifo max sebetsa di plusi empa ga tla bo bona ha go ba le mo wa go dira mo plastic ma ka sebetsa teng so kontraka ga sa ntse ntle le khoa ke kontraka o re ka ka ho ga o tla ka patala 27 rand so ma ke le go le no le tse joalo le na go buisa no go khatla ke na ga past 7 re tswa ga past 5 so yena wa gona go ntsha le ka bo ma 8 mosebetsing re kene ka past 7 eno ke fitela e mona ba sibo le tshelta ka patala nyona ha re account o go fa 200 ka letsatsi o tsholo go le ha sa phetisa taba e le ya 27 rand ka hora e bile ha sa phetisa le taba ya di hora tse re dumellaneng ka tsona so ne ke batla o tseba mo no bonita tlo ka mantlhalosetse re tlamile ha re batla ka bohato ke ya go kae re ka thusa la o kae o go le go le go go fa tshelta bo de le la ding ka yo ke a le bo mo ifo ke pholo ga mona ga talently
15: di mera mantse u he nana jo kopa thuso ya go na e beng ka gona o thola thuso ka wena sale ke sebetsa plastic ho tloha ka 2013 ho fella ka 2019. Ya re ka mora COVID ha re tlameha ho kgutlela mosebetsing, ya ba la kgwa le gae ha sana mosebetsi, mme o tla nlokisetsa ditšhelete tsa ka, mme ho fihlella ka jekong sebile ke kgawana le ho moletsetsa, sebile ke itholetse mosebetsing tlong. Yone ke kopa thuso ona, yo nka thola thuso ya mofuta ofe?
1: E re potlakele lendle ho ntate Phalo Gatebe. Dumela ntate.
16: Khotso le kana.
1: Re tla ka ntate.
16: Ke tsika ka mahlo. Okay, nne ke batla ka ke motho a tlang a dilo maplasing, ba ka sebetsa maplasing. Mme mo ne ke ka teng. Ke fone ntate wa ka a sa ntse a sebetsa mo. Mme ntate wa ka o go yena o ka ile o sebetsa hana ke ka tsena first column. Mme ntate wa ka o tsena maplasing yena yeo. Mme o tsamaya ka 1992. Ana sa fuwa le sente ha tsama. Mme le ntate wa hae le na o hlotse plasing yona eo a ba sebetsa teng ho sa lefung la hae. Le ntate wa hae le na o hlotse yona plasing eo, mme ho utlwahala hore ntate wa hae le na o hlotse plasing yona eo a ba sebetsa plasing eo a ntse a sebeletsa lona maloko ona ao a makgowa ao. Mme ntate oo wa ntate wa hae makgowa ona ha sa plasing a ba thotse mo ho sena lekgowa. Mme ke ne ke botsa tabeng ya gore hantle ha ba thotse mo ho sena lekgowa e le bona ba ownang plasing. Hantle ntle ntlha ya ka e tabeng ya gore na bo ntate go na le lefapha go bona moo lena la kgutlisetso ya mobu, gobane hantle ntle e sale plasing e ownwa ke rona ba Gatebe go tloa nakong eo magoa re thotse mo go sena magoa, o sena magoa moo e le gona batho ba batho fela. O ne ke botsa gore na ba ka kgona go thusa tabeng ya kgutlisetso ya mobu.
1: Okay, ha re lebohe ntate Gatebe, re tle re e latlhele go ntate wa land reform a ya rabe ka pelinyana fela. Ntate.
17: Okay, mama mola o kana o sireletsa ba gore ba bona bodulo jo bo sireletsegileng. So ga ntate a re ba goletse mo polasing, ba ntse ba nna mo polasing e mo mokgong wa makgwa, kganye e batla go batlisisiwa sentle. Because go na le ntlha tse ditseng tso re tle go di batlisisa gore go simolotse yang, because ga gona polasi or lefatshe mo South Africa le le senang the owner. So we need to know gore go tlang gore ba nne mo lefatsheng leo, ditshwanelo tsa bone ne e le tsefeng, re dira se re se bitsa re ke land right inquiry. So land right inquiry ya rona ke yone e tla re fang bonnete ja gore tota-tota who's the land owner. So ke ne ke tlile go kopa gore maybe re tse di-number re ke re kgone go nna le tshedimosetso e feletse re kopane le bone morago ga gore re sena go fedisa nako. Ga re ka kry-a dinomoro tsa ga ntate, because it's a special case that needs to be investigated.
1: Ntate Gatebe, a kore siele dinomoro tsa gago tsa mohala, ntate a kgone go fuputsa taba tsa gago o fumane thuso e bang go tlhokega. Ke batla go fa ntate wa labour a kgone go araba go tsela tsa gore motho e sale a lelekwa ka morase wa sa COVID go fitlhelela ga jwa le ga a se fumane tšhelete tsa gae. Go na le mong gape ya lileng ka gore ba bile le tumelelano ya gore o tla patalwa 27 rand ka hora, jalo o sa fuwa 200 ka letsatsi ha a kgotsofala go hang. Jalo potsa ke gore na ke tumelelano ya molomo kapa e tekennwe, ha re kgone go tseba dikarabo gobane ha a letsa o romeletse voice note fela ke tla e fa ntate arabe. A ke le ntshwareleng ganyane fela gape batlhomphei, ke fetise mabenkele ka pelengnyana fela, bamamedi ba tsebe go arajwa renke ba bang ka bongata ka moo re ka kgonang ka teng.
18: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
19: Boxa, thatohatsi ya hao le bengkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 gram tse tsheletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
1: pele ke ya ho ntate wa leiba a korekie ho Legal Aid South Africa pejana ntate Sabata Thedisi versus Brone ona buile ka mosebeletsi ya ileng a ntshwa kotsi ke ngwana le goa a hlokahala ya ba isale nye ba ifelletsi fela jwalo ke le ke itse ke tla le botsa le le maqwetha mmuso hore di atile ha kae nye ba tsa mofuta ona le hore le sebetsana jwang ka tsona
10: ngwaneso mkhali Legal Aid hangata re focus mo di case tse long hore di ama batho hangata o tla fitla hore ba go jwana di mahetleng and ke mo focus ya rona ile nteng hona mo jwalo o tlo fitla case tsa mofuta o ha se hangata re di etsang re Legal Aid go bane re dumela hore hona le arrangement ba khona ngwe yetsa le di private attorneys because ke case ya personal injuries so di case tsa di personal injuries hangata ke di case elong hore tla romela batho ba ye ko di ntho di private attorneys ba lo yetsa di agreement le bona hore na di agent tse di ka ba sebeletse ka mofuta o bane jwale re Legal Aid ha petla me re be careful hore ha ringe le batho mesebetsi ya bona like di private attorneys so re tla ba romela teng hore hangata ba lo kenya di case day mari he hape nga sugari kina na department ya labor le yona ba gona u thusa di cases tsana ditseo because ke case ya ntho ya injury on duty so hona le compensation go department ya labor e teng for batho ba lemelelang go mosebetsing so hangata motho a jwalo atla re mo referele teng re a go emo le department ya labor ba lo gona u thusa re ba founela re ba etsa awe hape le bona rona le motho a so a tlotla mo mabapi le case ya ntho ya injury on duty mo
1: le sebedisana mmo
10: e re sebedisana mmo
1: bane ha ene etsa moele le ho nda hore mosebeletsi wa plasing a ka gona a private attorney o tlakile hore ha go le moputsono o wa ka gona ngo le fa leqwetha le nna ke le jena ke gona le fa leqwetha
10: e mari ha ke bua ka di private attorneys hona le di hangato tla fit cases about the personal injuries so hona le ntho ba e bitswang ka hore ke contingent ba akere ba fitla legal aid in any case re ba fa di advice hore na tla mila tsa re molahlele le matsofe hona le ntho e bitswang ka hore ke contingency fee ba tla dumellana le yona le agent ya private hore ha tlo mo patala tshelte mari o tla mo patala yona ha sa fumane compensation e
1: okay
10: e mari he re qala ka ho ba rumela ko department ya labor hore ba e labor for compensation e batla mile ba fumane go tswa department ya labor ha ile hore ha e amane le labor o le metse marona le motho a molema ditseng ha e amane le labor ke teng me re tlo re a consider ke taba ya di contingency fee le private attorney
1: okay afasa ndate matsholo mapolasinga bo rapolasi ba batho ba batso di etsa hala hangata ho lokae ketsalo tsena tseo ba mamedi ba ntseng ba ditlale ha kapa ho lona ho hamfela dietsale ke be ke hlalosa hore re ne re memme a mang a magoa hore e tlo ba karolo ya puisano ya rona bo rapolasi ba magoa hore ba tlo buisana le rona ka bo madimabe ha ba gona ba batla bana le mabaka bekeng ena mara ba itsena ko etlang e bang re ba hloka ba tla ba teng ba tlo tla ba araba ho bane boholo ba ditaba o ntse bo lebiswa ho bona ne re se ke ra ba qhelela ka thoko re se ke ra bua ka bona ba le siyo re buile le bona ra ba mema empa ba gona hotla ntate matsholo
20: no re ke le bona jengwa metsi ba tshwantse ba le tsamo ka ba thata bo o ne re le afasa ke ye metsi bo temba ka mo into that negative tsana because the department of labor she got the domo na bua mo I figure plus simone but I take the straight way to the office I was on mobile to our doma now mola won that them the work for mama na me khatlo le in maybe ya o shebana le that inspection of the office
1: proactive and reactive
20: yes no I get that into the ha ba fetswa mo fela ka office ya mbolo o tsena koloing week ha ona la ke di ntjakitse ba di etsa ne batho ke close le batho ke dilo up start da mama ke hle di maplasing di drama pelo a go nta don tse ba bua a wa go di bua o ba lata ka bongwe ka bongwe mara e bohlokwa ke re go tsena re go pano re tsam program e fa so lamba tona ma maplasing mo rena o etsa la because le tsena ga di contract mo to se le jo contract go tike ni show ha mkhwane re nka mona tomo wa rata tlo u di dira mara mata ya supi le ngo tieken a di only digen le go so ke tlo re tsiban tsora di bona na bo tla ka tsona daily now solution and to na gore ha re yem fatse batho re lo ba lela information ena so that the sky tsa go tlile le tiet ile yetsa ha ke batho ba ngata me maontse ba tlhokaletse di-implementeng tsena tsa magoa ba bangwe ba diso di trackere ba bangwe ba jewa ke di-price ba bona ke madiryanong je re sebetsa ka metšhini ena e bina e metšhini ja batho and-e jwale bo fumana gore motho wa polase sekepto sa modimo ga se kgone go paka ke eng go pakela motho ono wa motho o mo bretse o songwa statemente fela diagente tse tsa private tse gore no motho o le ke ena entseng phoso ga a tlhokomela o kene ka risk ya ga monna ka reitete o sa pakela ko mongwe wa polaseng so di-case diape di ba thata ka ona mokgwa o CCMA mme mamotsheng ko o tlhalosetsantle diqeto di ankuwa ka gara CCMA commissioner a ntse judgment ya gore ntate o na gonene molekile ka phoso a patalwe judgment eo motho wa teng o dirile ka yona 10 to 15 years e le gore ga implementivelegoeaale
1: nna ke dutse ka tsona di-award tsa CCMA ga gona le thole e tswang ka tsona fela re ke be ra e tloelela fela ke gona ke ntseng ke sebetsa ka thata go bona gore na ke mang e ikarabelelang go batho bana ba tshwanelang gore ba kenye tshebetsong di-award tsa CCMA ba sa di kenyeng tshebetsong jale ga o tseba lesedi lena la botlhokwa ntate Matsholo go baneng o sa buisane le yona mekgatlho e amegang gore le shebisane go le ka e rarolola jwang o emela gore re tle mo sealemoeng pele
20: no mme like ntate o mongwe a la botsa moo o tshwane ga o bua o founa o tlabe o tho o bue le mmeo o tshwane o founa ore o batla mang o tlabe ore o bua le ntate mo ga o ikisa personal ore o batla o bua le mang mang ga o tsile o ile kae kae because ke rata o bua le district ya ka Welkom-o kam
1: ga re seke ra bua mabitso a batho ba jale re tlo qobelele ya go ba bitsa batlho ikarabelela kwano ga re kwale re ya go ntate wa labour ntate Mathopa pejana re buile ka mosebeletsi wa mapolaseng a tlhetlhebang ka gore ba dumelane le legoa kapa rapolase gore o tla lefosa bokae ga o sa le jalo e mong e sale a lelekwa ka nako ya COVID o fitlhelela ga jalo a se o fumane tšhelete ya gae
9: Mmantsheuwa tumelano entate mane le mofani wa mosebetsi ba dumelaneng ka yona ntate o hlalositse go ba dumelane ka 27 ranta ka hora hopola molao ore la lenka kena tumelano yenu e fana ka moputso o ka tlasa se minimum wage o se buang re tlang ka tumelano yenu ya lona e se tumelano e molaong go bolela gore minimum wage e tlang ka presidency over tumelano yane ya lona yane e bolela gore ntate ba tlameile ba lefe 30 rand 23 per hour e seng 27 rand jwalo ka ne ba dumelane le mofani wa mosebetsi jwale inspector o tlameile a ye ka mono ka polasing ko bo ntate ba sebetsang a lo sheba ntlha tsena tse pedi tsena ntlha e qalang ke tumelano e leng kontraka e mofani wa mosebetsi le mosebetsi ba keneng ho yona e nna le wena re dumelang gore ga e molaong ntlha ya bobedi e inspector tla e sheba ka mono ke tšhelete ena e le fang ho mosebetsi wa polasing e le 27 rand o tla hopola gore jara le jara ka di-1 tsa matšhe meputso ya announciwa ke minister of labour a tlhalosetsa south africa gore megolo e senyolotse ka bokae gona jwale nyolotse gona jwale ka di-1 tsa matšhe ya ba 30 rand 23 seno se bolela gore an inspector o tla tshwaneletse dipalopalo tsa fore ntate mona o kolotwa bokae go tloa ka di 1 tsa March
1: 2027. Ka lebaka la nako mohlomphe ke tshwanela go lelokolla fela ke tlonka dinomoro tsa lona ka o fela tsa mohala gore basebeletsi le badudi ba mapolaseng ba tlhokang lesedi le batsi ka ite ba tsena tse re buileng ka tsona ka jeno ba ka iteanya le lona jwang re le buile go menagane ga e le mona le tswile o seng la tlo bua le rona taba tsena tsa botlhokwa ke itse re memme lefapha la melao ya thuo ya mobu kapa lefatshe le ntshetso pele diwaka tsa magae mme lona le ne le emetswe ke mohlomphei e tsholeng sebolai lefapha la khiro le mesebetsi lona le ne le emetswe ke mohlomphei o bakeng Mathopa mokgatlho wa maqwetha a mmuso legal aid south africa ona o ne o emetswe ke mohlomphei Vuyani Mnyameni oh ke ntse ke re monyamane Mnyameni ntshwarele ntate le mogatlho wa borapolasi ba batho ba batsho afasa ona o ne o metswe ke mohlomphei France Masolo bahlomphei re leboetse nako ya lona le ka moso
10: a re leboe
1: re lebuile ho le ho tswa ho le rata o sarabele mogeti mo nyobo ntsane rantwa moloko mothapo le nna mantsebua mofokeng na tefelwa ke manane o hlatla ong latela kwa ndo tshebeletsong ya lesedi re kha go tsebeke le wena ka manta ha ke mona re phethela le wena ka jono ke la bohlano tshietswe hao ha re nke hanyane dingwane moeti re balleta ba tsa ho ra botshelela.

0: mabapi le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabogo go Lesedi FM ke molelwa.
1: Hashtag kgwatha motho.
2: Melan. Mela batlhara le thwasa. Ke dumedisa ke molefi ka mona ka Foresberg. Ne kopa le ke leng kgathele bora yaka ka moo ka Gauteng. Ke Pakiso, ke mofokeng Pakiso, ke re wena a tsowe ko seng. Ne ke re le ko e leng tsosetsa ena ka pina yane e reng 18 moyeng. Ke sa opola e binwa ke mang. Thank
3: you.
4: Yeah. Ke sa opola lo re biwa ke fela yona. Jwale mosebetsi wa jone tswele le gore a batlane le 18 moyeng. Aga ke sa opola le gore bilwa ke mang.
3: Ha sia
4: dinomo
3: ha o bana
4: fela ene ha sa ha o ne hanke ke metse fela mo reng 18 moyeng
3: le nna ke batla 18 moyeng mo.
4: Ke bolele futsa Foresberg. O kopela jalo o la kgwatha mo fokeng Pakiso. Are net mo ring 18. Kyo.

0: tate molefi ke yona ke ntate stana monga pina ena o tshwara le lebitso ke stana lebitso la pina e bitswa jalo asbonge 18 boye seletajo tsa mofokeng pakiso gore molaetsa o fitlhile e tshebeletso ka mantlha lesedi ya fame ke mashome a mabedi a botshelo bomfela betsotso tsholetsora ya botshelela o tla o fa bona chepate ba mashome a mararo wa motsemmedi beo monghadi Hugo Bros a ba bitsitseng mme ke a utlwa ba tla kampong ka manta hantle le dibapadi tsa mose le dibapadi tsa Mamelodi Sundowns jalo ka ba tla ba kgutla ka moroko fela hela boraro ba tla ba ntsha ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng ba o qetela ba e leng gore ba tla tsama ba le gore emela jwale go 32 yena ba ntsha ba 6 mareng a manta pakeng tsa manta le la boraro kgaitsedi yaka e botlhokoma o santsane o bitsa campo o lo dropa batho ba nna thwasa banna e ka ba ba bitsitse nagana bao ba tsheletseng bano ba ya mantaga la bobedi ba tlae ba kapa la boraro ba tlae ba jwetsa batho ei banna fela he dipapadi di jwalo bolo e jwalo gai banna lona ba tsheletseng a lena kgona go ya mogopeng wa lefatshe
1: a boetapele ga se ba makwala khata
0: ya no
1: boetapele ga se ba makwala mme ke tsa dintsa dintho tse e leng gore ga re ke be re di bue gore ga o le moetapele nenneng wa tsebana go jwang o thebela motho jwale ga ke bue ka enwa wa kgaolwa e se gobane a na le phoso empa gobane palo e sa dumelle naana fela o le mohiri o tshwanela o le o thebela motho o tsebe ka nako nngwe le wena o hiriwe fela gobane o manager o iphumana o tshwanela gore ntho eo e le o etsiwa ko wena
0: hai fela he e jwalo gotlhe mona e sebetsa jwalo momamedi ei bophelo bona bo jwalo ga o ne kgonala ba ne ba tla tsamaya kao fela empa ga di sebetse jwalo ba tsheletseng ba tla tlamaya ba sale ba na le kampo manta o fitlhelela laboraro mme laboraro o tla ba ya ntsha ba mashome a mabedi a metso e tsheletseng chepate pele a tswa ke batla o ba shebe wena chepate kao fela ba mashome a mararo a metso mmedi bana pele o tswa kwana ke batla o tla o botsa gore o nagana ba tsheletseng ba tla o sala ke ba feng le nna ke tla o fa thwasa o tla o fa ba gae ke o fe baka kere bana ke nagana ga bana kgona go tsamaya pule mo teng pule
2: dumelantle menabes ke phetse lona
0: tshwase re buang ka tsona oa re utlwa kapa re bua sechina mo kgaitsedi
2: ke le utlwa gantle mara e ka nna ba lentse le bua sechina
0: o tsebe tholwana ga o bua ka bolo tholwana o bua ka bolo o tseba chiefs le pirates
2: ke re ke itshwanela le tholwana
0: ya no ga o bua ka tse ding ga o utlwe go ntse
1: ga o tsebe Mamelodi Sundowns
2: ke ba utlwa fela o ntse o bua ka bona wena thwasa ngwaneso
1: ke
0: bothata
2: letlangruta
0: no kgaitsedi ka roa moele ke la botlhano ka jeno mamedi re tshwere tsena tsa fashion o santsa le tempule thabeng wa tseba la botlhano le leng go ba fela jalo re shebana le tsona tsena tsa fashion ke yena motho a tsebang gagolo ga re tla o tsenana tsa fashion
3: bona ha batho ba sasanka ba apere di-fashion-e ka mefuta go thagoa ya lesedi FM re bontshana ntlha ena ka o buisana le ditsebi tsa
4: fashionoa
3: e rata ko o mamele lesedi FM ke molelo
0: ka jeno le kgaitsedi ya ka re ba tshwaretse difeng
2: ke kaleka o dumedisa wa mamedi karatse re bua ka di-fleece line jeans ke di-jeans tse e leng gore di line-we ka fleece gagologolo o di aparwa ka nako ena maria o ke ke ba kgone apara ka sama ke tsona
0: dika fufulelwa go petse
1: a ba ga ipotsa wentse
2: ga o tlo fufulelwa a ke re wa bata
0: ke se ke tsho ke re ka letlabula o so di jile mone
2: o ka tshosa tabele ngwaneso
0: fleece botlhobo motho a sa utlwisising gantle gore banna ke eng fleece
2: ke lesela le e leng le aparwa gare golo maria ke le batla le le bonolo gagolo le na le boyanyana bo bosesane jale di a fapana go na le fleece e leng gore e batla e le bimagolo go na le e leng gore e batla e le light gagolo jale e ne e re buang ka yone ke ene e batlang e le light gagolo ne ne o tlo fumana go fleece go etsa dikobo ka yone
1: ne ke batla o tla mono gore ke bone ke gola ke tlhokometse se le ka dilemo tse ka bantse tharo jale go sona le di-sheety tse e leng gore e tlile ke tsa fleece ka botsona ga ke tsebe na o e tlhokometse ntho e jwalo ye ya di-bogard
2: Tsa.
1: Ke ne kere di sheet.
2: Eh ngwanetse.
1: Ho so hona le nthwena ya ntse ka ba ane tharo tse fitileng ho sona le di sheet list.
2: Eh
1: ya hore ebe ho sona le di bogathe tse entsweng dina le fleece e ka dileng.
2: E se le nako wa tsempa ile go nentse di tsatse ba hale se le nako e telela ho se di le teng. Mara nga di balla di le montse ka ba mbo 4. Gale di le teng pa fela ile gore batho ba bangata ha ba soka ba tlokomela. O noka di thola ha holo di jacketeng di ntho tse jwalo. Mara mona mara go nteng hile no jene se le hona hile batho ba dingwe ba di tlokomela ha holo go sedikene. Eh. Ho tloa mo o noka di thola di jeans tsa bana ba neng ba banyenyana. O no tlo di thola mo ho batho ba baholo no tlo di fumana gore di skarse ha holo.
1: Basadi ha ile batho ba hlokomela ntaba hore motho o shebala o le motenya ka pa o le mosesane ha kana kana ntwe ra le tse kae ka re o so le motenya nyana motho o hlokomela go jwale e fleece mogwa yona ena le botenya nyana bo
2: eh ke nete mara o shebe fleece ya teng ha e tenya holo re ka nna ke ra ho hlokomela o tse bona le di skinny jeans tse leng nna le fleece ka hare hona letse le di street cut e se sane se sane se sane o ka nna ke hlokomela lo hlokomela go kentse fleece ka hare
1: itle ya futhumatsa
2: ha o ya pega ha o hloki bo di leggings ka hare o ka pagela yona ile jolo fela o futhumetse
0: le kere hana jolo tse o hlokometse di otlwa le ke majita ke tsa bo ausi di sebetsa ba
2: bo holo tlo di thola ho batho ba bontate tsa rona di bikinyana mara hle di teng o lona he di ngat
0: a tsile a para tshe tshe pa tse ke sa tsebe ba yele
1: ke kala ntle
2: ha o ka hle di jini man mo rekisa di jini hangata o to fumana go tsa bona tate hle di ngata tsa rona di hle di bikinyana
0: yele yele yele ena ke kala u utlwa
2: kala o reka kadas kala o
0: yele ke la bohlano ka jeno ke ah ke tloe reka ke la bohlano ka jeno ba o fumana kae mafelo be ke haibe ya monate ga
2: tsela eh ya hlenke le bo bana be se ke tendi nomoro tsa ka ke 0834286533 0834286533 di sebetsa le WhatsApp, Facebook ke teng, ke dipula we, Instagram ke teng dipula _ we, le TikTok ke teng bana besi ke a thola la ke dipula. Ke ite wela hle bana besi.
0: O ke le buile ho lo khantsedi ya ka weekend te monate. Chepa tikena kwa hao.
3: Di papa, le seria fe, la ditse ya patcha.
4: Mme le WhatsApp le tswale seria FM ke ba le go amela hle go le boe ka mono DJ Thwasa go le moe comrade Jonito e ka stana le the general ke chairman me re tla tsama lo ena jola hema medu wa ka jola ka ba sa ba tlhalositse go fitlhela ka nkano ho ra yane ya bo robong ha ke re bona he rena e be tsetsa la mafelong ana beke ke di feng ba nitle e ntho dingata di batla di le shongwana papa dinga cricket mo ba ne Gujarat Titans ile ka ntjola le Chennai Super Kings me bana ba Chennai Super Kings ba ile ba hapa lotho ba nka qetwa go ba kena ba baola ba romela bane ba Gujarat Titans ke fela tsa mogolo mabedi mashume a mabedi ana le metse robong ho la hlele di wicket tsenne ka moradi over tse mashume a mabedi me he ile a bea khatello e golo ho Chennai Super Kings go bana ile etsa le golo le mashume a mane di over rentse le shone lena le metse miraro fiolane nne me sena se bulela hore he bana ba Gujarat Titans ba hapile papadi eno ka di gane tse mashume a robedi ana le metse e robong ye le nga itshupa he papadi nyeno ke Mohammed Siraj a ile ara a etsa jolo anka di wicket tse tharo ka morao tobana le bolo tse mashume ena le metse e tsheletseng over rentse tharo ha re tloela ka mathela ka mana ka o sire a papadi di ya kwala mafelong ana a beke ka jeno di teng ke Fiorentina le Atalanta ka mokabelo di pedi fela ke Bologna le Inter Lazio le Pisa ka sonta di batla di le shongwana Parma e isano di monotlase le Sassuolo Napoli e tla botsana dipotso le Udinese Verona yona e isano di monotlase Roma Lecce ya mwele Genoa Milan ya mwele jolo Cagliari Torino e tla botsana dipotso le Juventus Cremonese yona isane o di monotlase le tlopasane sa Como ka mona ka ola liga Valencia e nkana le bompudi Barcelona Real Betis isano di monotlase le Levante Real Madrid e tla nkana le Athletic Club Alaves e botsana dipotso le Rayo Vallecano Girona e nkana le Elche ha le Getafe yona e tla botsana dipotso le Osasuna Celta Vigo e botsane jalo le Sevilla ha le Mallorca ya mela Real Oviedo Espanyol ya mera rojalo Real Sociedad ka sonta ke papadi lengwe ya Villarreal le Athletic Club a re gotela kwano lapeng go Betway Premiership ga dio ka jeno di usane sekgokgone e nkana le siwelele Magezi e amoela Richards Bay Durban City mo tweetsong Jemale e nkana le ya maZulu a mapešwang kone Marumo Gallants e botsana dipotso le Stellenbosch ga e le Chiefs yone e tlankana jalo le Chipa Orbit College le Orlando Pirates Aros e nkana le TS Galaxy Polokwane City le Mamelodi Sundowns a tsona e se ile tsa qeta mo Mamelodi Sundowns ka gobaneng ke sa di bale mme papadi e re e shebileng he ke yena ya Orbit College le Orlando Pirates ha e le ka mona ka tlhopheng sena ka mona ka dipapading tsena tsa CAF Champions League o tla gopola gore he e tswile Mamelodi Sundowns ke ne ke ba shebile mona bashimane bana ba nromelela dinepe ba re a re ile ga fitlha ile ga tsamaya gantle chepato se ka ba kgathatseya ntho dintle jale ga ke ba botsa mona ntse ke bua le bona ke re ba nna le fumana o le jwang ka mono ba rao ntho tsa gona di monate gona ge le masanda wana ka nnete se re ikemiseditse gore re tle re le o fitlha papadinyane ya sonta mme ya re fitlha mono re tla fitlha se re le bogale ya golo tse ding tsa dintho tsena tse ngwane tshwantse bua ka tsona mona gore bafana bafana itsebisitse jwale setlhopha sa banna ba tla kena kampong empa mono he go na le ba tsheletseng kaofela ba tla tlameya ba sale mme ke tla ile ga ke se sheba kabe se ntse ke se ba fela ke tseba gore a mona he ga tseba gore na ebe ke bo mang ba tla sala lapeng kwano le bona ba ipea gantle ga ba tla leka gape kgetlong le tlang empa mosebetsi wa bona o bonaetse ka o tsho jalo a gore he ke re di kgwathe re di se phaposing tsa gaso Auckland Park mme a re mono fela re a re tsamaya
5: Dumelang Zanti taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha jwale he etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain We

0: It's a channel called 0860003084. Chepa don romela video mona ya OBD. One ponsa Robi Collegiate. E emetse Orlando Pirates e jwa. Sentse ba eme ba le malalala otse. Yeah, no. Tlaba ho beta, o tlaba ho fela he mafelo ana beke ke a maholo a holo Africa borwa. Papadi e kgolo Orlando Pirates le OBD ke papadi e kgolo a holo. Le fatse mane hore ho tswa bo mang. Ke papadi tse kgolo haholo masanda wana sonta ha ke papadi e kgolo haholo mabedi ditlhagolo tsa hao tsa beke na ke defense 0860003084 e rutlo kwano le seria fa bibela
1: ntle ga ikhalas
0: monati
1: ha monati ga re ya ka e tsamaile hantle ke re batho ba ke rata radio le re be ya ntle radio le foka bolelwa santse le botshelo ke rata lo le bua le mantsi o e nna mantsi o wa thusa ka mama le
2: Ntate di sabole wena o re keng e o tshwereng
3: ha ena tlo go go ka ke ena ba tshwana ba lantsha melata a e khona e khona
2: e e
3: so go na o thutse ntwe na e tle e je se di yola ka ntlhana o dimana o tshwatse di shopo ha e tsang a khona ke bona se ba tshwere pin tleteng ba la sa ntse ba batho fatshe ya khona e khona e khona
0: ya tshosa o bane jwale e setswa Eastern Cape e setswa Gauteng mona
2: KwaZulu Natal
0: KwaZulu Natal ke a utlwa jwale ka re batla ka mane ka Western Cape.
3: Ene musa kona thutse tu. A ndona right.
0: Jwale tante
3: o eta mutemu tswalo.
0: Ke kopa o botsa fela.
3: Ga hane ba ke ne ka mokgwa o salukela ka gona ha gona. Mara ka mokgwa se betsa ka teng. Ai.
2: Ne tsaba ka le di. Ka
0: di ntwa tsaba ka le di. Ya tshosa. Fela pelo tsa ma. Pelo tsa ma ya. Eh pelo tsa ma. Ntate mamela he wa nkutlo ha ke bua
3: e ja utlo tho ntate
0: ya le bitso le passing le tla jwa ntwa le le hey le monate ma
3: le ina di sabu
0: hey
3: ke le zwi
0: ah ko tsi ntate di sabu le
3: o ma se se ba le tseba
0: ah ntate di sabu Tate di sa bole.
3: Thank you.
0: Le seria fa bjela?
4: Karam dada.
0: Boso.
4: Si ba di tswa sangwane so le pipi.
2: Ha mona te khaitse dia ka wena.
4: Ba tam pisa o shiwu. Hona le ba tshwe ke ba tshwe tin parite ka mo. Ne ke la gitse di bitso ja lo bana ha ke tsama drop on man ka talent limo ba komela ba ntjale obiti ke yena ya tla bana bese obiti ya tla ja ne ke botsa khara so ngwana mme sandown sa iwina kwa chefing ko di ka be wina chef le ka mona ha be ka nna wina le ka mona ha be wetsa le ka nna ka dabo
0: he ntate ka nna ka dabo
4: ka nna be ka dabo two ka mantsi a ma
0: e ka nna ka kwana ka moroko ya tla ya tlo phamisa ona wa kalapeng
4: ene ka kwane tla le star ha a lo tsa fose
0: e tla le star sa bobedi jwa le batla
2: ba le go ntate o ne pile
0: ai
2: we ne pile
4: ai ke ne ke go fi tsa ngwana nna hona le ntlha e buileng bana be sona le motho a thuntseng ka mana ke sa bola dijola ke mang ka nnete yena a di thunya ena na ka botse ka KZN
2: Ka Northwest tag.
4: Ka Northwest ngwana mme. A se ba ena di thunya batho ba iso. Re sa kopa sponsor ke se bui se khutise tentwane ya hore di thunya ke di khutise. Ha ba thotse the tharo ka botse nne thwasa le batho kada. O tla bo se beditswe ha holo ka nne. Ntho ena di thunya di dikoditse tsa mebile ka nne di ya re hlobaisa. Ke le buile bana ba se mathole ba ke amnate. Ke nda le
2: buile. Thank you that is both.
0: Eh fela o bitia ke na hani tla etsa jwalo. Listen, you dumela? Ka o qetela. Listen, dumela.
1: Ka mathu.
0: Qetela kae?
1: Ke mathu ka da le thasa. Eh. Atman ke khata tswa ke dira Western Cape ba thumba mdimo. O ga ha hona tsa dilo mahala. Ene kutlwe o thu go metse masole. O ba na besui. Ai, ke tlo go mathu ka da. Mishaeli mishaeli. Ikuku mishaeli se mikuku. Wen me maskale me zone 12. Ai, ke bohloko.
0: Oh, di pula ya notse.
1: Ha nka tota wa tsa bakeng tse botlhoko ba tsa. Ha ona tsa dila mahala. Tabega Eastern Cape, tabega Eastern Cape. Ah, o dira na beso.
2: Ai. Di pula o tsena tsa maqulwana ke bothata bo boholo mme le nna se ke le boemong bo eleng gore nka thabela ho utlwa tlaleo ya hore ha e sa le masole a iswa ka mo. Papano ke fe? Ya bona hala ka patshe.
1: Ha e bona di thwasa mo se. Tsale ka go ntse o ba wetse lo fit. Mara ke ka go jo. Ba bona ba tlo pala menteng. Ne ntse ga ka hlala ntse le leleng. Ke tsana na khong ke tlo tla ba teng. Ha ona le ntse ntse
0: Hey, a re tsepe me ntse ntse lo ka.
1: Ba tlo ka na tala. Ba bona ba tlo tala ba buile ntho. Ba ya etsa hala ba change, ba change ba reverse, ba ipile, ba yeme. Thank you ne.
0: A re le bo me maskelam. Mme maskeleme ka mane ka sebokeng a ntlo di mahlo go ra ka bosupa re balwa ditaba.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka
1: Dumelang Zanzi! Taba tse monate ke hore, ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.

0: mme re a e bona Cristiano Ronaldo ona jwale o qeta go hapa league kgetlo la bokae
1: kgetlo
0: la pele ka mona ka Saudi o ya World Cup kgetlo la botshelela ga itsedi ya ka ntho eno ga se ka baka la talente fela go na le dintho tseo Ronaldo a di etsang go latela toro ya nang le yona le dintho tsa batlang go di fitlhelela o sebetsana le ntho tseno o itima dintho tse itseng o etsa dintho tse itseng tse sa itseng ke batho ba bang gobane a elelelwa gore talente ga ya lekane gagolo e bangwe ba tla go fitlhelela ntho tse golo
2: ke nnete ga itsedi yaka yona e jalo e batla go sebetse ka thata o rapele gape le pelo tse mpe tsa rona rona batho ba batsho thwasa le eno professor bue ka yona batho ba batsho re a loya re pelo tse mpe
0: re
2: lakaletsa batho ba bang katlego ga re bona batho ba bang ba atlega re batla go ba dia a engwe a bue ka yona le yona eno le professor fela o bua nnete ga itsedi ka talente yona ka bo yona e tsamaye le yona fela ga ona mo e tla busa teng batho ba bangata ba ke tlhokometseng ke dula ke etsa motlhala ka tso Vilakazi thwasa e ne se stara sena fela e ne le stara se e sebetsang ka thata ne se stara sena se e leng gore o tla e palama e thibe ka tsebe a itseng fela o ne o bona motho a sebetsang ka thata ba bangata thwasa be re ka ba balang bo Macbeth Sibaya batho ba bangata ba ne ba re o ne a sa tsebe bolo a sa itseng a lo bapala mosoma wa tlana ko etelele a etsa tšhelete batho ba tshwana le bo Filma Singa talente e ne se kalo fela go sebetsa ka thata a kopanya le bonyanenyana bona bo tate modimo a mo fileng bona a tswelela pele jwale
0: kedumelana
2: le wena kgaitsedi aka ke dumelana le wena gore tse ding tsa dintho le a re ka supa batho ba bangwe ka menwana le wena o tshwanetseng ke o itšhebe ga o le motho gore phoso yo o kae
0: ke galetse go utlwa gore ga o se o buisana le yena o tla e bona jwang gobane etse motho a e bonang ka yona ke yona e tla e ka loka kapa tšheketang odua ga ebe molato o dula o le bathong ba bang molato go tho gore wena katlego ya gago e matsong a batho ba bang
2: ke nnete kgaitsere ka ke mo lekile gabedi kgetlho la bobedi ebile ka baka moletse kgetlho la pele ke mo romeletse molaetsa o gotlile a re ash ke botsa potso ke mmotsa nthonyana itseng ka moletsetsa ke moletsetsa a re ngwana ka ke santsane ke etsa eng ke tla gotlela go wena le hana jwale ntse ke me fela ge o tla gutla ke ka ke nagana gape ke wa tseba ga o na le mathata o letsetswa ka mona ke batswadi wa raba batswadi wa raba betswalle wa raba bo bathukada ee nenneng jwale ntho tsena di bangata gagolo ke re ke mo first spacing yana o tla gutla moshimane fela o na le ntho e sa tsamayeng gantle ga gona gore motho a qadileng gantle tjena a baya bo afcone ka pelengyana tjena go se senyeile tjena go na le ntho e sa tsamayeng gantle fela ge nna ke dumela gore motho a tshetswe fela le wena o tshwanetse o ithuse wena ka bo wena o tshwanetse o ithuse fela nna ke re motho a latlhwe motho a thuswa mabedi a reetse fela tšhela go tlwa sepedipedi
3: botlhoko ba o latlhelwa ke morati wa ga sepapahad clientele e thusisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go botlhokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Atlega ke rotsona router city of Joburg ke dieme jwang router manga metro thwasa o tla fetela ka maneka e kuruleni router tenditsa majwa manga metro municipality madikhanso ka o tenga re fetsona hore nge na o se madikhang hore nge ditsa majwa manga metro
4: ya le dume ditsa hapele ba mamedi ba tsa go a breakfast show tsa sepetepeti manga wo mfa staden ba tsena di best of so tsane tsa bantsi bo tsabelo se phala hantle ha re tena perenye tso seng a ngatha rena le accident e khona McGregor and Dr Belcher sepetepeti se tsa se phala ka matla ka mo re kopa fela baganyi ba rona ba matekesi ntho ba ntse ba yetsa mo ba tlwele o yetsa ra ikopela go bona batho ofisa ga ya rona e teng ka mo re be le koloi e kwetseng tsela pela stadium mo ga o ya home affairs le yona ke ya Lesotho re kopa le teng ba ele tlhoko ga ba feta mo go tloa mo sephalela gantle re kopa fela ba gantse mabone a bona gobane maemo a le godimo ga matle ka mona go tloa mo re kopa fela ba be le tshebedisano mmo o fitlhelela re kopana go sane ngwaneso ke a leboga
2: ntse ba etsang ga gore ba tloele o etsang tho ba etsang
4: wa tseba ba etsang bathukada
2: ga
4: ba tshwanetse ba eme bone ba pota ka ntlhong ka setting ya Sadie's Road ba ile go tsamatsa mo ba avoida roboto because ba tati and ka nako ba palamisitse di-passengera tseo maphelo a batho bao ga o e tšhelete ba patelang ka yone ka moo e ba

0: me ba fitlile he ba santse ba ikwetlisa banna bana ba mmamelo di sundowns jole ke re ha ke re balakaletse mahlonono ga thabeng le bona gore ba tla ba gutlele mohope empa tumela mmamelo wa tsebelo tsa radio FM ke gutlela dipop sentsa gaso Auckland Park
1: tumela santi Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
2: Baahi ba Soweto.
3: Soweto.
2: Kgaolang ka leqhubu la 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
4: Itu ke tlhiki fetso ya mekwagela mekwagela e 5 e metala e ga kere ntsho tirateng ka tsilelile le mekwagela o motala ka mekwagela o motala tirateng ke tla reng batho ba modimo a hone ke tlhiki fetso straight as ona eh
5: thank you
4: maskobela potsa wa le jani
5: thank you le nakya
6: e metala cha bo so khatatala
7: mela le thwasa le medi wa lona mo le bua le papa maile ka mona ka Velkomo bana beso no wa bona taba di underwear tse tshwanang bana beso yona ha e hantle ho hang ka lebaka la hore gona bo makeniki mona ka tsamagelokisa koloi ya batho tsa batho mona karase jwale e tla dula e hlaile hodimo mona ha ntse re kobile ke lokisa go ntsha batho no a se yona karase dumela na lo yena karase danko
6: ai batla ba ka go ke a uniform
5: o re sa ba
6: batla ka
5: ba ya tsang
6: batla ka ma PPE
5: ya msebetsing ke uniform ba ba sele
6: ke tsona msebetsing ke PPE e tsama le ba go
5: fela wa tsiba ntate ke a mutlwa nneng wa tswa bo taxi mona ke bona thwasa a ke palama bese ya ke palama bese ya 6 botsamela ke palama letsatsi le jwale ha ke thauwa mane ne monyako mane ne le bona nneng ina lo hlaya e se ka re batho khara ba na ha chinchi
6: ba ba pa ga mo kwa manyana
5: ya etsa hala ntotsena thwasa sa ma
6: efi
5: ya go ruru o hata kae kae budukhobo ka fatse go hlaile go hlaile le sedimela le sedimela
8: ya yo ka mona bua le sori ka tsena ka almas pala pata ga ntar ga
5: date
6: ya we can tell go
5: bua oh le sedimela
8: kana
5: ya
8: o sa kulwa
5: monati
8: khala tsungwa le kholo go standa bana ka mona ga Carlton B le mbone mmine ne
5: ya
6: ege
8: no khala tsena tsi ona khala a tsi ona ho a e la ho mpati
9: tate fela ba rimbo mme bona
5: hola
9: botse ba tsola tsona tsona tsona e no rantse ke mo mang ba ba di bonang kwa go strateng kwa
8: ha o tsho ba tse ka tswa le ditata ha o ye mapa ha o ya fa tswina ma ntse a sa fa tswona tate ma
6: Mono le la para marugwa manyane ntate.
5: Ka bua pere tshwetse.
8: A thwasa, a u thwasa hle a emola wo. Ha re kwale la
5: ga.
9: Ba para di tsupna thwasa, ke ke di tsupna.
6: Ai ba para di tsupna ntate e khona.
5: Ke go tle wa o tletela le selelo. Ke bosaka.
10: Ke la ke kwale pele mo tsheding di.
5: Yes sir.
10: Mabo thato bana. Ndore wa tanga simolo ke magete.
5: Ba re jesa wena. Wena wa re jesa. Ke se bane ne ke
10: magete.
5: Re tsebe bane ne ke ka mohala.
10: Lona e a ke bone botlhata sala ile magete.
5: Ah wena wa re jesa ke
6: tsebe bane ne ke ka mohala.
5: Jesa ma. Ja jesa wa o jesa team. Ke selela.
6: Motatsi ba ntotsa botlokwa.
9: Ba nna ba nnete di kwa kwa ri.
6: Hello.
9: ke ba qabole mane le mane ene hona le batho ba tla ba tile le bona ba tla ba ba gothatsa go twa mono o sane ka Saturday ke tla be ke le kwana go Mpumalanga
5: ngala majita mo ba re ketsetse tshwanang le bona
9: ba ka o sane ke tla be ke etsa ntho tsa marriage conference ke tla be le ba ba reketsweng tseo tsa o tshwantsa tsa mmalo tshwana
5: ya matshwana tshwana
6: o tshwantsa ba banyalani o sa
9: banyalani bona batho ba sa eng ka ntle ba tsa gore ha a nreketse tse tlhano di bonwa ke ena fela le mong mo molekani wa
6: gotsa go na kgolotsofaleletse tse tala tse
5: re ne re sa buelele mo re ne re buelela taxi mona ha re ina
9: le se ke la inama re kopa le di kae di vest di kae di vest o tsantsu ka nye vest
6: le di kipa tsena tse botelele bo nepahetseng
5: ka inama mama Somebody fell away, Kamala
9: Tibuaka. Yalabu,
5: I got a song. DJ Twasa in the

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo, o se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Mashoma mabedi fela betsotso re faletse ra ya borobedi. Thwasa o motho wa mathambo mosoma wa tlekwana o kila fitla dibakeng tse ngata tse fapaneng. Visa ya USA. Ei ba yetsa o bethata hore male mang a ifumane batho ba bang ba khutla peludi le bohloko ba sa difumane o nahana o bana hona le mohope wa lefatshe ke ba ba USA mohlomong ha e be bane bana le tsela ba e sebedisa ke tsang e ka re ho thatanyana o fumana visa e ka le bakala dipapadi tsa mohope wa lefatshe mohlomong ba ha bana yetsa ho bethata bakeng sa batho fumana di visa.
3: Ha president ne se ntate Donald Trump ne ke tla re e. Ai gora. Ai le ntate Trump o tshebe khaitse ja.
2: Ah hle bana.
3: A re tsebe.
2: Ma ke la lota mkhothatsa o tshoga. E hana jwa le mohlomong ba sa batla letho o ikela fela mono ka passport ba.
3: Ai gada. Ba o botsa dipotso ne ke tutse antse hatse retsa ho bana visa ya ka. Ya US ile ya fela ka 2024. Ha re ntse re tlatsa di formo bo Germany. Bona le mo ba o botsang hore na o tla America ho tlela ho tlo rekisa di thetefatse. Na o tlela America ho tlo rekisa mmile. Na o tlela America ho tlo roba melao e meng jwalo ka thekiso ya dithunya. Na kada ba o botsa ka ya le ka pelo nya ka kere ya le ka pelo nya ka kere. Okay, motho a tletse ntwetse
2: na
3: o tla for monye ka pa ba etsetsa fela hore ha ba ka ba o tshwara ba se ba o hopotsa wa hopola gile ga o botsa
2: ga itse ya ka ketswa ho etsa visa la boraro ke neng a ne ke sa tla mosebetsi
3: maoba
2: ka la boraro
3: ya
2: ke mao le nna ke a bobedi ene ne ke yetsa jwale ke na hanne hore dintho di tlabe di fetuile ho ba di bua mo peng wa lefatshe ga itse ya ka ontso le jwalo ditse di ja fatshe
3: ha monatira
2: a itse di le tse wa bona batho ba na ehlile ha se batho ba ratang ba eti. No. Ho tletse kgaitsedi ya ka ba nka nako ya bona hore ba bone ba utlwe hore monna ha o ya ka moo o tla kgutla lapeng mo.
3: O na le lebaka la ho yela ruri kapa o na le ntho e ntse o hulela.
2: Hey. No, kgaitsedi ya ka yona ke e hlokometse ne ke tswa etsa la boraro ya o lebaka mane ka mose jwale ke hlokometse ke re hei ho ntse o le jwalo man ke nahanne gore ka dipapadi tjena mohlomong ha ebe ho na le melao le melawana e o tshwanetseng e latelwe e meng ka nnete ba tla e tlwela fela ka lebaka la dipapadi aiko
3: wa tshwana ebile o tshwantse o leboe ha o e fumana o lo na konyena e leng gore Afrika borwa o sa e qoswa jalo ka bopolao tsa tsa magogo tsa ma Afrika nere o so kana hana gore o ge se batho
2: ne ke tshwile nthweno ga itse ya ka fela he motho tlile ka yona motho tlile ka yona mamedi o gore o gore letsetse ge qoqe se hlopa sa rona sana ha se me tsena sona he di thiba thibane ke Ronwen Williams Ricardo Goss Sipho Chain le Brandon Peterson ke di thiba thibane morao mane ke Khuliso Modau Oletu Makhanya Bradley Cross Thabiso Monyane Thabang Matuludi Nkosina Tsibisi Aubrey Modiba Kulumani Ndamani, Ime Okon, Samukele Kabini, Limbekezeli Mboga, Mbogazi. Bafe baba palang harimane khaitseli yaka, le ba baba lampele ma.
3: Ne ke, hona le motho ene ke mo batla mona. Ke hlile ke sa batle ho fumana sehlopha se sena yena. Fela he. Bo haremba le bala mona gaitsedi aka ke tebo mokwena so tshulo Jaden Adams Brooklyn Pohanpool ya Pohanpool le bo ha maboye talent embata sphephelo sithole pelemano Oswin Apolis Tsepang Moremi Evidence Magopa Lyle Foster Ikrem Reyners re lebohile mofokeng Themba Zwane Patrick Maswanganyi kamogelo sebelebele thapelo morena thapelo maseko
2: ba tsheletseng o tshwanetse ba sale bona gaitsedi yaka
3: ho jalo gaitsedi yaka Themba Zwane ha se emong wa bona
2: he
3: Themba Zwane ha se emong wa bona Teboho Mokoena ha se emong wa bona
2: ke batla utlwa wena bona na hore ba sala ka parutwe chepati
3: A rutse chepati
2: ba be di chepati ke yena motho wa dipapadi he hangata o fatsona jwalo khadi le jwalo chepati
4: cheme
2: re bua ka mona re le ho ho be man
4: ho ho mpe
2: le ompe chepati jwale chepati re sa ya kampong le bakala o ya kampong ba nna matsatsi a mabedi ke mba le ba santsise feletse ngo hlofela
4: a ke re jwa le ba batla go ba bone mohlomontse peditse thago tsa o qetela tse ba ntse ba tletle banyana ka tsona mona le ma
2: eh
4: a le le kampommane ba sheba ntho tsengata gona a be le tshwa jwang o bua le ba jwang le bana ba bang go gona go sebedisana jwang le bona
2: eh
4: ya
3: chepat kada sona na le tshepo ka ka lotch o ye mongwa batho ba neng ba na le tshepo nna ho hane ke sina yona
2: ka ha
3: le ka tips wa tseba ba
2: na le tshepo
3: ne ke sina yona le ka tips
2: ke tsena le yo
4: wa tseba
3: wena o na le yona
4: nna ha ke na yona ga itse da ka baneng ho bane mo Hugo Bruce la bua ntho ya hore nna ha a tlameha a tloele batho beleng khalana le bona for motho a fihlang a motsha jwala hona mono ile a hlanna njwetsa fela go sa ente qeto kannete
2: la go tlhola ke tloa ke bua dintho tse salo ka mmona ke iphumane se ke le mathateng
4: empa he be leng kopileng bona nna ke na le bona
2: ba bona ha re ba sala
4: e ba salang ha ke tla banka jwa le ka dithiba thibane ho bapala morao mo bahare le pele ma
2: bonka ke ba tsheletseng ba salang a
4: ke e ke ba tsheletseng
2: bana ke ba chepate mo mamedi e
4: Brandon Peterson wa thiba thibane wa Kaizer Chiefs wa sala
2: chepate
4: a ke o kofe
2: mfe bona chepat
4: Bradley Cross wa sala
2: Bradley Cross
4: aha Thabiso Monyane
2: ai chepat o rena o so buile baba ka
4: se ba le baga
3: ba se ba le baga
2: butle pele Brandon Peterson e kwa makhosi
4: eh
2: Bradley Cross e kwa makhosi
4: Thabiso Monyane kwa makhosi
2: o ya wa bona ba
4: eh wa bona ke Brooklyn Pohanpool
2: Pohanpool
4: le bohang maboya maboya
2: yeah
4: le bohang wa sala
2: o re fa ba ha ba tsheletseng chapter hey
4: kamogelo sebelebele wa sala a ka nna sia pakeng tsa kamogelo le maswangai empa ke nana o tla sia kamogelo
2: Kaizer Chiefs ke khatla la pele ka mogana kwa etelele bona chapter e ba le di bapadi slopeng sana la fela se ile hona o tloetswa ba mashuba mabedi a metsetseletseng ba o qetela ke ka tla pele re bona ba le dibapadi setlhopeng sa na mohlomong o nahana ntho eo ke yona e tla ba ema ka pele hore re se ra bona ba etsa bana ba mashoma mabedi a metsotsiletseng ba o qetela hobane ka morana ako re bona dibapadi ka pa mabitso a dibapadi tsa makhosi setlhopeng sa na
4: ke nnete o ka tshojwalo hobane le nna ke nana e tla bo emoetse ditse e tla be moetseditse bobebe gore mohlomong a re bana ba qala go kena setlhopheng a ba se o tlwaele morethetho wa setlhopha ke tsena ba sile kore nna ke bona go santsana le batho ba gaempa bana ba bang ke batho ba re mohlomong ga ba ka manga a lemala ka nna gare re tlang ka go bona mono empa he ke nagana o iketseditse mosebetsi wa bo bobebe ka go kenya bana kore gantle batho ba ba kentse ka be le gale a ba kentse bona bana tsa ba bapala gantle ee ka be le gale ba kentse mpa gona jo le tsena o leka go etsa mosebetsi wa gae go bobebe ga a tlo ntsha ba tlameyang ba sa
2: mamedi ke dingwala fatshe tjena gobane bekeng e tlang ke tlabe kofa gore thwasa o la reng chepat o la reng ba chepate ke Brandon Peterson, Bradley Cross, Thabiso Monyane, Pochenpool, Maboye, Sebelebele kapa Maswangane ba salang go ya ka chepate thwasa ke ye kapa waya
3: e yang bana beso nna ke batla utlwa mmamedi
2: mabedi ke letsetse 0860 re nna ko fe baka re ko fe baka ke tle ke qete thwasa o letswalo chepate o letswalo re ke ba ke mofe o tswile nna Ricardo Goss o le thuma khanya ko wa bobedi o le thuma khanya Bradley Cross Brooklyn Pochenpool. Pochenpool. Kamogelo Sebelebele.
4: O qetela
2: ke Thapelo Maseko.
4: Oh,
2: o qetela ke Thapelo Maseko. Ke Ricardo Goss, ke Makhanya, Bradley Cross, Pochenpool, Sebelebele le Maseko. Makhanya, Bradley Cross, e thatanya na fela ke nana taba ya experience mono. Monyane o kile a bapalanyana che fela he ke dingotse fatshe chepate re tla gopotsana bekeng e tlang
4: ga o dingotse ga o be jalo chemo se kampa wa di latlha o romelele re le
3: bagake ke kopa a di shoote snape a di latlhele ka groupung a latlhele ka groupung
2: re tla thusana botse o batla utlwa bamamedi chepate re ke mofe bamamedi ke bana thwasa
3: mamedi mo enjman hallo ho jwang
5: Tapo
3: Johan Tswasa. Ah, ke bua le mang kae?
5: Ah, ke King Charlie wa Lesandawana le di-general ka mona ka Kgotlhombo Thabeng.
3: E King Charlie tlole tsona, wena ba ba tsheletseng ba salang ke bafe?
5: Nna ba ka Tswasa o bua nnete fela, banana ba Kaizer Chiefs ba 4, ba tswa.
3: Bane.
5: Ke o bela la kana, ke ja ke se ona ya ho fela ona salang. Ke lo abu ka ke ka nne ka re se bele bele.
2: Eh.
3: Aha, se bele bele wa botshelela?
5: Hey. Wa botshelela a ke show ha monate, a ke batlwa mang.
2: Fela graduate, o khotso fetse ho ya ka mo ka pa hola le sebapadi so dumelang hore o no tshwanetse ba mobitsitsa ba. Bona le batho ba llang ka Cupido. You know what sundown so re eish a hloka lehlono lo ba bang ba lla ka moshimane no siema wa pirates ba pala morao mane ba re e hlokile lehlonolo ba bang ba lla ka kekana hore ba nna kekana wena mohlomo ba teng ka pa o khotsofetse ka ba
5: nna ke lla ka kekane khadas wa bona jana ga fumana kekane khadas le thapelo morena wa bona
2: eh
5: ya but he a ke bene le tshepo khadase ya hore re tla wina game yena se pedi be re khutlela hae ka mona ka South Africa khadase re ka se e pele pele hao
3: hai wa tla bua mantswe
2: a re ka se pele pele ene re ya
3: hallo ho jwa shapo jwa
6: mnate ke ka moelo ka poka yile
3: thank you papa
6: Chiefs fa e sale ka ofela for you I sale ka ofela
3: Hey, ba kusu. Pepi,
6: ka tsa ke ruisa ka Thapelo Maseko na le Reinus. Thapelo Maseko ha sala.
3: Mm. Le mangap.
6: Tamo khalo tse bile ha Jebench. Ha sala.
3: Hey, kamogelo sebele bele. La tsiba ka ofela ha lona le mobitsitse. Ka ofela ha lona.
2: Ene o nyollotse thwasa re bua nnete. O phamisitse ha ho.
6: Hey,
2: ma go phamisitse ha ho lo man. O phamisitse ha ho lo fela. Eh mo dia utla sebetsa ka momo.
3: Hai, ra le ba wena khaitsela. Yeah. Yeah.
2: Thank you boss waka. Thank you boss waka. A re nka o qetela khaitsela yaka.
3: Ba me dumo yendume. Eh, ho tswa.
6: Eh, sha po man.
3: No, ke tsona re bua le mangai.
6: Le bua le na ho tshwisi ke DJ yane ya di ya di tipe mo harassment ya

0: tso tsimpa shutega tsama le nna ke a tshekile
1: jalo tsebe go sane ho baganea chepati le obiti
0: e
1: ha di ka bapala ka o lekana fela Sundowns e fitileng ke leleng
2: a le njwetsang
1: ha di ka bapala fela ka o lekana Sundowns ke leleng
2: jalo go sane
1: Pirates ha ya tlameha ho lahlehelwa kapa ho bapala ka o lekana tshwanetse shape obiti
0: a ba ntse mo tsiwa Orlando Pirates a hlalosa hore una ebe ga skware o mentarua jwalo ke Orlando Pirates di bapadi tseding tsa hae ula badisa Orlando Pirates bana ba bapala mona ke tsona di bapadi tsa sebetsa ka tsona a thusitswe ke Orlando Pirates
1: mokotlisi wa obi jwalo o tlisisang
0: we ile ka morao se kila ka
1: lebetsa le batla hore
0: Pirates ya eng ka o sa
1: obi tika sa
2: ke hai bua ka morao chepat ha ne re bua le yena obi tika ta o phunyeletse
0: eh
2: ho PSL o la etutubatsa hore ga le a tataiswa ke Orlando Pirates nthotse ngata tsa di sebedisitseng o ra fihle mona ka nnete o la tshoro Orlando Pirates bile le kabelo e kgolo ntsetso pele nya hai ke bua jalo ka ntho ya pele re fihla boemong bona bo re leng ho bona
1: hele
0: a empa ga dira ka le ha ke a utlwa ha empa he nna ke la ka go le ha o le jwalo le ha tsholo jwalo
1: eh
0: a tshe mongolo le boteng bana beso ka nnete hore Orlando Pirates e tla enka OBT e tla ya di play off o e tla gotla se gotla di play off o
1: ke a betse ya ka jeno wena chepati ke a ka mbombela ka ma
0: eh
1: ya tswa ka jeno ke a kwana Mpumalanga ke lo shebella papadi ho sane
0: eh
1: ya le retswa ka jeno le metswalle ya ka ke boys out ga itswela le
2: no le dotse di visa
1: so di fuma le visa ga itswela ka ke tswae la tla la boraro a ke re go jwetsitse ya le re ya tswa re tla khutla sonta ha chepati le tla mpona television ke lo batla bota mo a yemeng ha o batla ho hla television go batle bota mo a teng
0: o lo itsetla ka e
1: itsetla pela bota mona ao camera ke ena
0: nketsetse molemo wa ge ha le fihle ka pele mono le tle le bone ke nana le monghadi thandong sanse ka o tla ba le teng ka mono papa di nye
1: ke a matsapa
0: ke ba khotlisi ke malola papa di ba hlwahlwa bo monghadi sanse ka kapo monghadi a bongile thomo kapo monghadi ke manya jeli chavane
1: jwale nna ke tsamaya ka jeno wena chepati ke hlile ke tswa fanthweno ya gore go sale jwale se re tatile tseleng mona ke ka gore kgothaletsang bamamedi kaofela gore ba yang papading ba fitlhe ka nako obane nene dipapadi tsena gagolo papadi o fumana o diteketi di rekisitswe kaofela ga di qale ka nako ka lebaka la batho ba fitlhang ka morago go nako
0: teng ke nnete mono o tlamehile ba fitlhe ka nako ngwana mme le ntho le bothata bona ba tshubitlhelelano bo ntse wa teng dipapading ka diteketi tsena tsa mokunyate ha o fitlile ka nako o kgona go dula gantle le ba laolang stadium ba tla tseba gore bana ga ba sa kena o bane jwale gotlen
1: ke tsamaya ka jeno ke kgone go bona town nameng ya ka moo chepati tlatla ko
0: jwenyaketsaaketsaatsebosekaya
1: fela o felela stadium
2: oko tlae ka mono ba o bona
1: le
2: wena o ba bona
1: o nkele ba mamedi content o shebane le town nameng ya ka moo hello Sibosh.
3: Hello Visa.
1: Yeah Sibosh.
2: Hello
3: Visa. O ya mose kapa o ya mbombela mare
1: le ke le nka Visa o ya mbombela he sibongile ha ke tsebe kapa ke rona batho ba ratang bolo ba bonang mafelo a beke a maholo Afrika Borwa wena wa utlwa jwang
3: nna go bua nnete ga se mafelo a beke a maholo hakalo ka lebaka la gobaneng ke tlabe ke le seo dipapading le gore Visa yaka malaxene hampa
1: Mm, we pass off, we pass
3: off. Oh, then you got a Maluena Labrador.
1: wa lo etsa visa bona nna se ke bile ke fumane le ba le kang bombe
2: eh o na yona sibo
3: o tla ha ba ke tswasa thola ke tla nka groko wa bona wena ke nka groko ke bale ya
1: ka yo bona go tla mathaka e o bona go tla tsa majwa sibo sho bua nne o e pa
2: le ba la monna le tseu le tsa ba
1: e tsa o na le tatela go kotlela sela lotu a le kae kae mme a pata lotu a batla o tsamaya
2: mme wa mo a jaketseng ga bona mme a pata lotu a ona bothata thata ke ha lotu le patwa ke mme a jaketsweng gobane jale mme o dulang le ena o tlo tshwanela o akabeleo lotu la kgwaololoa
3: o sa opola go TK
2: ke le buile mamedi ka jeno le nanong la rona la itlhabolle rena le sekhutlwana sa bophelo sekhutlwana sa rona sa bophelo re tla ke re tlo bua ka program ena e bitswang Health School Integrated Program e leng yona e thusang bana ba dikolo ba nang le mafu a sa phekoleng ba ntseng ba le bookelong gore le bona ba nne ba tswele pele ka dithuto tsa bona go feta mono he mamedi tla ke re tlo sheba ga re tla go tsena tsa di-events e leng mekete re tla sheba mamedi gore na How ye tsa mokete bohlokwa ba ho sheba sebaka kapa venue ke bofeng maybe venue ya mofuta ofeng o shebile eng ka mokete wa hao se khutlwaneng sa rona sa boithabiso tsa dithato hatsi mamedi ka jeno rena le moeti wa rona ke sirurubele ke ene re tla buisanang le yena ka jeno ke a leboha bana beso
1: wena se boshe ntho bua ka yona mo mamedi a mamele bohlokwa haholo ha ine le bonolo ntho ya tsa mekete ma le mangeka ba o yetsa mona le motswallo wa ka o la o yetsa monana a tswa ka 28 rand a profit
2: a u bana o tswana le house a itsa letho
1: 28 rand ha ine le bonolo e ka ba mang le mang a yetsa ntho ma tsalo be ke a mana tona se boshe ba be ke le shoma fela ba se tsogela bile shalo re ka robo the biggest one to drive at a ho ha breakfast show ho le seria fa
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke monka wena o le mong go di sega di planetsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhahlobo tsa bophelo ha o tlhatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
5: Nka karolo ho the beautiful game ka Spar Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spar IQF Chicken Mixed Portions ka 169.99, o boloka 30 randa. Kapa 500 grams Spar Red kapa Smoked Vienna, ntle le chili le cheese and chicken ka 46.99, o boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May. Spar fela, ho na le dipehelo.
6: Ana khobo ya hao e tobala ndi diphepetso ha o mong the business turnaround and recovery program etsa maiswang ke productivity SA e teng ho thusa di company tse thata fallwang ho boela tshebetsong ho tswa dikeletso tsa ditsebi ho ya ditharollo tse sebetsang re tsheetsa leheto la hao la ho iphumana le kgolo etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011 848 5318 onke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng

0: ene le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela me mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tsebu wena mo a rona.
0: Le nne ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jeno he. Hona le pali engwe e monate eo ke tla ngwe le phetela yo.
1: Metswalle, atamelang bohle o tla mamella engwe ya dipale tse monate tse phetwang ke mme Matshepi.
2: E tse dipale tse mme Matshepi a re phetelang tsona, di tletse dimakatso tse ngata. Ya kajeno ke e buang ka mme Matshepi.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka etsa seo thabisang. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Labohlano le leng mantsibuya, Mareka, Sello mmoho le Tibello. Ba ne ba bapala papadi ya bolo ya maoto ka thoko ho holo ya sekolo. Ba ile ba utlwa modumo wa mmino o tswang ka hara holo. Ya ba Mareka o hlwella hodima situlo ho sheba ka fenster. Ka moo ka holong, bananyana ba ne ba ntse ba ikwetlisa ka motjeko wa baleng. Mme bohareng ba bananyana bao, ho ne ho eme phofu. Musuwe wa balei wile ari.
3: Emanga mino na ema utu. Li emele tititze ka hloko. Libe bubebe jolo kama siba amu yi.
0: Mareka wile atea holo ho aileng abata awela mosi tulo. Wile awesha selo. Litibelo.
4: Hela, come on eh. Se kapasena sa balerina sa kru. Me se pagala dita mazo jolo kadunyana. Talo wate, tesanya. Ke bone mphoka ha tula jolo ka khosana ya mololo. What is?
0: Selo le tibello ke ha ba hlwella situlong se seng se ne se le haufi le sena sa Mareka.
2: Mema tipi. Mareka mo le metswelle hae ke ditlokotsepe. Mosuo lokela o ba fa kotlo ka sena se o ba ntseng ba sietse.
0: Ke dumelana le wena mohlo. Etswe mokokotlo wa lehlanya o lokelwa ke thu. Le o le jalo he bana baka ha re tswele mpele ka pale ya rona. Jale Sello ke ha qala ho etsa setheisa ka buka. Ibile a otla fenster hore a hohele maikutlo a phoka. Tibelo yena o ile a.
5: Ke go sana phokanyana.
0: Kana nako eo ke ha phoka a ba bona. Me a ya ho bona mo fenstereng.
4: Ao banna, le etsa diketso tsa bana. Ke o baneng ha le sa mo ile fela hore batho ba rata dintho tse fapaneng. Ntlo heleng. Bashimane ba lokela ho etsa baneng. Seo ha se a tlwaeleng. Emba, ke nahana hore boi ho bapala bolo ya maoto.
1: Mme Matshepi, ke eng ha bana ba ba le lenyokonyane tje? Ha ba tsebe hore motho e mong le e mong o na le kgetho ya ho etsa seo yena a se batlang le ho se rata. Ba tena hle.
0: Ha o kananelo ngwanaka. Seke wa nkuwa ke maikutlo ha kana hle. Ena entse e le pali e tshwana le tse dintse fitileng. Le ha o le jalo he bana baka, ha re tsweleng pele ka pali ya rona. Ka opanya ha leihlo ke ha o qala ho napula ya ditebeleng. Mareka le metswalle ya hae ba ile ba theoha ditulong tseo ba neng ba eme ho tsona. Ho ya itshireletsa hore ba se nelwe ke pula. Ka Moqebelo hoseng, pula ene e sile. Mareka o ne a itsamaela haufi le noka e neng e phalla haufi le motse ona. Ka lehlakoreng le leng la noka, Mareka o ile a bona phoka. A iname ka hara mono. O ile a re,
4: go sana phoka, o ntse o etsa mono.
0: Ke ha Mareka a nka qeto ya hore a ke a tlo sheba hore na phoka o ntse a etsang. Ho ne wena le borokgo ba o tshela noka. Le ha fela bo ne bo batla bo senyehile. Ho ne ho setse mapolanka a mmalwa. Mme le boholo ba tshireletso bo ne bo lahlehile. Ho ne ho bonahala ho le kotsi haholo. Mareka o ne a nahana hore ha a ka kena ka hara noka o tla bolokeha. Le ka mora pula, metsi a ne a ntse a fihla mangweleng a hae. Ha Mareka a fihla ka lehlakoreng le leng la noka, o ile a hoeletsa phoka a re.
4: O ntse o kga dipalesa tse ntle. O di kgalla mantle. Ntlohele Mareka. Ntlohele. Wena o phela bophelo ba hao. Ntlohele nna ke phele bophelo ba ka kgotso tu.
1: Mareka, ha e le hantle ngwana mofuta ofe, Hona ke eng se se ka leso se batlang ho phoka.
2: Mekgwena mareka ya tena mme Mathepi.
0: Mm.
2: Ha ke a gaone le phoka.
0: Bana ba ka.
2: Mme
1: Mathepi.
0: Kana ko engwe bana ba bang ba etsa dintho tsena tse tenang. E le ha ba leka ho nyahamisa ba bang ho se setle seo ba se etsang. Le ha o le jwalo he. Pali yona e sa tswela pele. Jale mareka o ne a ikutlwa eka ha o hlile ha o monate ha ntse a soma phoka metswalle e mona ya ha ile siko mona yaba o mmotsa a hlile a tisitse
2: e phoka motswalle a go njetse ke u baneng ha o etsa bale
0: phoka o ile a bo sosela
2: ke eng ha wena o khathatse ka seo ke se etsa nna ke se me motho ka seo ke khethetse mo se etsa o etsa seo thabisang jale he le nna ntwele ke etse seo nna ke se ratang
0: ka yona nako eo ke a utlwala modumo o mogolo o ka ngwaneng bobedi ba bashanyana bana ba ile ba sheba mme ba bona lebotahadi la metsi le tla le theosa ka noka metsi a ne a hlile a hlahafetse a hohotse le makala a gawileng a difate metsi a ile a tlatsa noka ena o fihlela mabopong.
2: Chebo, ona ke mogwallo. Jwale re tloetsa jwang? Jwale re tlo kgutlela jwang ka lehlakoreng le leng la noka? Bogogo bo robile, mme noka ena e tibile haholo. Hona jwale e tletse makala le seretse.
0: Phoka o ile a re?
2: Ho na le bogogo bo bong dikilometara tse ka bang pedi ho tloha mona. Re keke ra tsamaya ka hare morona. O tetane haholo, ebile o tletse dinowa le diphepeng. Nna ke nahana hore nka e tshela. Ha nka ka hata ka menwana a moto, nka iketsa bobebe jwalo ka lesiyo. Nka e tshela. Ke tla kgona ho bitsa batho hore ba tlo o thusa.
0: Jwale mareka ke ha shebella phoka ha tshela hodima borokgo bo robehileng, bo neng bo le hodima noka e jang ditlhoko. Phoka o ile a hlwella hodima borokgo a hatile ka menwana. Matsoho a phukaladitse. Ho tlisa botsitso mmeleng wa hae. O ne a sa shebahale jwalo ka seagull e hlanyang kapa yona kgosana ya molomo. Tjhe, jwale o ne a shebahala jwalo ka moshanyana ya sebete lefatsheng ka bophara. Se monate ke hore phoka yena o ne a bolokehile. Mme jwale ke ha matha ho ya kopa thuso. E se neng ke ha phoka a kgutla le banna ba bararo ba neng ba nkile dithapo tsa bona o tla thusa mareka hore a tshele ka polokeng.
1: Phoka, o mohale. Ke bona jwale o thusa motho a ileng a utlwisa bohloko.
2: Phoka, o etsa ketso e ntle ka nanelo. O tshwara serupi, ha o thuse ka letho. Ke o rolela gaebane, Phoka.
0: Ke nnete hloni, ho tshwara serupi ha o thuse ka letho. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona bana ba ka. Mantsi bueng ao. Ke a wena le moketjana wa balei holong ya sekolo. Bana bohle ba sekolo ba ne ba le teng. Mareka o ne a dutse pakeng tsa Sello le Tibello. Sello o ile a re,
6: sena se tlo ba monate haholo.
5: Ke se ke tatetse ho bona Hosana Phukanyana hore a hlahelle sethaleng. Hei, ke tatile monna.
0: Empa kgetlong lena, Mareka ha ka tsheha mo le bona. Se teng o ile a re,
2: butleng hle bana. Tlwela mphoka, kgolokelo wa moela wa batho ba fapaneng, ba rata dintho tse fapaneng.
6: Ke nahana hore Kgosana Phukanyana o tshabe ho etsa dintho tse mona tse tswang ke bashanyana.
2: O kgositse Sello. Phoka ke moshanyana a sebete o bao ke ba tsebang.
0: Yaba o phethela metswalle ena ya hae seo Phoka a ileng a se etsa mane Nkeng.
6: Hai. Se se maka tsela ka nni.
5: Ha ke kgone.
6: Lenna.
2: Ke a le jwetsa bana. Phoka o etsa se mo thabisang. Ebile ena o le sa motho e mong le mong a etse seo le ena se mo thabisang. Phoka jwale ka motho e mong le mong o thabile.
0: Ka yona nako eo Phoka o ile a hlwella sethala. Yaba banana ba ntse ba mo potoloha. Yaba o qhumela hodimo ho e neng e ka wa fu. Mareka o ile ho eletsa a.
2: Tsamaya Phoka. Tsamaya mozalle.
0: Mareka o ile nna tswela pele ho opa diatla le hona ho eletsa ha holwanyane. Sello le Tibello ba ile ba mo sheba. yaba le bona ba uma ka di hlong mme le bona ba qala ho pa diatla ho tholetsa pho
6: he tsuku
2: ka baya motswalle
1: tsuka tsuka tsuka
0: ke ka mo re fihla pheletsong ya pale ya rona ya ka jeng ke khona le lena tifelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeng ho fihlela re tianang hape kana ko etlang selang hantle metswalle
1: tsama hantle mme mathepe
0: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempele ho bona metswalle etsa mbo nnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho ba le di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo ho fihlela hape kana ko etlang salang hantle metswalle
1: tsama hantle mme mathepe
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMSa Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, 200 keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM, ke molelo.
10: Odi mahlo hora ke ya le shume tshebeletso ke ya le sedi ya le gotlala gaso la Afrika Borwa diengwane mo 80 o re balla ditaba.

0: Mamedi e le shume le misu mihlano metsotso ka mora hora ya le shume me a re kena he metsotsunyena e le shume le misu mihlano ka mora hora ya le shume Mamedi ri tse pejana ra re re tla ke re tlo sheba mamedi kana ko yo motho o etsa mmokete re ke re bue ka sebaka ho ba kana ko motho o etsa mokete o kgetha sebaka mme o etse diphoso tse ngata ho ba neng kana ko motho o mong o kgetha sebaka ha o shebe hore na mofuta wa mokete wa hao ko o hlokang sebaka sa mofuta ofe re batla re bue ka venue ka jeno ke na le moeti wa ka hema medie yena ke setsebi ha o tlua ho tsena hema medie tsa mekete ebile mamedi ke setsebi ha o tlua ho tsena tsa ho kgabisa hona meketeng mona lebitso la ke Jessica Rantsane Malefane o santsa le teng hema medie ke re tlo qoqa ka taba yena le wena mamedi ha o le motho ya etsang mekete haholo a go dule fatshe go tlo mamela o iphumanele tsebo hore na se o lokelang ho seetsa ke sefeng ka nako eo o kgethang venue. Hello, la Jess.
1: Hello, girlfriend.
0: Push up, who's wrong?
1: Yeah, Pila. Push up, I'll
0: watch you selling a coatiba.
1: It's a little bit.
0: Ha motho a etsa mokete ntho e bohlokwa ka ho fitisisa eo a lokelang hore a tsepamise maikutlo ho yona ha a kgetha sebaka seo a lo tshwarelang mokete ho sona ke ntho e feng
1: ke a leboha mme ke dintlha tse batlang di le mmalwa tse motho a tshwantseng a di ele hloko ha a batla sebaka sena sa lo etsang mokete ho sona ya pele ke ya hore na lebaka la gaela gore a tlose moketelapeng a o ise motlhomong ra re venue e be le ofeng ya pele re tshwanetse re shebe palo ya batho ba gae re ipapise le sebaka sa se batlang gore na sebaka seo sa se batlang na se tlotla se kgona go amogela lenane la batho ba gae sebaka se na se a kgatlhisa ka matlho gobane e nngwe ya dinthokoro e ka nna ba se segolo gantle se lekana lenane la batho empa ka matlhona ke sebaka se kgatlhisana bakeng sa mokete ona o gopole gore gantlentle ga re nka mokete re o isa ka ntle re be re batla magadigadi re batla botle ehe jale o re tshwanetse re shebe gorena ke sebaka se ka lokise ya nna ke sebaka se setla golo go kae mme se fana ka ditshebeletso tsa mofuta ofeng gobane e ntse e le golo jalo motlhomong kere ya yona mekete le mekitjana o tshwanetse o tsebe gore na e tlo o sebeletsa na o le monga mokete ke bua ka eng ga ke re na e tlo o sebeletsa ke bua ka gore na ga e ba re tlo etsa lenyalo sebakeng se sebaka sena se re fa eng tšheleteng eo o tlo e patalang go na le kitšhini sebakeng se mo haibe o na le batho ba tlo phelang ba tswang ka ntle ba tla e sebedisang kapa bemba mo ba o phehela wena o patala tšhelete ke engwe ya dintho tse bohlokwa haholo tseo batho ba rona ba tshwantseng ba tle ba hlakelwe ke yona go tloga sethathong ba dumela gore motho yo wa ka ya tlotlang a decorator a qale go sebetsaneng e bohlokwa ka tsela makatsa mme ha ke tsebe na nka bua tabena gore e thopothele jwang pherekano e tliswang ke gore batho ba rona ga ba be le tlhakisetso ya gore na ba fuwa monyetla gore na re ka qala go sebetsaneng ka meso go sa le ka meso gore na ke matsatsi ya makae e ke a fuwang gore ke sebetse sebakeng senana ke tlhophela mokete motlhomo motho yo makara a ke re la botlhano ba tla o bulela jale mokete wa gago a ke re dutse fa se re ntse moralo
0: ga re santsane re ntse moralo jalo Jessica e re fela ke e mabenkeleng mamedi re tla gotlhela ditabeng tsa rona
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo katla ntela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ha motho a sa sebetse, tala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re ho ba sebetse pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
4: re o tlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho
5: Masuchu ke
4: bo sasemba ha bana. Le CDFM ke molelwa.
0: Ha se mo he mamedi e mashuma mabedi na le miswe medi misotso ka mara hora ya le shume re ntse re na le Jessica Rantsane Malefane mamedi yena ke sitsibi ha utlwa ho tsena tsa ho decorator moho le tsena mamedi tsa kiti e meholo mamedi se mmekitjana fela. Jole Jessica no hlilo hlalosa taba ena ya ya boitlhophisetso ntlhenyang ne re bua ka holo wa ke ka sebaka
1: thank you ke ne ke le ka ho hlalosa hore ho bohloka haholo hore batho ba rona ba bana le mekiti ba botse dipotso ba se ke ba utlwe ka nne mohlomong ba buse ba botsitse dipotso tsa ngata haholo ba hlakelwa ke ntho engwe leng ho baneneng ha ba sena tsebo e lekaneng re ba le bothata ka nako ya ha re setlane re lo sebetsa
0: hantle je se ka ho batla ya motho be sithotho e ba se thotho botse dipotso
1: o botse nthongwe lengwe o ska ba utlwe ka wa tena ho baneneng o tlo tineha haibe o tshaba go utlwe
0: o ka go tena motho e mo
1: jwale ho tlo tineha wena ka letsatsi la ne ba fumane hantle hore na sebaka sena se fana ka eng tsheleteng ene ke e patalang mme ba sebetsi ba ka ba tlo tla ba dungwelo ho qala ho sebetsaneng ena e bohlokwa haholo mme ho baneneng o tlo fumana hore ho latela mokite o ba mhlomo motho a ka ba o hlophile ho bohloka hore batho ba sebeletsi ba hae ka ofela ba be le sebaka se setle nako e lekaneng ya hore ba etse mosebetsi wa bona ka tsela eo bona ba o tsebang ka teng ho sena gatello ba boela hape a botse hore na okay ke fuwa holo ke nana ke a lebo ke di conditions di feng ke maemo a feng di pehelo melawana le di pehelo di feng tseo le mphantsona hore le skeletsa tse ka holombo jwale re se ritlile ha re fihla re tlo ka reetsa draping ra jo so a rona re tsi draping mona because ha re batle to chika mabotaro kana kwa ne monya di upataletse draping ka pore a fihla re tlo etsa draping mo hlomong ke laboraro monya di upataletse holo sa drata so re tlo le fa yona ka 5 o'clock ka labohlano ha le tlo mpha yona ka 5 ho bana ke tla make etsa draping letsatsi ka ofela le nhloka hore ke be le sebaka sa ho etsa marulelo ano a matle a masweu joale letsatsi le latela mohlomo ke re ke la bone ke tle ka ha ke tsebelang ka ibitsang ke carpet ke ne tshwi ka metsi reflector
0: wa bona metsi yao
1: metsi ke ene ga
0: khala mfatsi ya masweu wa bona metsi yao mamedi ya khala
1: mfatsi ya no joale a benye re kenge di light of mana ho itse shaga joale di ntho tsena ka ofela ona metsi ya no ke a qhala mfa simo na masu a hloka letsatsi le teng ka ofela a se mo sebetsi o bonolo jolo ka ha motho eme mana ka ga ke ntshwenya ne ba ka yetsa fela kana go khutshonyana ke se ke buile ka letsatsi le feletseng se ba ke ntse batho ba etsang draping ke bua ka letsatsi le feletseng ke tlhala metsi ya ne ka fa tsiane ka nkimme joale ka la bohlano e be ke ya tla he ka nthotsaka Mme kana ka ngwa ha ile mokiti o moholo ha holo, re kala hona la bona ho qala ho gabisa.
0: Mm.
1: Mogabiso o nka karolo e kgolo ya hore sebaka se motho a se hirileng e be sebaka se mofuthu ho motho ya totlang a moetsetsa mogabiso.
0: Mm.
1: A khutle hape a tsebe dipehelo melawana le dipehelo ya hore le mpha sebaka ho tloha ka nako mang ka Saturday le ntumelang ho sebetsa ho fitheletse ka nako mang.
0: Mm.
1: Le ntumela ka mmino mo kapa ho thutse fela je ke loka ka feletsa setopo. Itse ska re ha re keta o kena ka holong ho botho e e monana hona le batho ba robetseng ha re tlo gona. Mohlomong o shebe hape le sebaka se ka bang o botse hape hore na sena le maroko na. Se etsa bophelo ba batho bobe bobebe ha maroko a le teng. Kana go tla fumana ha ebe ile lenyalo e be monyadi o sa a fumane ka moremono ho sembu se ba ne ba tla nka ka makeup he ba fihla ba motshasetsa monono e etsa bophelo bo be bonolo haholo ha ebe ne ne boroko bo le teng se bakeng se nno empa ke dinthotse leng hore monyadi wa ka pomonga mokete o tshwanetse a ditsebe pele ene a ba tsebe hore chalete ke patetseng ke pateletse holo ha ke a patalla boroko. Haibe boroko bo patalo ka thuko bo patalle. Okay, ba se ba o file holo o ipataletse ga le bo. Na o no so ile a bua ka hore haibe moruti na itse o tlatla lenya di setsa hona mo. Sebaka sele se moruti a lo nya di sa ho sona sona le sele feletse na ka po. Gore o ska wa na hana fela hore ka ha ke pataletse holo le sebaka sa nene patlo mpha sona mahala.
0: Ya. Momedi ke metsotso e mashomo mabedi ana le metso e supileng ka mora hora ya leshome. Jwale ha re tle nthong e nngwe hape hape ke ena e Jessica. Hore na jwalo ka ha e le mona o batlile holo. Bohlokwa ba sebaka seo holo e dutseng ho sona ke sefeng. Mme ebile ntho e nngwe hape ka ho fetisisa e ke batlang hore re shebesane le yona ke hore na mohlomong boholo o bolo ba ene se re bo amme sebaka hore ke batlile holo ke ena e ka hara motse kapa e diplasing kapa e kae ho bohlokwa ka kang ro tsebe hore na holo yeno mo ileng teng e tla o sebeletsa
1: ho bohlokwa ha holo mme ho ba neng taba ya pele ke hore o na le lebaka la hore na ho ba neng o tlosa moketela peng. Hai beneneng ile holo e ka hara motse o wena o tswalong hona e tlotla e ba le ke tla reng inse tlotla yo a majolo ka o sebeleditse lapeng empa ha ba o tswa jaro ya mabonwa yo fa monyetla wa hore ho ye fela batho ba fumaneng mangolo a memo mme botle ba ho ya jaro ke bona bo
0: yane jale diphoso ha re qetela diphoso tseo boholo ba batho ba yeng ba dietse tseo hlotse mo di bona ha o ba thusa ka sebaka seo ba itsetsa mokete ho sona e ba diphoso difeng
1: ya bohlokwa e kgolo ke hore ha nke ba botsa hore na ba tla fuwa holo ho tlohaneng ha holo jwang ya hore ba sebeletsi ba bona ba tsebe ho qala ho sebetsa ya bobedi e be ya hore kana go ngwa ha holo e tswa le thepa mohlomong ke re ba pataletse manga holo witse ke nna ke tlole fa malapi ya ditafole le dikhalase jwale aba re nna ke moetsetse malomo aba sa bui le beng ba sebaka hore na le tlo di be ha lona nthotse le tlo di gabisa aus Jessica a be he fela malomo ho di matafole yo lona le seng le setile go ba hona le di venue tse ding tse ka holo tse tshulelang batho tse fa batho jo tsa motsheare bana le di nthotse o batlang ka tsona. So le nna ke ba ke tla ka tse ke tlang ka tsone. Jwale ebe kgotlhano e ba teng pakeng tsa motho ya gabisang le sebaka hore na ke mang a behang thepa ena a gabisang tsena tseo sebaka sena ba fanang ka tsone.
0: Ke yona mathata a maholo ao.
1: Yes ma'am.
0: Jessica, ba o fumana kae ba mamedi ha ba batla ho ba ke a tseba hore ha o teng fela ka matsoho le ka dikeletso o teng. Ba o fumana kae?
1: Ke a leboha ke o se tenga fumane hanga ra Bloemfontein ke dula number 11 Jan Flock Avenue Roodepoort ka setting sa airport nomoro ya ka ya letheka ntse so ka e chincha 073 766 2837
0: Facebook
1: Facebook ya ka ke fumane ya ka lebitso la ka, my personal name Jessica Rantsane Malefane, empa ke na le business page Deco Finest, iteng Instagram, iteng Facebook, iteng TikTok.
0: Ke lebile ha holo le gato la
1: ka lebohanne
0: a simohe mamedi re tlo ke na ho tsena tsa bophelo kwa no tshebelisong ya lesedi hopola hore ke le ka tsho wena ka re ka jeno tla ke re tlo sheba re tlo ithuta ka lenane o lena le bitswang Health School Integrated Program mo teng he mamedi ithusang bana ba ntse ba le sekolong ha e ba mohlomong ba le dipetlele banang le mafu a sa foleng hore le bona ba se ke ba khutlela morao ka dithuto tsa bona ke yona taba holo ye o rutlo shebanang le yona ka jeno wena mamedi wa tshebeletso ya selimi to bisana le nokuthula machinini yena ke assistant director hona mona programming ena e o rutlo buang ka yona ere kenke pine monate etlang ka Shege Angel

0: ke Sister Mashinini. Sister yao amohela tshebeletsong ya lesedi dumela.
1: Thank you, Osbonyi. Ke dumedisa le mabamedi ba lesedi FM. Ke thabela ha le nka mohetsi.
0: Re a leboha le rona re thabela ha o ile wa ananela kopo ya rona, wa ba teng, wa ba wa itlisa, wa fitlha le ka nako. E bohlokwa taba eo.
1: Ke itheohetse, nako e bohlokwa haholo.
0: Haholo. Sister, ha re ke re shebe, o ka hlalosetsa mamedi hore na ha re bua ka Health School Integrated Program.
1: Okay. Dumela mabamedi ba lesedi FM. Integrated School Health Program ke tshebedisano mmoho ya mafapha a mararo. Lefapha la Department of Health, Department of Education and the Department of Social Development. Department tsena tse di tharo di ya dikolong, di thusa bana ka ho fapana. Mohlala, education ke mo ile go bana ba ya ho ithuta. Ka ga bana ba rona hona le bana ba ile go bana le mathata malapeng ke mo mo ile go re social development e ya kena and then ka ga bana bana nang ba kena dikolo hona le bana ba ile go ba ya kula ke mo ile go re health e ya kena because kana ko ngotlo o le motso di tla bo nontso bona ngwana hao e sala Peter grade 1 o ntse go ngwana o slow kanti ngwana ha bo ni mahlong wena ha wa ka ba away ba ngwana no ha buwi ene le wena wa mo omane kana ko ngotlo fumana hore ngwana ka tlung o phela ka ntla sa khatello ka bo tlikefetso ya malapeng ka bo fumana ngwana 12 years ke na tshwering lelapa ke mo mo lore social development ya kena and ke le jwalo re le mafapha a itse re sebetsa mmoho and re na le di stakeholders tse ka tlase rona ntho tse ka ga maponesa because ha o tlhola ho hlokomela no jena bana ba rona ba sebetsa thethefatsi and bana ba rona ba ke ne bonya ope ke tlo boka ngwana moshimane ka di 16 ne re celebrate a boy child ngwana moshimane o tla ba kenya dikamanong tsa marato le ngwana monyane ana le mo 12 years ga tna go ngwana no a ke ngwana wa 16 years ha na tse ho tloetsa halang ka ngwana o ga tmo ke mo ile ho o sentsa tlo ka tletsa ka nne tlongkong empa rona ha re le mafapha a itri re gona go re thuse ngwana no gore re ba fetse ebo e betere e le hore re ba rute rona mathata a ka hlanja a film and happy happy re identify di barriers tse ka thusa tse ka thibela ho ngwana a tswele pele ka thuto tsa hae jolo ka hore no tsena re hlokometse go bana ba rona ba ima ba le banyane dilemo and ha re ya dikolong re gona ho thusa ngwana le hore a gone ho ntshetsa thuto ya hae pele and le hore ngwana ha e benyane a hloka thuso a ska skipa sekolo a ye kliniking kapo hospital rona re mo itsetsa di tshebeletso tsa bophelo bo botle gona sekolong moo so e bohlokwa ha holo hore mathata a ka hlayang ra gone ho a bona nako e santsane e le teng that is why re na le integrated school health program e leng hore ha se ya lefapha le le leng ke mafapha a i3 a e leadang health education social development e sebetsa together with other stakeholders
0: so le ka hare ho lena ne o lena mohlomong ke ditshebeletso kapa mananeo a feng a fumanehang ka hara lona
1: okay mananeo a fumanehang ka hara lona number 1 thuto e bohloko ha holo baneng ba rona health education and health promotion kana ko ngo tlo nahana go ngwana o wa tseba kanthe ngwana ha tsebe ke tloetsa mohlala no tjena na re na le di kokona hloko hotle ngwana o wa tshwara a kateletse a loja a ka fumana bothata hona mo so re tlame re fane ka health education dikolong tsa rona and then re tlo fumana go bana ba bang ba ya matsatsing e le hore ha ba soka ba hola kelelong ka phaba soka ba understand so puberty stage we ihlaba neng ka ho fapana e motlo motlala a le monyane dilemong e mo e motlala a le moholo dilemong so ho bohlokwa hore re ba fe thuto mo dikolong ene engwe e re yetsang re etsa di health screening mo long ra hlahloba ena e bohlokwa ha holo hore re hlahlobe bana wa ke thotse ke tla etsa mohlala ka hore ngwana o tla bantsa sekolong mara ngwana a se na mohlapa sa ngwana o dula morao maneneng ha bone botong jole re tla be re mohlahloba bo mahlwa hena a bona hantle na re tla be re etsa ntho se kareng meno wa hae hore na re bonna ngwana meno wa hae wa seba wa hlapa wa hlokometse hantle na re tla be re etsa ntho se kareng ho hlahloba lefulena la TB e le hore nako santsane e le teng and then engwe e tla meri etse e re tla e re etsa sekolong ho hlahloba mental health bana ba rona ba na le kgatello depression so re etsa di service tseno no no
0: bo ditsebetseno bana go tsedi matishega wa bua ha o tlile ho rona ha re bone
1: thank you and then hona le ditsebetso tseno hore ka ga sekolo re fana ka ditshebeletso tseno ke tloetsa mohlala ka ena nang e leng hore ke HPV human papilloma virus vaccination e thusa hore ngwana a ska tshwara ke kankere ya molomo wa popelo ha le moholo dilemong empa re hlaba ma grade 5 hona mona dikolong bohlokwa go bana re hlokometse hore dipalopalo di re bontsha hore cervical cancer ke number 2 e etsa ba

0: ha se mo hema me di ke metsotso e mashuma mabedi na le metso robedi pele re fitla ho reng ya le shumele metso e medi junior le nkwe wa hola ka jeno ka botsabelo ke ngwana wa sibinisetse bahalang ha holo no madlozi o holehle junior o bone dilemo tse ding tse ngata ngata wena ngwanaka mamedi le sansa le teng hema e tuwa ka jalo kha ke ile ka tsho ka jeno ho bi tsebeletso nya le sedi ere mamedi pele ke bua le yena ke utlwise fela hore na re bua le mang ka jeno
1: nahana ke le motle
0: butle butle
1: ausi
0: yes
1: nahana ke le motle jeno o botho ke tshwara tipa ka bahaleng jo ba tsaba tsabo re le matsa tle nahana o tse tshwara ka bahaleng o e tshwara ka tswana ena ni ka mo ile mbonolo ka teng wena o bolo e tshwara jo na le gale ba tlong ke letsatsi la rona bo mme tle ke letsatsi la rona bo mme
0: ne ke bata fela e fitlhe bo babedi gore o kgone o utlwa gantle gore na ke mang yo o ke buang le ena tshebeletsong ya lesedi ka jeno o santse a le teng kwano serurubele in the home pa. O lebogeng dumela tlhe ngwanetso
2: dumela ausi se bongile le ka
0: ke a phela tlhe mogatuwa wa ka wena o phela jwang
2: phetse hantle se fitlhile se rurubele go tlangkga
0: moswangele e re ko qabole pele re qoqa batho ba ke se ba sebetse mmogo le nna ha ntse ba feta ba kena ka studiong ka mona ha ba kena tsa o nkga moswang ka mona re a tswa
2: ho
0: dubehile ausi re bona fela re kopana le diphofo tsa se rurubele ntse di fofa fela moyeng
2: ausi botla bo bokane
0: re thabile jwang hle ha o amohetse kopo ya rona
2: ho thabile nna ausi se bongile dumelang ba mamedi ba lesedi SM lapeng mono ke lebohile haholo ho ba mokgethwa letsatsing lena la kasheko ke be le lona hona mona lesedi SM
0: yes jwale batho ba bangata ba tse ba serurubele ba tse ba mamoswang ba tse ba ngwanana ya motle ngwanana enwa e kore ya sa kgathalleng letho ga a tshabe o bua ka botle ba gae re o bona gotlhe mo na marangrang empa motho e mongwe a ka batla go tseba mane gore o lebogeng ke mang o holetse kae o tswa kae a ko re qoqele ka wena pele re tlo bua ditaba tsena tseo o leng tsona gona jwale
2: serurubele ke ngwanana a tlaitseng botshabelo ke tlaitse botshabelo ke ngwanana botshabelo
0: o lebogeng
2: ile monana ke na le DS ga tla black job kanana Northwest ya ba ke holela mona ke a kena sekolo mona ke ya ba ke ntlhisa moswang gona monana
0: Clegg's Dorp, Omon.
2: Clegg's Dorp, Canaan.
0: All right. How are you? Clegg's Dorp, Omon.
2: 3 years.
0: 3 years.
2: Yeah, ma'am.
0: Jole, se sutu se skana kana, huba Clegg's Dorp, Obuwa, Stwana. Yabante si duzi se sutu sa hao, sabu sabe?
2: Ntwa hao ki ntwa hao.
0: Ibile nga hona mutwa inka.
2: Hona mutwa ta inka, ibile hona mutwa ta isetu. La musutu ki musutu.
0: Yes, girl. Jole, o lebogeng ha o hola jalo ka ngwana e mong le mong a nang le ditabatabelo le ditakatso o ne o lakaditse go ba eng ho keneng sekolo ha hao wa fitlhelela kae ka taba tsa dithuto
2: nna go tswa bonyaneng ba ka e sale ke le motho a iponang ke le thelebišeneng e sale ke le a iponang ke le radiong ke motho a ratang go bua haholo ene ke ntho ya ka ya go tswa gale ke a bua
0: ke a bua nna ke motho a ko hantle ntle wena ha e sale o ntse o batla go ba celebrity re beka botswana

0: mametse seboshe ragadi wa ma 2000 mo le Sedi FM.
1: Ha se mo hema medi ke mi sotswe le shumele mi sorobedi pele re fitla ho reng ya le shumele mi sumedi. Mamedi ha iba le wena o batla ho bua le se rurubele ka jeno ke kopa o nthumele WhatsApp o romele voice note. Ska ho mele telele haholo ke tle ke tsebe ho lenka ka bongata ka mogho ke gona nka teng 0797585066. 0797585066 haeba o batla ho bua le se rurubele sa rona ka jeno o buile tabe bohlokwa o lebogeng ya hore ha re tla ya mabenkeleng ya hore motho ha sa fumane balatedi ba di milione a ska ba aphama aba qeteletse a sa hloka le boikokobetso ke ratile taba yeno me bana ba bangata kapa batjha ba bangata ba iphumana ba wele ka yona ntho eo ya hore o ratuwe haholo a ruruwa hloho a lebala hore batho bano ka ba bona ba reng ha re sa o batla ho ba wi khetela ke go khetwa ke batho industry ni jale ha re tle ntleng ena ya e sale ke batla ho e botsa gore sale le potso e dutseng pelong yaka di video tse o di entseng marangrang mona ka ofela ha tsona di monate batho ba tseya batho ba o entertainer batho empa hona le video e dutseng pelong ya hao ke a tseba eo re ngwa bona ena yona a kile ka yetsa man ene wa irata ke feng ho tsona ka ofela ntle le hore tseding ha o di rate mara hona le ena ke a tseba
2: di video tsena go pela ke di video tse ha o pili pelo ya ka tse ke di ratang mari e ke ratang haholo ke e ke ne ke a pele skipa se se sehla ke ditse so feng ke salosa mo ke tswantse
1: okay
2: ke salosa ho re ke kadile kai ho no e fa hala eng mo ke kadile ntseng ke yona e ha o ke a holo lepelo ya ka e bile ke yona video e khonne ho mphamisa ya mpe mo ke lenteng ka di views ka di followers ka ntse tsena tsohle
1: wa tsama nna ke rata e feng
2: ke feng
1: ya mimosa ya mimi ke a khola ho hudile mimi ne o hudile ona jwale ke a khola ho hudile
2: mimi o hudile mimi
1: Eh sa tsala ka ntle o ba ke opola o no sa gone o mmona ana le matsatsi yana.
2: Eh no wa tsela ka ntle mimi ha ba weekend tse fela ke hweletsa mimi.
1: Ke re utlwa hore na ba mamedi ba hao ba latedi ha ntle ntle ba hao. Ba reng ka wena ba bua eng ka wena na ba o thabelana o ready hore o ka iutlwa ntho.
2: Ah, ke ready
1: All right, utlwa he. Pele ke ba pala di voice note tsena tse mona. O utlwile ke ha ke re ba mamedi ba romele di voice note.
2: Ke
1: motsotso o le mongwe fitileng kape mmedi ne.
2: Eh.
1: Empa di voice note tse seng dikene hona jole di 708.
2: Bat ho ba.
1: Yes.
2: O tla utlwa
1: na ho zwa mwana. Lale akore ke ka nnete akore ke ere ke seba jole bothata fela ke hore ke ra gona ho banka ka ofela ha bona re tlo nka be re gona ho banka ka lebaka la nako 12 o'clock o tshwantse re chaise nna lo wena jole ha re utlwe fela hore na ba reng balatedi ba hao
2: ke tratile
3: yes botch ai ai tratile Ah, that's not a little bit of a waka. Who took Hamosang? Come on, Castillo, come on. Huana, Bona, who took Hamosang? We are in the Mansico Copan.
4: Yes, you will be like you rataka lavo and Amalaruna. Oh, but some only Buchen Gwene. Nagata Elia, how Elian Sheba, Nala fella Mutasa of Bita Patik, Utamalo to Osira. So when I yokiona in Kabulan Havoon, what is?
5: Afe Osibongile, Kibonolo Manel, Molachtenbeck Northwest, Kirio, Kirisurube, like a Horata, to follow a Tota, Nolly North 87, Motik Tok, to Horata, say Coots. Always beautiful.
6: Tsa mama le go ya monat and ke ratang ka puya ho le ne se se le mo go re hala sa puya hae ya letswele aga ke nene se ke dilona first time ke tshintshela mo so o ntsa bua sesotho sa ene se hlakile monate jwang ntate modimo metse hantle a tsole metse hantle thank you mama ke modile nyatsa ka Bloemfontein
5: Jo, ho tlang ga moswang. Kore wa tsewa dewe ke mo thabetseng ka teng ke laba ka dula fatshe ke tshwere le fielo ka re monana ke tla qetella ho kolomaka ha ke qeta mamela motho o re a leboha hle ka hore tlisetsa lerato la pelo ya rona.
7: Ausi! Ho re moswang a mo lesedi FM ausi. Go rata. Ausis bongile dumela. Nna ke tswa hole le Carlton V. A go nge moswa.
8: Hi Sposh, ke Neo mo kanana. Ke rata o suo ka pelwa ka ka ofela hle. Modimo a moetse hantle a mo phahamise a mo ekeletse celebrity ya rona bathong. O tsikintse kanana on the map. Clap to that.
9: Ahe, o se bongile ke thata motaka a meleteng pizini. A se rubele, ke rata ya hao ya rangwane. A wa bona hao re rangwane on casa blind. Yo.
5: Hai se bo, shiki masabata pizza ka mona ka fly off. Nahana hle, ke le motlatsi, se ke tshwara tipa ka bohani. Nahana, se rubele. Masabata pizza o go o rata, rati bon. Ka la vika, wa e bon. Anko
10: tumela mani bongi le o se sirurubele a o se sirurubele wa ratwa hle wa ratwa ka mo ka Velde Freden Park ke enjira bhlale o sebetse o motla o suwa ka tanko
11: o tla utla jwa mama bongi yo tlang kha moswanga ga le se di FM ko ga isa le ke bulela ready o ho tloa ka 9 o ba nona itse fo go tlo bua ka 9 ho tlang ga moswang se di FM ba ma mtho tsha ga visa sprone thank you
7: se ba sho mi ala hle hela a u sika mo mi ala hle a u sisu go bua ile ko ga tala ga tolena le gahla gahla ngone so hela ho kha moswang fela ke ga tala se sotho sa ha ngone so me ma futa ga mona ga thosa thank you ga tola ka
12: ke mo fantse go rata ke le sotho ke nthabise motlao se go go bene saka
13: bo tsoko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa head clientele e khutsisa hore go boloka ba baratang ka seriti ho bohlokwa di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na konya ho ratse 24 o fumana airtime ya 200 hang how can you claim plan engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
14: Lesedi FM.
1: Ha se mo he mo me di ke metsotso e le shome pele re fitla o reng ya le shome le metse medi. Ke ya le wa utlwa na hora.
2: Jo. A ke na man se ke thabile tsela ke ratwa batho ba nthabela go tswa di plekeng tsena ka ofela. Ke thabile tsela o se bongile.
1: Ene o tsebe hore ga ke ya bapala le kotara. Ya di voice note tse rumetsweng ke ba mamedi me hantse ke sheba mona ntse di eketse ya di voice note tse sendikene hona jwale ha o nahana e ka batse kae
2: 80 something
1: ah a wa bapala re bua ka 5000 wena o bua ka 8
2: ke se rurubela ke ka
1: mo se fitileng te o tla gele hona le ke a leboha hona le batho ba utsietsang kana ko etsa ndi video engwe ya dintho ke utlile batho ba ntse ba bua ka yona mona hangata nako tsohle ha o bua a o se tswantse bena ho letswang
2: jo ke morata
1: ke batla ho tseba karolo e o OC a e bapalang bophelong ba hao ho bane ra tseba ha o tlwa fela OC ke e feng karolo e bapalang
2: ke wa ke ema le yena ke yena fela motho ke setseng le yena ke phela le yena le bana ba hae ha ke batle niks
1: le amana jwang le
2: ausi le ausi a tsa itse big kana ke o rata go phumzile mmoi
1: yena
2: ausi he o
1: le amana joang
2: ke ausi wa ga
1: ba o ke ausi wa ha o hantle
2: yena mo
1: bo
2: ke e bile ke mo tswalle wa ka he
1: o o batho rangwane
2: rangwane ke rangwane wa ka o ke iphumanetseng yena wa mo aitsana le ena ha ke batle ka rangwane ha ke
1: batle
2: yo ke motho a ntshoreng hantlang a mohetseng ka mogokeleng ka teng a nratang rangwane ba dulang ba le teng for nna bophelong baka
1: eya tlhe rele ke na le hotso kere video ha e sa re OC ha se yona kapa rangwane ha e utlwale wa mona
2: ha e utlwale hantle ba se ke kale ka batho ba babedi
1: ba all right ha re tleng ho ye nngwe ntlha ya bohlokwa hore na nakong ena yo o seng o bile marangrang ka yona lefatshe le o rata yo buletse menyako e mekae
2: yo ke sebeditse le di-company tse ngatanyana ke sebeditse le di-company tse ngatanyana ke ntse ke fumana di-offer le note le pele o tlo founa ho na le offer e ke e fumaneng ho tswa company-ing e kgolo e ke senang ho e bisa ka lebitso ke rapela gore dintho tsa ka di tsamaye hantle wa tsa toro ya ka ke batla ho bula saloon ke batla go bula saluno e golo mo ke tlo phethatsang ke gore toro ya ka ke saluno ke batla go bula saluno jaanong ke sebeletsa gona go ke sebeletsa sa
1: ya legato laka ya
2: emakanyane ditsela di a buleya ntse ke bona batho ba bangata ba tla batla ka di-business offer tse hantle
1: a she legato laka re thabetse go bua le wena re kopa modimo a nna o hlonolofatse boikokobetso bo nang le bona a bohudise hobaneng ho thwe ba ikokobetswang ke bona ba phahamiswang
2: ho lebohile nna mmewa
1: ntshela pele ka mosebetsi wo motle ntumedisetse ausi o ntumedisa rangwane o sa nyetse
2: rangwane o na le mmewa lapeka
1: o mjotsa nka ba wa bobedi bo se bua le ausi mosadi wa rangwane hore re shebe ka lehlo le
2: Bongland.
1: Nana ke lebuile hle ntumedisetse family eo ya ka ke a barata le wena ke a o rata. Jwale re tlo kwala ke batla wena jolo ka ile mona o njetsitse hore o motho e gala batla o ba radioong, gala batla o ba televisioneng. Ke o fe monyetla wa hore o sadise ba mamedi ba latedi ba hao hantle ka tsela e tshwanetseng.
2: Oscar dumela ho tshwara tipa ka bohaleng. Batho ba bomme hangata ba mamella di ntho tse ngata tse ba utlwisang bohloko moyeng le senameng ka lebakeng la hore ba ya ka mantswe a hore mosadi o tshwara thipa ka bohaleng ka dumella ho tshwara thipa ka bohaleng e tla o lematsa o tlo ba serurubeleneng o tlo itukisa neng o nkgitse moswang neng ha o ntse o tshwara thipa ka bohaleng e ba le confidence ke eleletse hore batjha ba bangata ha ba na confidence ba bangata ke ntho ba tlwang ba ineheletse nthong tse snacks hobane ba sena confidence motho ha a sa utlwa fela motho a ntate a re o motle a o sa wile mahetla o sa ebile a inehela ska hana ka wena o ska dumela hana ka wena o ska dumela ha ebe selemo tse e le goreng o hana ka wena o eme confidenceng eo ha o tsamaya ha o tsamaye o kobile mahetla ntsha sefuba seo o nkgitse moswang o tla utlwa go jang
1: Ratolak ai se fishi ai hatse fo fetse khutlele morao batho ba se ba sa ba lokena ka studio ba go ngha moswang ka mona ngwana ka ke lebuile le ratolaka hle re tla
2: ne le buile nna ha holo mama
1: re tla ne re u biitse ha ontso hola le gona re be ka rolo ya kholo ya ha o ria leboa
2: ke lebuile ha holo
1: bye OC Bye bye mamedi hona le motho ya lahletsweng ke mokotla hle ntate ra masimong ona palame taxi etswang Vereeniging e tlang Bloemfontein jole taxi ena ha ntse tla jwalo ntse kena ditoropong jwalo bo Kronstadt bo Welkom mekotla ile ya fapana jole ntate ra masimong mo wa lenteng o tshwere mokotla o kentseng diaparo tsa bomme hona ho bolela hore mohlomo motho a nkileng diaparo kapa mokotla wa hae diaparo tsa ditshwereng moo ke tsa bontate re ya kopa hle motho e bang a fapanyetsane mokotla le ntate Ramasimong letsetsa nomoro ena 083-991-9150 083-991-9150 kapa o go ikopanye le batho ba long distance dipakeng tsa Vereeniging le Bloemfontein hore teletsebo hore le fumane diaparo tsa lona. Taxi e o baneng ba e palame ke e ngotsweng Mpiti, registration ya teng Mpiti 2F. Es mame di rentse ho lekane maletsatsi sejake DJ Lovers Minong re lebohile hle o fikela re kopana hape na ko nyetlang sirurubele sa rona lo wena re lebohile mamoswang re a leboha.

ke le buile ha holo anti wa ma2k mamedi tsamaya hantle o ile o phumula hle o e gatile ya hautima ka tseno re tlo bolela re tsena hape le wena hape kwa no siale mo yeng na kong e tlanga mamedi fela ho le jalo le ke nang le nane o ke la ditaba ke la imatla fatse tsebeletsong ya le sedi fm re na le wena o tlo ha jalo fitlela metso tsunye mashume a mararo ka mara o hora ya le shume le metso e medi re pele re tlo ke nang so re di hlophisitseng ka tseno musi wa tswebu o santsa le teng ba ke nsa re balla ditaba tsa hora ya le shume le metso e medi.

Amedi meso soki e seleseng ka morao hora ya leshome le meso emedi ke le buile haholo mosi wa tshweu ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le meso emedi se latelang e tla ba sa hora ya pele le ke nang a jwale le nanewo ke la imatlafase ka jeno e le la bohlano la la mashome a mabedi ana le meso emedi kgwedi ke ya bohlano ya motsianong selemo ke sa ketetse pedi le mashome a mabedi ana le meso e tsheletseng Motlapisi wa lena le phethelambeke ke dimakatso motshweneng ka mohelombele ke yena ya laolang kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolo.

0: ipehemo nyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Era ke founeng tsa eo.
2: Hey, ke fumane Ackermans ka Fenyam.
1: Ha monna, e bitswa
3: Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka phone yam. Ho tloha ho 212 rand ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Hape e khapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale ha Ackermans hona le dipehelo.
4: Mamele mo tlametse tso ke mashume ma bedi le motso le mongwe pele ho hora ya rona pele ho re nya pele re tlo balwa ditaba. Me tla re hang ka morao ho tsona re kene mo kgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lena no ke la haula jwa le ke nako tshebeletsong ya le CD FM. Re go feta ba kiena. Hona le ba ahi ba naha ya Afrika Borwa ba ile mbanka ditletlebo ka pa ba isa ditletlebo tsa bona mmasipaleng. Le ka jeno ho ntso soka ho ba lengkotswa le mina. Mohlomong taba ena ikile ya ho hlaela mo mamedi e motle wa tshebeletso le sedi ya go bua le rona go re tlhalosetse hore na ana o kile wa nka tletlebo ya hao wa isa maspale na ba ile ba gutlela ho wena sa le kana go nkile nako e kae hore ba gutlele wena ka tletlebo ya hao ke a botsa ke yona tabene ke la ka tsa utlwa maikutlo a hao ka yona mo mamedi e motle wa tshebeletso ya le sedi FM la ba hlanong le letle le hlokang le motho ke nna le wena ho fitlela ho reng ya boraro ska ba le bala ke tlo kopana le ngaka Dr. Mabele o tla ba teng jolo ka tloaelo a ka tlo re thusa he le fuli temo mamedila letswai letswai e tshebediso e fosaitseng ya letswai le hore le lengata mmeleng le etsang ke ho tlhutlwa taba tsena nna non la haula jwale ke nako tshebediso nye ratwang ke bohle le CD FM Dr. Mabele ke yena moeti wa rona ka jeno mo mamedi motle e re tlotla re qoqa le yena tshebediso nyena re tla re ha re fitla hore nya pele re balwetsa ho rapile ka morao ho tsona e be re kena mogatlhelong wa bobedi mo kitlameng ke ya tlhurisano nya rona ya Debonairs mona mo re tshwereng masutsa mo mamedi motle masutsa ha ke bua ka ona ke bua le ka diranta tse gete tse hlano tse tla fetola bophelo ba hao dula le nna tshebeletso nye ratwa pishana mane go papaletse pine monati ya setlhopha sa kutu pina le bitsela ona ke melodi Kato lena king kae mongwa dikaka pa Freddy Jackson at sedi so kinashi All I'll ever ask

0: Omedi ha re di pheteletse na tsa hore ya pele ka ole kola tsa mananga lebo e mo ba le hodimo mothating ona o potolo ha lena re qala jwa le ka province ya Gauteng a modelo di mo le kwaetseng o podile Mpumalanga o kwaetse ka kgetha di baka o futhumetse ka mafafatsane a jetleng a di aduma lipula ka lebo ya botshabela a le province ya North West lo di mo le kwaetse ka kgetha di baka o podile ka mafafatsane a di aduma ntle le ka botshabela a bo hole Free State lo di mo le kwaetse ka kgetha di baka ho abata ka mafafatsane a jetleng a di aduma ka bo kwa bophirima a bo hole Profenseng ya Northern Cape le dumela kwaetse ka kgetha dibaka o phodile ka mafafatsana e jadileng a di aduma ho namela dikagolong a tse ka botshabela Western Cape le dumela kwaetse ka kgetha dibaka ho abata ka mafafatsana e jadileng a di aduma dikagolong a tse ka lebo ya botshabela ka pula e bobebe ka bokwa bophirima ka golo e ka botshabela profense ya Eastern Cape le dumela kwaetse mme o futhumetse ka mafafatsana a jadileng a di aduma ho namela ka bophirima re phetha le jona ka profense ya KwaZulu-Natal modelo dimo le kwa itseng ka kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka bokwa bophirima bo hole mamedi di fella mona tsena tsa horra ya pele a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya bobedi ke gotlela wena botipapi
1: Busuko ba lahlelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na konya ho ratse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Nana ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM ndutsi le nna matsoho mahloko mo momedi mo tle re ke na mogatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang ke le ka lahlela taba di matafole hore a kon thuse hle motho e motle ko mphe hore na ditlitlibo tse o le di isang ho masipala ho nka nako e kae hore di arrajelwe e re na le ditlitlibo ka maemo a itseng le ha ba etsa hantle ga buwe ho masipala wa rona ka nnete ha ba senye nako ha re ile ga isa tletlibo ao ha o nkele letsatsi ba se ba le teng ba lokisa bothata
3: ndede mahloko kgotsa le moedi wa gago e lema metsotso ba ka tsabele trade ndede mahloko ne ke kopa go botsa gore na ga o tshela letswai dijo di se di butsuwe phoso e go kae mo
2: ke a leboa tlhe mme ngaka ntsa o ntse a le teng fela he la re se re tswile tabeng tseno o ikutlwetse ke a tshepa nakong e tlang a re tlatlhe re tswele pele ka taba enane ke lakatsa utlwa maikutlo a gao wena jalo ka moahi wa naga ya Aforika Borwa ga o ile wa isa tletlebo ya gago go masepala go nka nako e kae gore masepala o gutlele go wena mo mamedi e motlhe ke fumane molaetsa kwano o reng ge ke o bale ka pelenyana dumela ntate mahloko na e sa le ke isa bothata masepaleng ga ke se o fumane thuso ka title deed e hlahang nomorong engwe hlahang nomorong ya 1421 Rivonia Diversdorp rona re dula 1427 Rivonia Diversdorp ke yang khono ya hlaileng ka 1948 king kemeleng emlimphamo a ga esala ye me antsa beile letso patleng le o fitlela le lena house o ka ho ba leng kotswa le mina ke se buang ke bana bang khono ba raisa le ka nnete ba isa tletlibo ya bona ha o so ka ho ba le nko o tswa le mina e le shumele metso mmedi metso tso ka mara horra ya pele nana o kila ha o la jwale ke nako tshebeletso ke a mantla ke le Sedi FM dingata mamedi tsentse di kena di WhatsApp kwa ano ke tla dibala ke tla hle ke mathematics ka tsona re utlo rena wena maikutlo a ho ke a fiu duma sehlo sena

0: right lema tsebelesonye ra twang le sedia fa mo rutlwa jwalo a ga be a hante metso tsenge mashume a mabedi le metso e robedi pele o hora ya bobedi re ntse re le mohona nao ke la hao la jwale ke nako tsebeletso e mametseng ke a mantla ke le sedia fema ha se khale ke be ke nyone ena mamedi mo tle ha le gotlala dinyewe le ne le qhala tsedi ntsa diqeto tse ileng tsa fihlelwa ke road accident fund na go nya o feta taba ye ntse mi tse ba a iba bangata dihloho ba ileng ba utlwa ka taba tsena tsa road accident fund melawana e menye ileng ya fihlellwa ke road accident fund tse ding tsa diqeto tse ileng tsa fihlellwa ke road accident fund le gotlala dinyewe di qhaletse ka thoko taba tsena e re ke ke utlwe fela ka leqwetha la rona ramolao ntate machini motlong ke na le yena mohaleng ntate motlong dumela ga baneso
1: ntate mahloko go dumedisa le mama vedi ba le SAG FM ho tlhomo le teng
0: ntate motlong
1: ntate mahloko wa nkutlwa
0: ke a utlwa jwa le gabaneso
1: ee
0: ee o ntshwagele ke utlwile go Czech Republic jwa le ka ge ke mpe ko la te hona mono mo ntho di kopaneng teng gabaneso
1: ntate mahloko
0: a go re bolelle pele o tswa ka harona Afrika Borwa taba tsena ke a tshepa o ile wa di utlwa tsa qeto ileng ya fihlelwa le gotlella dinyewe gore qeto tse dintse ileng tsa fihlelelwa ke road accident fund di qhelelwa ka thoko mme go tla ke eno mahlo ha holo duma tsona
1: ntate mahloko tla hlokomela hore hona le ntshatse leng re dipedi tsa bohlokwa tse leng hore le gotla lena la maipiletso le nkile qeto ka tsona taba tsena tsa road accident fund ya pele ke ena e leng hore tla hlokomela hore batho ba tswang ka ntle hona ba ileng hore ha bana ditokomane ba ne ba qhelelo ka thoko taba tsa hore ba etse claim ya bona ha ebe le hore ba ne ba kene kotsing ya koloi mme taba mofuta o jwalo e hlakisitswe haholo ke lekgotla la maipiletso gore le bona batho ba mofuta o jwalo ba ileng hore la e le gore ke batho ba tswang ka ntle ba ileng ga bana ditokomane empa ba ntse ba dumeletswe hore ba ka etsa gore ba fumane ntho e re bitsa ka gore ke ditlhapiso compensation ha ba ile gore ba ne ba kene kotsing ya koloi ya bobedi ke ena ya bohlokwa haholo e leng gore o tla tlhokomela gore ha o kenya claim ya gago ha be o le gore o no kene kotsing ya koloi o tlameya gore o tlatse foromo ntate mahloko ke claim form jwale claim form e leng gore road accident fund e ile ya e kenya tshebetsong ke claim e leng gore ke RAF 1 e leng gore ile ya kenya tshebetsong ka July 2022 mme le yona eo e qheletswe ka thoko road accident fund form 1 eo gore ha e tsamaye le molaotheo ha e ipapise le molaotheo mme ha ebe le gore go lebile le dikgetho tse e leng gore road accident fund e dinkile e itshitlheile go RAF 1 eo dikgetho tsa mofuta o jalo di kgelelwa ka thoko di beelwa ka thoko mme road accident fund e laetswe gore e sekaseke botjha di-claim tseo tse e leng gore e ne di kgaletse ka thoko pele ka baka la gore road accident fund form 1 eo e bontshitswe e fumane e le gore e kgatlhano le molaotheo mme ga e tsamaisane le molao wa ka rona
0: ka mantswe a mang nna ileng a lo tlatsa foromo yeno nka nna ka gutlela road accident fund kapa ke rome leqwetha laka e tlo sebetsa jwang
1: ee ngwana mme e thata golo ba tla tlhokomela gore go na le di-claim tse e leng gore di a ameya ke tse about 600,000 tse e leng gore di leng tsa qhelelwa ka thoko ka foromo yona eo jwale ke mo e leng gore o tlotlameya gore di qalwe botjha ke bone go na le dinyewe tse e leng gore le rona ne ntse re di etsa tse e leng gore road accident fund e romela ditsebiso gore di-claim tse le di entseng go kopa le dikenye botjha ka baka la gore RAF form 1 eo ga e beetswe ka thoko mme re kopa le kenye di-claim tseo botjha jwale ke bona e tlo ba taba e leng gore ka nnete e tlo ba thata golo gore ba e tsamaise mme ba e laole go ya ka mokgwa o e leng gore ba tla kgona go e etsa ka teng goba ke sekgahla sa di claim tse leng gore di ile tsa tlhelelo ka tshoko tse ngata haholo ntate Mahloko.
0: Ke a ipotsa gore go na le batho ba bangwe ba borona ba tlhokaetseng ba ileng ba kenya kopo ya qhelelwa ka thoko ba ne ba sebedisa maqwetha ha le fuwa molao wa gore le kenye kopo tse jalo le tlo sebetsa jwang ba se ba ile.
1: No, ntse o tla tlhokomela gore ga o etsa kopo eo, ga o etsa compensation claim, mme e le gore o ne o etsa motho e leng gore o sa tlhokaetse, o etsa ntho e re e bitsang ka gore ke loss of support eo e ntse tswela pele ka mokgwa o jalo. Empa ga e le gore o ne o ntse claim ka baka la gore o ile wa ameya kotsi mme

0: jwalo jwalo. Jwale ha ebe le re ne le tsona tseo tsa motho e leng gore o lemetse mme o tlhoka gore a fumane ditlhapiso jwalo sa tlhokaetse motho mme o tlhokala jwalo e le gore lefu la ga lena kamano le kotsi eo e leng go na le go yona go tlo ba thata gore ba ka re ba e tsosa ka baka la kahlolo ena e dirilweng ke lekgotla le la maipiletso Bloemfontein.
1: Ha ke tsebe bona re gutlane neng Czech Republic ga molao ke botsa tjena gobane ne ke la ka ditse gore re ke re bulele bamamedi bekeng e tlang ba ke ba o botse dipotso malebana le taba ena mohlomongwe o fumana tlhakisetso e batsi
0: e bohlokwa golo ntate matlhoko gagolo e bohlokwa golo taba mofuta o jwalo jwalo ka se ke tlhalositse e ama ditlemi tse ngata gagolo tse fetang 600,000 so e bohlokwa gagolo nka ba teng gore re ke re manamolle hantle bamamedi ba utlwe mme le bona ba be le monyetla wa gore ba botse dipotso.
1: Ntate motlong ke a leboatlhe gabane e sokile boetse nako ya gago le ga ke o ntsha dikopano mono mo o teng motsotsong wa jwale fela ke a leboga ga o re file sebaka sa gore re thuse momamedi re tlhakise tabena e tlhang le goteng la dinyewe la maipiletso.
0: Ya le buleng ke nna ntate matlhoko ga ephapato
1: ga semohe mamedi ke tseo ga taba tsa botlhokwa tseo re neng re o tshwaretse tsona le ramolao wa rona nanong la gaola jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi o gopole ka labotlhano motho yo motle re lata ramolao re lata ngaka re lata rakgwebo mmakgwebo ge ke re tlo o bua ka nthetso pele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellis Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards 400 gram tse nne ka 80 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
1: Mabedi nako ane fitlhile ya hore nna le wena re mamele tshwantshiso ya rona e tswelang pele. Mme ka jone re tlo o fa kgaolo ya 3,656 ya monyaka. Ke a tshepa o se o lokile o se o beile tsebe sa yago gantle mo ditlameleng di dule teng bakeng sa gore o jetaba tsena tsa kajeno ka tsebe mamela o ithuele tsebo.

0: Hai khona mme. Go re ga ona letsatsi la mahala le wena le rato. Hai ga sa phela ka gotso ka tinka mo.
1: Jana ke phoso ya ka.
0: A komplele mo. O eng ka ka pelo ye mpe ya ho pata ke dibitla e kang. O qetelle ka sebete sa nka gella go ba ga di ya taba le rato.
1: Mahlo. Ach e ka nnete. Go go jale nna sa se le chabane le dikelang ke dula ke le nyewe. E ka ke dula le motshutshisi ka harantlo. He? Hey, emokeitsi. Ha re qete ka le re mobedi ba rona re fositse. Ke
0: pitu. Ke a hana. Wa ifosa.
1: Ona le mwana ke na le mwana.
0: Ah, emamela. Nna ha ke a pata ngwana wa ka le rato. Hang ha ke le lwa fela re pogo ke mwana wa ka. Motho wa pele.

0: Hela wena monna.
1: A ke top secret bulelang hwe.
0: Yes, exactly.
1: He wena, ntho tse ding re ka se di bui mo hale. A ke kelelo ao sebetsa ro, o stupid ka pa wetsa la. Yeah, jwale wa bua. O opile go bona. Bo, wena tswela jwalo ka tlhophiso tsela tsa rona. Election timetable e tlo batlela ka dimakatso tse ba soka ba di bona. Ke batla go ruta bohabofano gore ga ke mang. Bona. Ha ke utlwe. Batho bano ba ke ba tseba gore na ba utlwe ke eng ke a o tshepisa. Exactly. Bona, Moshaleso, I have to go. Go na le motho o ke mmonang ka mo. Sha, re tla bua.
2: Ela. Member Pakiso. Wa mfeta e ka ke palo je me ha mponi ho tsala jwa ha o sa re lo re dumela ntja tuwe mohale
3: mohale ehle
2: ha o me
3: o kutsa ntshosa kana kana
2: re a lwana nna lo wena me ha o tlo mfeta ha mpije
3: re lwana re tsekang re lwana re tsekang ha re tseke letho o ntse o phela hantle
2: ntse ke phela hantle
3: ke bona matsatsing ana e ka re wa mmakatsa na kwena ka fela potla ke ha tlo ntsa re o nana le mmiti le wena wa tseba ke re nna nna ai hey hey hey
2: ta te potla ke motswalle wa ka e moholo he
3: o tlwa neng wena o le motswalle wa potla ke mohale
1: mme lona le rata go hlola batho ka ntho tsa gale tse di nna mme wa ka ke motho a lokile hampe ya rata batho ba surprise v ke rata surprise v le mme wa ka o tlwa le batho ba teng gore ke a bona ebile ka re boholo ba lona le na le kgatelelo ya maikutlo
3: mohale
1: wa tseba maoba moo ke batlile ke thula mmente ba leng ka koloi a bua ka pelo jalo ka wena je
3: a tseba nna ebile ga se leoga kalo ke bua ka pelo mohale fela ke batla go utlwetsa nnete wena
1: ke etsa jwang mme se ka nna re ke etsa jwang
3: ga o etse letho mohale fela he o ke itse na ntse o phela gantle
2: ke a gola wa bona ebile o ka ba utlwile le masedinyane mona kapa o utlwile le di-radio
3: mona
2: mohale o sa ile
3: mohale fela jale
2: heo
3: utlwile wa ma lebitso la ntebaleng wena le ntebaleng le kopangwa ke mohale wena
1: jalo ka ke se
3: tlhalosetsa
1: e ka re lemetswe ga ke utlwisise gore na le soko a ke eng e kana mohale a le teng ke kopane le yena a tshwana le wena je empa ga ke a rwana le ena ke ga boso se ke bo ke fetileng teng
3: nte ba leng a bososela
1: ke o jwetsa nnete
3: a ke utlwisise a kotlhe ka tsona
1: mme waka tsena tse ke o jwetsang tsona o se ka bare ke laka go tsipela bona mme
3: waka
1: jalo ka ke se ke tlhalosetsale
3: ge etsa ntho tse golo ampe wa tseba o ga ke go sa opola o sa opola le tse ke sa batlong o gopotsa tsona a nka baka
1: dioa bona ke ka go ke tla go tsipelang jalo ka ke se ke tlhalositse ke motho ya ratang setšhaba sa heso ja ke bona gore mente ba leng tlile e ka re gaphela gante ee ke o jwetse o ne a sa tsebile sparkling water sena se sparkling water itse ga ke qeta go mo fa metsi ano a nwa gampe a nyoruwe a nwa ana a re mohale e ka ba ke enthompileng yona e ntlapotseng akante
3: ba leng o imetswe
1: metswe mewa fela ka tlhokomela ka re noma ga se lenyora mme ene o na le mathata jale le sa tla potoloa ga motho a batla o le thusa fela he ra bua mme ra bua
3: la bua
1: ga re fitlha qetelelong ya dintho ka ba ka bona go le molemo gore aga ke ne ntse ke na le diketenyana tse ntse di dutse fela tse ke sa tsebeng ke tlaetsang ka tsona ga re mpe ke mo etsetse charity ke mo patalele koloi tseno tse motlhotseng le monna gae tseno
3: wena
1: ga ke bua le wena jana e ka nna bao ka bona koloi tse ga di gotletse lineng mo ke mo mogale
3: kua nnete
1: ya
3: o thusitse nte ba leng o fitlhela mo
1: eya bothata bokae a kere lona se le se bitsang tšhelete go nna mo ke dipeni ke change go nna mo fela le tsamaye lela gole le batla thuso fela lebalea batho ba ka le
3: thusagore
1: ga le tlameile le atamele le botsa gore mogale o kgona jwang le mpitsa ka mabitso
3: tebaleng wa moetse thuso ya gago mogale
1: a ka e gana jwa mme
3: empa ke ne ke utlwile le menyenyetsi ya gore wena e ka go reketse le puleng koloi kapo eo yona ke maka mogale
1: puleng yena ke ratola pelo yaka eno yona ke pelo yaka eno mme ke reketse letho e sabeyang e lebidi ka morago
3: mogale
1: epileng lebidi le le kaa ka morago
3: o bua nnete
1: ee
3: o reketse puleng koloi o pataletse ntebaleng dikoloto tsa koloi tsae o dikwetse ka
1: ofelaga se bona fela ke ntse ke thusa kore sempa letlole ya fela
3: gore mamela fe e teng ke batlang go itseng
1: ke
3: o bidietsa eng mogale Wale page yane ya hore ka nete o kila nke tsa hambe e tswe se sa feleng a tshe se ya
1: tlhokwa a mplelle
3: mo hali ha ibe bua nnete
1: wena
3: e
1: jono ka ha hore lwena mo hlomong ntso na ntho tse o di hlokang tse malume baby ya ka o etse tsa ntsona wena o tla
3: ke tsa
1: malume wena o tla ke tsa
3: e re tlile na go tlhaka re ka nnete le nna a ke batla go nkwa le molomo ka taba tsena tso sontse tse
1: tso rata ho bona mo sosela jwalo
3: se nna ke batla go lo
1: o batla go lo ibe wa o batla jwa bua fela mma
3: ke batla yone ne pepileng le bidi ka morao fela he lo wena o tla ntsetsa go na hantle ntle ka mane ka morao hona le nna ke tsebe o wela line
1: ha hona ntho tsengata
3: nne wa
1: le bitso laka ke brand yaka e tsantshelete mona surprise vi
3: ke le go re
1: o tla mosila fatsa bitso laka mme ke kopa o lwanele le ha ke le siyo o bue ka nna le kantorong tse ke le siyo go tso ha go botswa dipotso ke le siyo wena o le teng ke tsebe gore
3: ke molomo wa hao
1: ke
3: empa he ke a tshepa go hanyane wa ntshepa a ke go wa tseba kantoro ya pele ka tsamang ka lo di fehla ho yona ke mushana no thuke ya bufano ke watse wanna ke motsadi ho ka batla
1: ha bufano ke ya mona mme a kere
3: hantle ntle target ya ho ke
1: mona ha ke na target ya kalo empa kere mohlomong ka nnete ke mothatletse di thuso wa tseba lo wena
3: ke re ke kutlwa le nna ke re sentse ke le line nya ho fumana thuso a wona ntse
1: wa wona
3: ntse pe ntate ha ke na ho tsepisa ntwe se
1: yo bona
3: ntse pe fela taba ye e be pinya
1: wena nrumele snepe sa kolo ye o khatlileng o se rumele tsap tsap mo utlwa
3: amen
1: eke o tlo bone ke tla o makatsa
3: mme sa mahantle mohala
1: ha ebe khotso
3: le tsatsile monate o khole hantle ntate ke a o tshepisa
1: khotso mme wa
3: bye
1: bye mme
3: morena mo
1: ha o ntlwaela ntwe wena ke bontsona na hore ke a hlaka ke kitlo ireka kolo yeo ha ke teta ho ireka ke ngola ka mabitso aka ho qeta ho sebeletsa ke a khutla ke tlo lata ba thona bana na hore no nna ke a hlaya ke a hlanya nna ke tlo tsa market ke reka dikoloi ke shitile ka ofela ke a hlaya ha ka nyanya tswelela le hlaya

0: ke le bula holo abuti papi mamedi tsona di balwa ke mosi wa tshweu dumela le tuna la na ha la sepolesa le tshwere mo kobobo Firoz Khatlaliya le bolela hore dipolao di theuile ka di percent tse robongwe fela ne hlano na ha ka bophara na go nyena yo ditlolo tsa molao tsa merusu di theuile nga ka di percent tse ne fela ne tshelela o ntse a fana ka dipalopalo tsa kotara ya bone tsa ditlolo tsa molao bakeng sa kgwedi ya Pherekgong go isa o ya Tlhakubele monongwaga. O bolela gore ka nako yona eo selemong a se fetileng batho ba 5,727 ba ile ba bolawa. Lao le jwalo palo eo e theohetse go 180,000 go bolelang gore o theohile ka dipolao tse 546. Kotareng e ntseng e tlhatlhojwa. O bolela gore gape go bile le phokotsego ya tlatlapo ya matlo ka diperesente tse 24, tlatlapo ya dikgwebo ka diperesente tse 18.3, mmogo le phokotsego ya diperesente tse 22 ya boshodu dibakeng tseo e seng tsa bodulo ga o bapisa le nako e e fetileng. Road Traffic Management Corporation RTMC ka bogutshwanyane e bolela gore bakganni ba makoloi ba lokela go tlhokomela ditaso le maemo a kotsi a ditsela nakong ena eo maria a kenang. Sena se tla ka moga dipalopalo tse bontshang halofo ya dikotsi tsa mebile na ka bophara e le go thulwa ga ditaso. Mmueli wa RTMC Simon Zwane o bolela gore taba ya bona ba batla go netefatsa gore ditaso di a bonagala ka dinako tsotlhe le gore bakganni ba fokotsa lebelo gobane go bonagala e ka nakong ena ya maria mebila mmogo le ponagalo ya tsela e tlilo ba bothata.
1: As the winter chill takes hold across South Africa, road safety authorities are issuing an urgent appeal to all road users to exercise extreme caution, with pedestrians accounting for nearly half of all road fatalities nationwide. This winter's road safety drive places a critical focus on protecting the most vulnerable road users.
0: Mokga wa Rise Mozanzi o netefaditse gore mohlopholi wa ditaba tsa dipolotiki le khona Mnguni o tlilo iketela maemo a bogamotse boemong ba mokga masepaleng wa Johannesburg. Ke serutei ebile ke mofuputsi dithutong tsa puso le ntshetsopele. Mnguni o boetse a sebetsa jwalo ka motsamaisi ya tshwere mokobobo wa phethagatso wa tshebetso le hlo ya maano le diphuputso go Rivonia ya Cycle. Rase Mozanzi e lebeleletso tse ba tsa Mnguni semmuso mokeng wa baqolotsi ba ditaba o tlilong go tshwarelwa Johannesburg o sane. Rase Mozanzi e tlilo ba mokga wa botlhano wa o tsebagatsang kgetheng wa gamotse ka moga Democratic Alliance, Patriotic Alliance, Action SA ha mmogo le Inkatha Freedom Party. Malapa a mangata o phatlhalela le porofense ya North West a batla go gotisetsa maemo madulong ka maga maemo a magaogao a mabe a legodimo. Dipula tse e senyang difefo ga mmogo le sefako di bakile tshenyo e kgolo metseng ya Mahikeng, Tswaing, Greater Taung, Rustenburg, Ramotshege, Moilo ga mmogo le tropo ya Matlosana. Go tlaleilwe mafu masepaleng wa Greater Taung. Baagi bana ba tlhalosa a tsietsi ya bona.
2: Re wetse ke ntlo two room yone ya nela ga pula dina bana ga bana mo ba robalang teng le dijo ga gona letseno mo jarateng bana ba sokola. Le di-grante ke o one o amogelang di-grante re kopa thuso le motlakase o makgasa
3: lebota le wele and-e go aga lone nako e ne le wa ke ga go kolobile bo dipapa go kolobile sengwe le sengwe korela ga pula e tla ke a tshoga a ke na boroko le motlakase la o bona mo pepeneneng ke lala ke sa robala ba ne ba re ba tsaya le yone cable.
0: Mamedi ditaba di fele go felang ke metsotso e mehlano ya kgaso ya tsona ka ona he a re teane ditabeng tse tlhatlhamang e leng tsa gora ya boraro abuti papi
4: ke a leboa wena ngwaneso mamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e mehlano ka morago rra ya bobedi re kena mokgatlhelong wa go qetela wa lenano la go la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi FM. Ke na le moeti wa bohlokwa-hlokwa ke tlo bua le yena ka jeno ke mohlomphei
5: kana ba itse man ma security
4: re hlalo fa peng la tsa ke SARS mba medie motle ngwane suiting ndate dumela wena ngwane su
6: a good medise abdi mahloko ke modumedise le ba mamedi ba ba le sedia
4: ke a phila o phetse hantle
6: no ke a leka ngwana mme
4: ke a leboga kopa o bolelle mo mamedi hore na ke ge bua le manka jeno
6: abdi mahloko le bitso la ka ke ntwa mothijo
4: ee pele le leng le re qetang le fumana mona ka ba le bedi ba high school ba le khotlala gaso ba re file le le kotsi yole ke ga le batla le thabang ge batlana le rona ya ndi ge ge le be sentla te mothijo ha ga le bella yino mwana mme ga o amohela ka jeno nanu la rona la jole ke nako tshebeletsong ya le sedi ke a tseba hore ke nako yane ya hore ge to shabana le tsa SARS me ho qala beng ba thipa ka pa borra kgwebo bo mmagwebo jwalo jwalo mme o ka gefa ka bogutshwane gona tse go tlhopiseditseng tsona ka jeno ke difeng tseo ge ka ditlhalosetsa mo mamedi wa tshebeletso ya le sedi
6: a ke lemoe ndate mahloko ke nako ena e le goreng re ke setlha sa ramosebetsi ka mantswe a mang ke mane mo e leng goreng ramosebetsi o lokela gore a ikale dikantorong tsa rona go ka re tsebisa gore na o na le basebeletsi ba bakae le gore basebeletsi bao ba gae o ba lefa jwang ka mantswe a mang re ke nako ya gore a declare ke nako ya declaration ka mantswe a mang ba lokela go tlisa tokomane ya bone e mone e bitswang ka gore ke EMP 501 ndate mahloko
4: ke tokomane ena fela kapa hona di tokomane tse di ntse wa lokelang go di tlhaisa ha tla tlo itlale ya kantorong tsa rona
6: nka hlalosa fela ndate mahloko re ba bo ramosebetsi ba tse ba hore kgwedi engwe le engwe hona le tokomane ba hloko e ba hlokelang hore ba itlise hore na e re bitsang ka hore ke EMP 201 mme ha selemo se fela jalo ka ile hore kala 30 kgwedi nyene o dimo e tla be letsatsi la go qetela hore ba ka tlisa ditokomane tseo tsa di EMP 501 mme ka mantswe a mantokomane eo ke me e tla be e bontsha hore na ntate mahloko ke mang tax number ntate mahloko ke mang le hore ntate mahloko tšhelete e golang ke bokae le hore ke tax e ka e nkweng go yona ka mantswe a ma e tla be fana ka monyetla wa gore a be le tokomane yane e re bitsang ka gore ke IRP 5
4: ndate mothijo a ga tlhakisetse mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi gagolo yena rrakgwebo magwebo gore na basebeletsi ba gae bona ba kena kae tabeng tsena
6: ngwana mme o tlo gopola gore rramosebetsi ke motho e leng goreng o appointiwa ke SARS gore a nke lekgetho le rong le lokela go nkuwa go mosebeletsi e mong le e mong wa gae so e etsa gore go be bobebe gore mosebetsi a tatse bore ka nako ene re reng ke setlha sa basebetsi go tla kantorong tsa rona be bana le ditokomane tsene tse re di bitsang ka gore ke di IRP 5 ka mantswe a marramosebetsi o lokela etsa bonnete ba gore dintlha ka ofela tse tlhalelang go EMP 501 ke tsene pagetseng go etsa gore go be bobebe bakeng sa basebetsi bae ga ba tlo submita di-tax return
4: mamedi ke tseo taba tse tlhagang kantorong ya lekgetho la Aforika Borwa mme ya emetseng kantoro ena ke motlhomphei Ntwa Mothijwa ke ena monga ditaba tsena he motho e motle ya ga tlhakisetsang tsona hantle gore re di utlwisise gore na tshebetso ke efeng ke tlo mo fa sebaka gape mo mamedi e motle gore a tla tswele pele ga nga ke gutlwa kwano papatsong mme le wena ke tlo o fa sebaka sa gore o botse dipotso gopolatlhe mo mamedi e motle re bua ka ditaba tsa lekgetho me mona ho bua le bo ramosebetsi ka kotlologo e hlakile ke a tshepa ngwana so ke e beile hantle
6: e yena
4: a simohe mamedi metsotso ke robong le sekoto ka mora hora ya bobedi ntumelle ke tshware gauta ka letsoho ke a gutla
7: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
4: mamedi gantse le mohonana o ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM dutsi le nna matsoho mahloko nanu le nala ha o tshebeletso nye ratwang ke na le ntate Ntwa Mothijo ke moeti wa rona ho tswa dikantorong tsa lekgetho la Afrika Borwa mme re bua ka sehla sena sa hore borra mosebetsi ba ke ba itianye le bona dikantorong e le ho khutlisetsa jwalo di tokomane tsa bona hore di dule dintse di le motjheng gabane eso hona le ba bang ba borra mosebetsi ba sa ngodisang basebeletsi ba bona mane le fapheng la rona la mosebetsi kapala la basebetsi ba o ba jwalo na taba tsa lekgetho di ya ba ama le tenjwa
6: ntate mahloko ho lokentse ile hore ra mosebetsi e molemong hang hana le ba le basebeletsi o lokela hore a etse bonnete ba hore ha e tlisa tokomane ya ya EMP 501 aba ba kentse mo ka ofela mme ntho engwe re hlokometseng gore bothata bo boloko re kana ko eng bo ra mosebetsi ba tlisa tokomane ya EMP 501 e sina ntho tsa di bitsang ka hore ke di tax number mme se se tleng sena sa 2026 SARS ke ke a amola EMP 501 e sina di tax number ba ke sa ba sebeletsi ba ka bantswa mang ke bi karabelo ba ga mosebetsi ga etse bonnete ba hore ba sebeletsi ba ha e ka ofela ba ingodise le kantoro ya lekgetho mme ba be le di tax number
4: ntle le taba ya EMP 5 ke dife diphoso tse di ntse o borra mosebetsi ba dietsang tseo kana ko engwe di babeyang ka mosing
6: engwe phoso e kgolo ke ya hore ndate mahloko ba nka nako ho katlisa e ho ka etsa declaration ho SARS mme ba tlametse ba tsebe hore tshwentse pele nako ya ho kwala e fihla tshwentse ra mosebetsi ya ba entse bonnete ba hore o submitle tokomane tseo ka ofela mme di ntla ka ofela tsa basebeletsi ba e betse ene pahetse ndate mahloko ba ne ha motho a sa etsa jwalo ho ba bothata hore kana ko engwe motho ha isa ditokomane tsa mane ka ntorong ya rona ya SARS di qetella di ya audit ho ba ne di ntla tsa di tlisteng ha di tshwanetse hore nna le tsona ka ntorong ya rona ka ba ha ba motho re lokela mo lefa kana ko ngwa re kgone mo lefa bane IRP 5 ya faneng ka yona ha e tshwane le rena le yona mosebetsi ka mantswe a mare ba gothaletsa gore ba etse gore dintlha ka ofela tse tlhaelang mo EMP 501 bakeng sa basebeletsi ba bona ke dintlha tse nepagetseng
4: nna go ko etsagale ka nako ye nngwe fumane gore nna jalo ka mosebeletsi ke tla dikantorong tsa lona ke tlo lekola gore maemo a ka eme jwang e le gore ra mosebetsi ha a fana ka ditokomane tse feletseng nna go ko etsagale ke tswa mofuta o tshwanang le oo
6: dietsa la hanga tanda te mahloko o thola hore kana ko engwe ra mosebetsi o file batho di IRP 5 tsa bona empa EMP 501 ya hai hai kenya ka ntoro tsa rona ka mantswe a mang rona ha re fitla mane ha ba nka ka di malentswe la senyisman ha e gone ho prepopulate IRP 5 ya hai ho bane ho bane ga mosebetsi ha e tlisa ke ka hore ba gothaletsang hore ha ke ba ikitletse ba di tlise ka nako pele se tlhasena sa bona se fela
4: mama di rentse re le mohona nao ke la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ge tshwere ditaba tsa lekgetho ka jeno mme mona re bua le bo magwebo le bo rragwebo ba tlameleng ke ho ya mane dikantorong tsa lekgetho ba ke ba lolokisa ditaba tsa bona ke mohlomphei ntwa mothijwa eo e leng moeti wa rona ya tswang dikantorong ya ntseng a re fa ditaba tsena mo mamedi e motle ga ke tsebe ga e ba go na le potso kwano thabang ga re ke re shebe ke na le mo mamedi kwano mohaleng mamedi kgotso
8: Khotswa ntate mahloko le medi wa gao. Ntate mahloko ke nahana ba SARS ba tsama ba re fusa le ba sebetsi kae. Hobane le mo se tile se la ga thola ha ne ke lo submit wa ke ho nna ba ngola mono ha ke monga ka bona an unfunctional day traveling allowance mo pa san fio. Le ba ngola ma RP5 mono ka ngola re na o ke se go kae kana go hiyo. Ha go khutlela ho yena ke tla ke mo bulela ke mo fa RP5 ke mo se tsena mo rao ha o la hana hi ntate Marko ho le mo rechelte e o no ke kolote e grave pena rna ke patala o tswa ho nna go botunya ha ke fika ke ba bulela ba le khetho ba tsho le bona ba ha o le jwa no pene ha tsa ba tsana ka mantsho tangi ke ponki ka mo iri ba ka mona PZN ke a le bona ntate Marko
4: ke a leboa ponki ke leboa o menagane ntate mothijwa
6: ntate mahloko ke a leboa ntate mahloko ne ke re fela balefi ba lekgetho ba tle ba gopole gore rona re laelwa ke tokomane eno thweng ke IRP 5 eo ramosebetsi a itlisitseng go rona ka mantswe a mang ga ramosebetsi go ya ka dikhoutu tse tlhaelelang mono go teya motlhala jalo ka ntate a re gothile o na le traveling allowance ha e ba IRP 5 eng ya gae go na le khoutu ya 3701 or 3702 e re go rona go ya ka melawana ya lekgetho motho yono o fuwa traveling allowance ha e ba e le gore ga e jalo ke ka gore mogotlhetsa morago re bua le ramosebetsi wa gago a tloetsa declaration e ntšha e bontshang gore ae ke ntse phoso ka ngwela 3701 or 3702 ka mantswe a mang rona seo re se etsang re etsa qapodiso ya IRP 5 eo re e filweng ke ramosebetsi ga na etsa declaration
4: ke na le mo mamedimong gape ga re monke ka tsebe mamedi kgotso
9: Madume ntate mahloko. Ke ne ke kopa o mpoletse ho meeti wa hao mo ntate mahloko. Ke mogani wa ntshorontshoro ntate mahloko. Kana le ntho ena hore beke le beke ga mosebetsi o mpha tjhelete ya dijo manta le manta a nkenyetse tjhelete ya airtime ya data. Then ha kgwedi e fela o nka pay o nka le tjhelete e la ntsa mfa yona ya beke le beke ya beke tse 4 le tjhelete nana ya data. A di kopanye ka ofela a di tax mhlomong ha mfile le commission commission ena ba e kopanya ka ofela a tax o thola gore pay ya ka etsa maboma 33 something mo pay slip tax ya ka etsa maka boma 5.5 mari chelete ke ngollang ha e ka yona etsa maka boma 17 18 na ho ne pa hetse jwalo na ka pa ha ona mo loreng ke a qhapatsuwa Zandi Masumpa wa kanana okni mkhani wa Toronto
4: dilo mametse hle wena ngone so se ka ba lahla mohala ghetlege o fumanele karabo ha re fanda te mothijwa sebaka ke nka mmamedi mong hape mmamedi khotso
10: ate mo so khotso o pitse sabata tedi simunya ke mrs brown ibe ho ntate mono e ka etsang hore motho ibe ha ngodisa le fapha ka pa mongwa ha mongodisa ibe ba o ona le monyetlo wa fumane chelete tsa hai ke mo kaina ke bua tjena ba nna thoba ba ne ba ba bedi ba khwile matso ba ba bedi ba khwile menwana 1 and 2 ba le ba fumana go ba registerile 1 and 2 ba fumana sala bona ha ba register ya le ka o fumana sala ga le bona ntse ba gona go ba fumana tshe shelter la sa register na monyetla o ntso tla sebetsa fitlana nna ke le bua be jwa
11: go tsone ntate mahloko go tsone le medi wa hao mo nanda de mahloko ne kopa ho botsa hore na wa gonala na hore ramosebetsi ebe yena na unsubmitelang RP5 oba nna mo ke sebetsang teng ramosebetsi wa waka a tjhe ntate mahloko a re fe di RP5 re dula o re yena ha ne re botsa ona re yena wa re submitela ntate mahloko wa lene ke re ku utlwa ho metu ha o ntate mahloko go mhlomo nthwe ka re nyeo ya gonala na thank you
4: ke a leboa mmamedi e motle wa tshebeletso le sedi ntate mothijwa
6: mohlomphe wa ka nka tshofela gore mmamedi wa buileng wa pele ha ramosebetsi ha qala ho fa tjhelete fela tshwentse a tsebe fela gore tjhelete wa o fang yona tshwentse e le ho hlaela IRP5 nya ha hobane IRP5 ke ntlha e bontshang gore o thotse tjhelete e ka dilemong tse kaofela ho teya mohlala jwalo ka thola tjhelete ya bodijo e bitswa ka gore ke substantive allowance ka matsoma e lokela e le ho hlaha IRP5 eo ya haeo so ka matsoma o lokela ho ya ho ramosebetsi ha ke re shebe tjhelete o mfileng tsona kgwedi le kgwedi gore na ha di kopana ka selemo ke tjhelete e kae ke yona ka mmontsha gore na tšhelete e thotseng e hantle kapa e hantle na mme ga ke tla go ntate thedisi ke gore tshwentse etse bonnete ba gore ga ramosebetsi a sa o ngodisa le lefapha la lekgetho wena o tshwanetse o ikise o le o ingodisa so rate kgone go ba le tax number e tle e le gore ga e ba le tšhelete a enkileng go wena ya tax e ngata go feta ka mokgwa na tlamehile a enke o ka kgona go e thola back empa o e thola fela ga e le gore o register gobane ga o sa registera ga ona mokgwa o e leng goreng re ka o fa yona ntate matlhoko
4: mabedi metsotso le shomele metso robedi hantle ka morago rra ya bobedi ke mohlompheng twa mothijwa ke ena moeti wa rona ka jeno ya tswang dikantorong tsa SARS ke ne ke tlhile ke batla gore re mo botse dipotso a sa le teng re se ke bega mo botse a se a ile mo mamedi e motle o sana le rona ke nka mo mamedi e mong ke yona gape ntate mothijwa ke tlo nka ba babedi fela re potlapotla ke setaba tsa rona gobane re ya papatsong e re ke etse tjena mamedi kgotso eno ena mo mamedi ka ge ke ho nantsa hlopa hlopa tabatsa hae e re keng ke mong hape ke yona kwa no kutlwe le Sedi FM
12: ntate mahloko ke kopa o mputsetse ntate mono re ke bile le bothata mane le sarsur ke a kolota mari wale ha ke a ke thula ke sheba ha ke na business ke sebeletsa agent and then now sarsi simfile message last time hore ke hlaya ho bona mano mane ke kena le fans nyana tse tlameleng ke dintse jwale ke iputsa hore na ke kolota ka mabaka a feng empa ke submitela ke agent
4: ke hlokometse hore ha se yena fela ona le ba bararo ba mamedi kwano ba buang yona taba mofuta wa tshwanang le ona ke kopa ge tle ge mo arabe ha re hla marakeng ke kopa ge ke re hlwekihlwekise ka kwano e tla ra re gutla gabane eso ke be ke o fa sebaka mamedi e motle wa tshebeletso la sedi ntumelele fela ke hlae ka mona ke ya gotla
7: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: mabedi date modimo ke tsona dipotso tse re kopanang le tsona hetse na o ka gabela gabaneso
6: nka tshofela ndane ba hlokore tshwentse mamedi wa pele ke hore atla tsebe hore ha se beikarabelo ba ramosebetsi ho ka o ka utlisetsa dipitane tsa hao empa ke di
4: jele ba o letsetsa ntse o le moemo
6: ke hore ha se beikarabelo ba ramosebetsi ke beikarabelo ba mosebeletsi hore a tlise ditokomane tsa kantorong tsa rona jwalo ka ha ke tlile ka jeno ke re ke nako ya ramosebetsi ya o tlisa ditokomane tsa hae ka mantswe ama o di tlisa gore sa re se tle tsebe gore na ke basebetsi ba bakae le gore ba patala jwang mme ka mora moo mosebeletsi o lokela gore a nke a itlise go ka tlo bona gore na se tlisitsweng ke ramosebetsi se tshwana le seo a se tsebang na mme ga ke tla o bamamedi ba buang ka di-agent motho tshwanetse a tsebe gore rona dintlha ditharo tse etsalang o tlo etsala gore e ya o kolota sa re se kapa sa re se ya o kolota kapa go nkwe tšhelete lekaneng ya lekgetho mme ka mantswe a mae ba o tlile kantorong tsa rona re re o a kolota o lokela gore o tlemane re na le monyetla gore re o tlhalosetse gore na ke mabaka a feng a etsang gore re re o a kolota kapa ke mabaka a feng a etsang gore re re re a o kolota empa boholo ba nako batho ba tla ga e le gore ke bona ba kolotang sa re
4: re nka wa o qetela he mmamedi e motlhe re tle go utlwe rona e be re thusetsa jwang mona boemong ba ditaba tsena tse amanang le lekgetho ka gare ronaga ya rona ya Aforika Borwa ke nka mmamedi kwano mmamedi kgotso
13: ntate mahloko kgotso le meetu wa gago moo ntate mahloko le nna kopa go botsa ntate moo gore jalo ka ne ke sebeletsa khamphane tse dintse pedi ga se ke le mo khamphaneng e nngwe ke e sebeletsang maane ke a founela go thwa ke a kolota ke kolota tšhelete ena ya lekgetho e le gore mpa kgwedi le kgwedi khamphane tseo ke tsona ne ntse dinka tšhelete dire di a patala mane lekgethong so ga e le jalo ntate mahloko ke batla go tseba re etsa jwang gobane jale ka kutiso yaka nna ke a eja tšhelete e jwe ke khamphane ntate mahloko ga ke tsabe ke a ukwala ntate fanyane o tswa ke stel
14: helo ntate mahloko teng ntate le kae nna ke malesone ka lebitso ke ka mona ka Soweto Naledi ne ke kopompotsetse o moeto ga gona ga o le moai wa Lesotho go kgoneya ore o ka ya ka passport o lo ngodisa SARS mane na
15: matlhoko nna ke mmeya jwang a sa thusong a ba thusa bonkgone mono kutlwa nna nex mo bala molaetsa ka nex nomoro tsona tse founela mme mmadijo a naramole mme moo ke ka bua le lona
4: thabang a konke dinomoro tsa nkgono o kopa gore a thuswe ka nnete ore ba bangwe re a ba thusa ena a re mothusi jale re tshwere taba ena ya lekgetho ena ntate mothijwa o utlwile dipotso tsa bamamedi momamedi e mongwe a re ke moaiwana a Lesotho na le ena kaya dikantorong tsa lekgetho a lo etsa dipatlisiso
6: ngwana mme gang fela ga o le kare Aforika Borwa o ka tla ka passport o kgona go tla kantorong tsa rona re o thusa gobane le bona baagi ba Lesotho o tlo gopola rona le be e leng gore ba sebetsa ka kwano ka Aforika Borwa mme dicompany tsa ka mona di tlhoka go papata di tlhoka gore ba be le di-tax number mme ba tla go rona ka di-passport-o e be re a ba register gobane passport e ntse yona fela le ID ke bopaki ba gore ke wena motho e leng gore re mo register-ileng ntate mahloko mme ya bobedi ke gore ntate a itseng ga e le gore khampane e ntse mo taxa mme ena ga ja tšheleteo tshwanetse o gopole ntate mahloko gore ga e bane e le gore ga ke teya motlhala fela ramosebetsi o na lokela gore ebe o taxa ka 27% a ba o taxa ka 18% go tswa gore phapanya 18% le 27% e ya salaring ya gago ka mantswe a mang taxi eo e gotletse go wena ka mantswe a ke gore ga se re e batla re
4: etoke a manda di mothijo ya manyenyana ko lokise yone ena a ke go tlamehelang taxe 27
6: e yenda tama hlo
4: ka elentshwanelo ena ba etsa phoso a handexa 18 yo le phoso ke ya hatso ya ha bona ona o tswale
6: melawana ya lekgetho ntate mahloko e re ke boikarabelo ba molefi wa lekgetho go bona gore na o bracketeng bo hantle ba tax ka mantswe a mang le wena ga re ke dutse le wena mona tele mahloko ke boikarabelo ba gore o ye o sheba SABC gore na tšhelete ba enkang go nna ke ene paetseng na gobane ga o se jalo rona re tlo sebetsa le wena jalo ka mosebeletsi wa SABC so ke ka gore reng re e beya mane mo e bonwang ke mang le mang gore na di-tax bracket di tsamaya jwang ebile o beya tax bracketeng e feng ga o gola package e kae so ka mantswe a mang a se ntlha tse e leng goreng ke tsa le konutu ke dintlha tse bona le tseo mosebetsi e mong le e mong a kayang mosebeletsi wa re nna ke ke le maemong a hantle a o taxiwa na
4: tate mothijwa re ke nkena ko ena ko leboe gabaneso
6: ha ke leboe ntate mahloko ke qetele fela ka hore hona le bo basebeletsi ba mbelo re ba sentse batho tse di IRP 5 na ko nya jwale mme tshwentse ba tsebe re ha soka e ba setla sa hore ba ka di kantorong tsa rona mme re a tseba re commissioner rona o tla bua ka letsatsi le lengwe reng ba tla ba qala wa di kantorong tsa rona o ka sabela di IRP 5 tseo mme ke a tseba ona jwa ka ba ne ba di tshwere ba tla be sentse ba ya kantorong tsa rona ho hanse tla sa bona sa legeto sa o tlisa ditokomane ha soka se bulwa ntate
4: kana seniniso
6: commissioner rona ke ena tla fana ka letsatsi ntate mahloko empa ke o tlwa mane July mme o tla fana ka date e leng reng ke yona ene pa hetseng
4: hona jwale tjena ke beng ba kgwebo
6: hona jwale ke beng ba kgwebo ntate mahloko
4: ha se rona
6: ha se lona ntate mahloko
4: ke a leboa ga bane se hlakile mmamedi wa tshebeletso la sedi ge fitla pheletsong ya puisano ya rona le mohlompeng ntwa mothijwa eo ke hlalositseng gore ke moemedi wa lekgetho kantoro tsa lekgetho kwano Afrika Borwa o na tlile a re fa dintlha tse batsi ma le bana le nako ena ya sehla sa go gutlisa re a gutlisa ke ntate mothijwa borragwebo rona borragwebo e ya ntate hlwehle rona borragwebo thabang o ntjebile jale ga ke re rona borragwebo ke a lebotlhe ga baneso ke leboetse nako wa ga wa
6: kereka
4: semoge mabedi e motle ke metsotso e masome mabedi le metso e tsheletseng ka bora go rra ya bobedi nna le wena re mmogo nna nao ke la gaola jale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi fm ke a qala ka pina ke gotla ditabeng ntumelele kengke pina ke ena

0: e monate ya mikasa mamela ke lebitso la pina mona motho motle metsotso e mashome a mabedi le motso o le mong pele ho hora ya boraro ke tlo kopana le ba masepala wa Mangaung mo mamedi e motle taba diteng tsa bohlokwahlokwa ba bile le rona dibeke tse pedi tse tharo tsa ho feta ba ntse ba ratalela ka matsholo a ikgethang ao bona ka sebele ba tlang ho kena ho ona mme ka lehlohonolo ba kgutletse ho rona ka jeno mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi e re ke hopotse fela molomo ditaba ke ile ka tshwa ke qala kare bo masepala ba rona ha re ile ra kenya ditletlebo ba gutlela ho rona ka mogana ko e kae ke na le mo mamedi kwano ya reng ntate mahloko ke na le dilemo tse pedi ke dula ka hara suwa Swirich e bile mabota ntlo a ka tletse bolele ke qetetse bula le matila kitchen dilemo tse tharo tse fitileng na hana maemo
1: hala la Yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400 ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyelletsa le Argan Oil ka 49.99, o boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le Highly Defense Peri ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi e motlametso tso le shime le metso robedi pele ho hora ya boraro re ntse re le mmoho tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM ke tlhalositse ka re ba masepala wa Mangaung bona ba teng mme thabang ke ile ka kgahlwa ke ho hlokomela hore bo masepala ba bang le bona ba re ba kopa sebaka lenaneng lena la jwale ke nako la bohlano ba ke ba tlo hlalosa hore bona tshebetso wa bona ntse tshebesebetsa jwa ngwena motho e motle jwale he kgetlo lena re na le ba Mangaung jwalo ka re bile le bona baking e fitileng le baking yane le beketsane ba bile teng mo mamedi ba tlo ikarabela ke na le ntate porotlwane dumela
4: khoso hle ntate matsha
0: ke a phela o phetse hantle ga ba
4: ka mo hawa mo rena hle wena
0: e ntse ri ya wa mpona ke
4: ah ke a bona o fille
0: e le bala litse
4: ka nne yo what low
0: Ntate porotlwane le ile la bua beketse pedi tsa ho feta hore le letsholo le ikgethang la ho kena ka hara toropo ya Mangaung ditoropo tsohle tse welang ka tlasa masepala wa Mangaung le letsholong le matla la ho fedisa botlokotsebe bo atileng ka hare ho tsona o re tletse le sephetho ka jeno ke hlokometse o na le monna wa Nigeria ya tshwerweng a ko re fe ditaba
4: Ya lebo wa hlanta tama ntumelle fela ke dumedise mo mamedi wa le Sedi FM le tsatsin la ka jeno jwale ka re tshepise re tla boela re gutla hape hape re tlo di ala re fe mo mamedi ka wotlolo ha hore na ho ntse o ya jwang matsholo ana a rona ke matsholo a keking a yema ke matsholo a tswela mpile mme maikemisetsa rona ka o tswela re thutile nthengwe hore hona le pula ena nka se gahla e senyang tate matsholo empa hona le pula ena ya tsheola e nang ha sesane empa pula eo Mosebetsi wa yona e

0: ena e kena e kena mobung jwale matsholo a rona le rona ke matsholo ana ka le mele adimilweng re re ke matsholo a consistent ene maikemisetso a rona gore re batla ho etsa bonnete ba hore botlokotsebe re kenella ka wotlollwa ka botibo jwale ka re bile le leng la matsholo ka letsatsi lena la mashumi a mabedi mesa kgweding yona yena ye hodimo ka ra setsi sa toropo ya rona mangau mo o ileng ha tshwara e mong wa melata a tshwere nthwena e bitswang ka gore ke jewelry scale eo a neng a sena the Legal Metrology Act 9 ya 2014 ona sena certificate sa ntho eo gore a ka sebedisa ntho eo jwale ke moo a ileng a tshwarwa mme gore a qeteletsa tshwere o bontsha gore basebetsi ba rona ba masepala ba law enforcement ba kelotlhoko ba ile ba mo lemoga nakong eo ba ntseng ba tswela pele ka matsholo ha a baleya ebile a batla go kwala shopo ya gae mme ke moo ka leleme le adingweng ba ile ba mo intercepta ba mo gabeletsa mme ba kgona go lemoga gore motho yona ka shopong ena ya gae o na le mofuta oo wa sekala se sebediswang ande ke sekala se se molaong ba no tshwanetse o be le certificate sa teng o se sebedisa ga e baneng o tshwere sekala seo o na le kgonalo ya gore motho a se sebedisang o mejara kapa o weya kapa o metha di-drugs ka sona jwale ke ka go a ileng a nkuwa hanghang a qotswa a isiwa ntlwana sana ka wotlolong
1: monne ona o sebetsa le mong lebenkeleng le la gae kapa o na le basebeletsi ba gae
0: o sebetsa le mong mokgwa bona mofuta o wa batho ba e leng ditšhipiri ga ba rate go etsa ntho tsena tse o thweng ke dikamano o etsa bonnete ba gore o tsomale mong ba bitswa ka lentswe lena o thweng ke di-lone ranger gobaneng o tshaba gore batho ba bangwe ba tla mo expose so dintho tse tsa di etsang o di etsa le mong mare ka bomadimabe o kopane le batho ba matlho a tšhatsi bane matsholwana a etsa gore go be le experience le basebetsing ba rona bane jwalo ka ntse ba kena ka ratoropo ba sa batse ba gore na ga ba sheba ba bona motho jwang ha ile setlokotsebe
1: yela kompolele ntate porotlwane ho fumanwe sekala fela kapa ho fumanwe sekala le dintho tse dintse ka belaetsang hore monnona o sebetsa ka dithetefatsi kapa o rekisa gauta kapa o etsa eng ke eng ntho tse ding tse fumanweng
0: batho ba ntate matsholo wena momamedi ntho e ba e etsang ba na le system e ba e sebedisang haufinyana ha o kena ka gara lebenkele la shop ntho o ka kgonang go e fumana ka bo haufinyana ke diplasticnyana tse sebediswang tse kenyang ke diphuthelwana tse kenyang di-drugs ke tsona tse fumanweng moo maga e le dintho tse dintse tsela eo ba sebetsang ka yona ba dipata o kekebe ga se ga bobebe o ka di fumanang shopong eo dintho tseo ba di sebedisang ntho ena ke e bua ka baka la gobane re na le boiphitlhelo go na le nako e nngwe moo re neng re patrola mo universitas a re feta ka dikoloi le maponisa go nona le e mongwe wa melata a na eme ka pela ntlo jale ke re go bona le a mmona motho yo o rekisa mazimba o rekisa mascopas o rekisa dintho tse simple jwang ke re ntho eo ka sekgowa e bitswa fela fronting ke re go na le ntho tse wa di rekisang be ke re ga re emeng le tle le bone a re ya moo ntho a pele re fumaneng gaufinyana ke tsona diphuthelwana tseo plastic tseo tse tshelang di-drugs tseo ke be ke nka ba team ya ka ke nka le ya le mongwe wa sepolese ke re kenang le yena ka tlong ka moo lelo mo thusa go batla ntho e re e tlhokang moo le tla e fumana ga ba tswa ka moo ke kebe wa dumela o tswile ka mokotla o mokana wa matekwana so ka mantswe a mang moona mahaising kapa moona disababong mo batho ba ga o bona motho a eme ka ntho e kang masimba moo ga se masimba ntho eo ga se dipompo ntho eo go na le ntho yo a ba targetile gagolo-olo bana ba dikolo bana bana ma-student a rona a di-university ka dintho tseo tsa bone
1: bothata ke gore re na le bana ba dikolong mme motho a ipotsa gore na ba bolokeile go le go kae re tlhokomedisitswe nakong ya go feta ka mefuta ya mazimba eo bana ba rona ba e rekang di-tuckshopong tsena bana ba bangwe ba tlhokaetse ka jeno tsena jwale ke bana ba sebakene ka ga ditoropo ba etsa mesebetsi ena ya bona o sa tlhaile legotleng la dinyewe
0: ee hanghang e itse ga a tshwarwa motheo o lankua tlhaile legotleng la dinyewe mme re tla utlwa feedback go bomphato ba rona gore na nyewe e ntse e tsamaya jwang ya gae
1: ntho ke ena ntate porotlwane le moifo wa gago ntho ke ena ya beile ya batho bana ba ba re senyetsang akana ka rana ya rona Afrika Borwa le ba phelang ka rana ya Afrika Borwa ba senyang metseng ya rona.
0: We opile kgomo le naka ntate matshwantsho ya beili e botlhoko gobane ga o sheba ba bangwe ba batho dintho tseo ba di etsang le ka morago gore motho a fumane beili motho eo o tlhekefetsa setšhaba kore ka boteng ba gae fela ka gara setšhaba motho eo kore ke tshetlho ka gara metse ya rona le ka gara ditse tsa rona tsa toropo e botlhoko ntho eo gagolo fela o ka ipheta gape gore ntho ya beili e botlhoko e kotsi
1: e kotsi tata potlona ga ke tsebe ga ba motlhomong o na le dintlha tse dintse o ne o kala ka tsa gore motlhomong re ka di tseba ge le baomamedi ba tshebeletso ya lesedi ebang di le teng a ko ntshwagele fela jalo ke ketlheke mabala ga re gotla o di tsipetsipe ge tsebe go tswa le rona ge ya goreng ya boraro mamedi ntumeleletlhe ke tlhae ka mabenkeleng ke ya gotla
2: moratuwa a ko tlise ngwana o kwano
3: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
2: Dumela tle diponka-ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelonyana ya Heidi le letshatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dula e omeng neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
4: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tswara ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Mamesi se ho ja se se tona
6: ke re tshe tho la ka no le ke le hloka nna le motho re ya mafelong a biki
5: ma tshugo ma tshugo ho jwale ke nako
1: mabede motle ke ntse ke fumana di WhatsApp tsentse ndi kena tsa ba mamedi ba nan le dipotso ntate porotlwane ba bang ke ba hlaisa mathata a tshwanang le ya ntate o buang ka ona di masipaleng tsa bona eno ena kwa paballo ena go kopa thuso ka paballo Welkom a ke tatla ho yona eno ke a tshepa e bile ngotswe ke a tawe ena ke a ka mona ka paballo Nthabang re tlhegeng ke re belle ka thoko tate porotwane ha re petele puisano ya rona gabaniso
0: thank you mongaka ha re harela fela ntse ke ratang ho itoboketsa re batla ho etsa kgwele tswa ho lo ho mo mamedi le bomphato ba bang ba rona hore mosebetsi o re etsang jwalo ka ha re itse re qadile mme ha re batla ho hetla morao maikemisetso a rona ke hore re batla ho kgutlisetsa seriti sa naha ya rona ya Afrika Borwa mme ntho e nngwe ke hore re batla hore le bana ba rona ba kenang dikolo wa tseba nakong yane ya kgale ntate matsho ngwana ha na kena sekolo ha o ne mmotsana ngwana o batla ho ba eng o ne utlwa ngwana a re ke batla ho ba lepolisa ke batla ho ba teacher ke batla ho ba eng ka mantswe a mang bana ba bona di-role model le ha ba shebile ntho e re batlang ho ikgutlisa ke eo re batla ho nka naha ya rona re batla ho enka ka mesebetsi ya rona ka passion le maikemisetso hore ha ke le mosebetsing ntho ena re batla ho iphatalatsa ho basebetsi kaofela moo ba leng teng hore kaofela ha rona e mong le mong a phamise letsoho la hae re etse mosebetsi kaofela ha rona let us stand re be counted hobaneng kaofela ha rona o shebuwe ho rona hore maponisa a rona a kgone ho etsa mosebetsi o tswileng matsoho le hore di-law enforcement di-traffic ba etse mosebetsi o tswileng matsoho re tlhoka tshebedisano mmoho ya setšhaba re seka ra pata dintho re ntse re bona gore go na le batho ba etsang dintho tse tswileng tseleng gobane ka nako e nngwe ntate matshwantsho e botlhoko motho o bona ntho e etsiwa moo oa thola and then a lebetse go yona ntho eo ya e patang eo e tlo etsala go yena o sane jwale go botlhokwa ntho e ne o thengke neighborhood watch e botlhokwa gampe le ka gara ditse tsa rona tsa toropo ga o bona ntho e mpe e tsala le gona mo ka gara toropo di-hawkersing street traders o bona dintho tse tshwanang le dithethefatsi di patwa kae e tsa bonnete ba gore fela gore o etse kgoeletso gore o reporte ntho tseo ga o tlhokagale gore o tse bagale gore ma ke mang ya reportileng ntho eo e tlo re thusa gore re etse bonnete ba gore re nka setsi sa rona sa toropo re nka metsi ya rona re nka Afrika Borwa re nka re ikgutlisetsa mane me e tshwanetseng gore e be teng e be le seriti ka tshebetso ya rona le ka boitelo ba rona
1: ntate porotwane ke a leboatlhe gabaneso ke leboetse nako ya gago ka jeno kwano tshebeletsong ya resedi ke gathetse maatla
0: ho lebo nna ha ho lo fela le o le sedi FM le bo eta pele ka monyetla o ru fumanang la bohlang le leng ntse re yetsang ha re yetsetse rona empa re yetsetsa sechaba sa rona re batla go khotlisetsa seriti sa Afrika Borwa maemong a o seneng se le ho
1: ke a le bo gabaneso mme di ke mo hlompe porotlwane ke ena tleng ka ditaba tsena a tlo go fatsona ke sepeto seo masipala wa mangaunga o re fang sona ka mga di matsholo a o bantseng ba kena ho ona ka hare ho toropo tse welang tlasa masipala wa mangaunga taba engwe ne ke tlile ke batla ho feta ka yona kwano mmamedia wa tshebeletso re sedi ke e hlahang ka mona ka paballong welcome ba aiba ba fitlhile mono ka selemo sa 2018 ka February sebakeng sena ba bewa ke masipala wa mihleng kapa majoro wa mehleng ko Senjani Spielman mobung ona wa Harmony Mine le ka jenu go bane mobu ona kwa Harmony Mine o bakile mo ferefere jwale ba hloka mo bakalo dulang teng masipala majoro wa hona jwale Thandu Xolo David Kalipa o ga tshena ha dikini ha setsa hai ba se batla bona rona ba tswa le jwang bona ba dudi bana ba ipeileng mobung wa Harmony me ba kopa thuso ba ga tshebeletswa le sedi ba tsweletsa ro ya mabona go bane ha hona mo ba le odula teng thaba nka di nomoro kitseno ngwana morohani o ko bone o rena re thusa jwa ba sotho bana ba bo rona mmm impe ya hore e ri ke etse tsena

0: ba feta ka mara tshipi hallo la ma 7 we
1: hi tibla
0: ring lebu
1: ke phetse ngwana so phetse
0: re to pi to pi ngwana malume onkisa kai
1: kwisa wa gatella ga 6 o'clock
0: ai mara mara o tsena ke le ai ai ai o le ke nyana jwa
1: ha on daddy
0: o ka mso bo ya ganya ba o fahla
1: o tsha jang
0: wena Oh, yes.
1: Jalo fela he momedi mese fete ke tselong go tshwara tsona ka jeno me wa hopola bekeng e fitileng hebo hopola bekeng e fitileng re ile ga phatlalatsa taba botlhoka kwa me ka jeno re ile ga tshwara ka jeno ke ka jeno
0: ga ba ga o kopa ga ga o ka etsa tsheli tshe ka nako beketlang la botlhano re ka gutla re fetola dintho
1: jwale e bang o ile wa mamedi sisa hantle bekeng yane fitileng ka jeno he o ka tsana le wena ha o iphumela o nyana
0: nna kwera mo mamedi ya le hlonolo ka jeno ya ka ikhapela jalo 5000 rand ka di tsagala tsa mole mo ho tswa ho le seria family zakha o khala ga tshobeke nge fitileng ga go o lokela o etse eng
1: nela ne ka ditelo sa data na ka botla ka ho hang go fa tsona hantle ke biletsa tjeng pele re tla utlwa heka jeno ke ba mamba ile mbala tsela ditelo nne ke manyeno a le hlonolo.

0: ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Ge tadi no mo role thata mo la dikitikiti tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mo la ka mo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo, betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Soweto. Call Langa le Kubula 88.4. Kabale download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.
3: Ana o ile wa download app ya Zakapay. Jolo ka re ne re tshobekeng e fitileng.
4: Mme ana o ile wa etsa jolo ka re o kopa ho kenye di rand tse ka ba magolo a mabedi.
3: Ana o ile wa etsa jwalo.
4: O di sebedi sa lo di sebedi.
3: Ha ibe o ntse jwalo. Ha re khutla fela kwano.
4: Mohamedi.
3: E ka nna be ko wena.
4: A tsamanga 5000.
3: A tlo re tsetsa mamedi a le hlono.

0: Mamele ke Beyonce a re break my soul. Ora se dio pe mahante fela metsotso ke le shume ka morao hore na ya bone. Ke re tsela afternoon drive le TLB ra hore nyane ya abotsilela. Me re lebo ha holotsi ho mosiwa tsweu ka go bala tsa tsa ho ga bone ka boqhetse ke bona ba ha sale. E bile re sentse re kena jalo mogatlhong wa bobedi wa lena le matla. La retel.
1: Me wa tsaba jalo ka receptionist ra re tloba le metsi wa bohlokwa ho le monene ke motswalle wa lena neo. Ha rena le ntho fela re ya wena e bona rena le ntho le nana le ntho tla rona e ba fetu ke na le ntho. Hai saptya.
2: Saptya hai.
1: Ar khutla fela kwa no re buisana jalo le saptya. Ska ba sutya. Ele shoba le motswalle mo fela metsi so ka mara hora ya bone. Mo khatlo kwa bobedi wa drive time. Etu ka mara kame. Re le bula ho le fela. Ni a kera belaitsa. Batho bana tefetse. Kiratella drive time, Holy City FM.

0: ke le bolela ho le bana beso mamedi wa tsebeletso ya le sedi re go neletse tsa pele nka tlhagaletsa bo be di tsadi papadi la bohlalo lena kwa re ya thella re tsale ka tsa papadi ya rugby ho phasa Lions sirumela ha se le malala ala o tswe bakeng sa papadi ya United Rugby Championship mo khatlelong wa di quarter final e o setlo e bapala jwalo kgahlano le hlopha sa Leinster mane Dublin ka morao re hlopha seo se bahlole nako nye fitileng mo khatlelong wa league mo kotlisi wa Lions Evan van Rooyen o dumela hore ba malala ala o tswe e le sehlopha me ba tshepa ile hore dipapadi ntse ba di bapetseng tse fitileng hona le kenye na ya United Rugby Championship di ba beile le ho ba lokisa hore ba kgone ho elellwa diphoso tsa bona pele ba fetela makgahlelong ona o ba seng ba le ho ona wa di-quarter final e leng se wa tshepang hore ba tla lokisa le diphoso tse ba ileng ba di etsa e le hore ba tle ba kgone ho hapa papadi ena e matla e ba tle bapala le sehlopha seo e leng dithatohatsi sa ho ka hapa tlhodisano ena ya URC selemong sena sa Leinster Tim Kotlisi wa motlatsi bile wa mokotlisi e leng Mornestein yena o hlalositse ha ba tseba hantle hore hlopha sa Leinster ke se matla haholo mme se tlo ba fa phepetso e ne ya haesale e be mokotlisi wa dibapadi tse bapalang morao Jack Fordy yena he re utlwile a bua taba hore o elellwa hlopha sena e le se matla haholo ka lebaka la hore se na le dibapadi tse ngata tseo e leng hore di na le boiphihlelo ba dipapadi tsa matšhaba papisong le bona jalo ka sehlopha sa Lions athe sebapadi se bapalang morao mane e leng Ricardo Lopshe yena o boletse ha ile hore ka nnete ba lokela hore jwang kapa jwang ba sebedise monyetla ofeng kapa ofeng e batlo teana le ona papading eno e le hore ba tle ba kgone ho hlaba dintlha hlopha sa Lions le sa Leinster di tlo thulana he mokgatlhong wa di quarter final bekeng e tlang ka moqebelo ka la 30 motsheanong mane Aviva Stadium hona teng naheng ya Ireland Dublin ho tsa bolo taba ya bohlokwa ke Afrika Borwa ho se o se o kae countdown e kadile mme SABC 3 ke le haela hao le dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela o le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le mesumine ho SABC 3 kapa wa di streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 19 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 kwa mokiteng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsedinghe mamadi mokapiteni wa Mamelodi Sundowns Themba Zwane ore se tlhopa se fitlile hantle mane na henya Morocco ho sa tsotelle itse e bileng teng se thatong mme bile se malala ala otswe ho tswara mo rethitho bakeng sa papadi ya lotola bobedi ho magaola ganga CAF Champions League e o se tloe bapala kgahlano le se tlhopa sa AS FAR ka Sontaha Masandawana ba ile ba lahlelwa ke nako e bohlokwa ya boikwetliso le letsatsi le le la boikwetliso ha ile hantle nako nyo se fofane sa bona sineng si dieiswa ho ka tloa ka monaka o R Tambo Pijana bekeng ena zwana o hlalositse ha ba le malala ala otswe bakeng sa papadi yena e tlabeng e le matla e tlo bapalelwa mane Prince Mulay Abdullah Stadium ka Sontaha sena hopola hore hlopha sa Masandawana he mamedi se kena papading ena ka moya o phameng jwalo ka e le hore bekeng e fitileng se ile sa hapa papadi ya lotola pele ka ntlha e le nngwe ho noto ka mona ka Tshwane a re utlwa hore mshwishi o di beile
1: jwang. I think the session was good. Obviously we got the time to rest and try to prepare for the session. I think before the session, obviously, we analyzed the opponent and we knew what we expected from them. And today it was just those tactics of how we're going to approach the game. And but starting slowly after this long travel.
0: Athe mamedi ha re ya mosemane ntse re le papading ya bolo ke le ka utsipela gotswana gore menyenyetsi ne se ile ya tswa mane continenteng ya Europa gore e hle ka sehlopha sa Manchester United se ikemiseditse o tikina mokwetlisi Michael Carrick bakeng sa o ba mokwetlisi wa ka dinako tsohle ka kontraka le botsepedi e hle o fela lo jwalo phatlalatso e entswe semmuso Michael Carrick e se le yena mokwetlisi wa sehlopha seno mme o fuwe kontraka ya dilemo tsepedi monneno he ya dilemo tse 40 a na le metsumine o ile a kwetlisa sehlopha seo e le mokwetlisi mokwetlisi wa nakwana go tswa ka kgwedi ya Pherekgong selemong sena ka morago rolelo ko mokwetlisi a Morin ya bage go tloa mono re bona a sebetsa gantle agolo le o bapala ka bogabane le o etsa go setlhopha ebile ga e le gantle se bapala ka bogabane mo nemo e leng gore se kgonne o phuneletsa bakeng sa thudisano ya setlheng se e tlang ya Champions League jalo ka se le maemong a boraro ga o sheba loko ya manyesimane ka re ike o gapile dipapadi tse lesome le metso o le mong go tse lesome le metso e tsheletseng tseo a di bapetseng leaguing ya manyesimane mme o tshepa gore go tloga jalo go ya pele mogopolo o a nang le ona ka setlhopha o tla nne o tswele pele o wetsagale mme re tla bona a thusa setlhopha gore se ne se tswele pele o bapala gantle le setlheng se tlang ga re di kwala ka tsa diatletiki mafolongana a beke go matho a Cape Town marathon ya selemong sena sa 2026 ka sonta sena se o reyang o sone he mmamedi mme go lebeleletse gore e be lebelo le e leng gore le tlatlhe lengwe le nalane jalo ka e le gore go na le dimatšhi tse ka bang tse lesome le metsometraro banneng le tse robedi basading tse e leng gore nakong e fetileng di se di ile tsa matha nako e fetang rekoto e ileng ya e tswa lebelo le na la Cape Town jalo wa tlhokomele ya gore o ka nna ba le rekoto e ntšha mafelongwana a beke ke dimatšhi tse ka bang tse dikete tse masome a mabedi a na le metsosupileng tse tlo ba le kabelo e ka setsena jalo le tse dikete tse lesome le metsosupileng le magolo a mahlano tse tlo matha mabelo a magutshwane a ntseng a tlile e le onana a Cape Town marathon jalo re tla bona he gore ebe dintho di tla tsamajwang banne mmane ga o sheba go na le semathi se tlhwatlhwa ebile ke boka ubere boemong ba lefatshe e leng Eliudo Kipchoge ke emong wa dimathi tse maatla tse shebiweng gore di tle di sebetse ka bogabane athe basading semathi sa Aforika Borwa Clan Rose Xaba ke emong wa ba shebiweng gore ba tle ba sebetse gantle ka morago gore a tle a etse rekoto nakong e fetileng ga ne ya mathabelo leo ka gora tse pedi le metsotso e masome a mabedi a na le metsomedi le metsotswana e masome a mabedi a na le metsomedi jale re tla bona gore ke mampudi ya tla gapa Cape Town marathon ya selemong sena sa 2026 mafelongana a o reyang gona beke dibile akalo e le tsa bobedi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa go qetela dimetsotsong e masome a mararo ka morago gora ya botlhano bana bese ke tseo
2: ga koleboa holo bongs mmogo le wena thibila momedi re kena ka mane ka a 59 northbound ka reading interchange le phelo le tshadi la mmela lekwetso ka moo ga nna ka kelotlhokotlhe go na le kotsi e amang jalo makoloi a ka bang a mabedi ka go fela ke ne ke o tshwaretsega kana goreng ena kwana gore a tshela traffic e na le yona fela tlale o ke nang le yona jale empae bangwe na le tse o di bonang re sa di bone re tshwara ke tibos underscore mokone dlima wela 1x hashtag ratela traffic

Suck it up.

0: ke metsotso e le shomela mosorobong re ya re lebile hore nya bosupa bo lore le nana le ntse le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le CDI FM re hatela pele ka ditaba tsa rona tsa tsing la ka jeno me re le kola dinthlatse bile nka sehlohong bekeng ena ditabeng tsa machaba ka ho buisana le mohlaisi manenengwa ditaba le CDI FM mokete monyobo weso khotso re ya amhela lenano la matshohlo
1: khotso weso
0: Weso re bolelela hore DRC ya paretswe ke ho ropoa hona ha tshwaetso ya Ebola. Phepetso ya sehlogo naheng ena ya DRC ke efeng e leng se ka feteletsang tshwaetso le ho beha kotsi bakuding ba lefu lena?
1: Bothata ba DRC weso le momamedi ke haholoholo ke ntlha e amanang le ntwa ke sebaka se leng hore le hoja hona jwale e ka ile meriting empa ho ntse ho tsitsipane haholo jwale dibaka tsena tse leng hore ke tsona tse yamehileng ke dibaka tse ka botjhabela tsena tse ileng tsa hapuwa ke M23 mme re nka mohlala fela ka yona toropo ena ya Bunia ke moo o fumanang hore ke bona ba mono boholo mme motsamao o batla o se o phuthulile gobane le bona ga ba tshepe ka matswama ga ke bua ka motsamao ke bua ka batho ba bang ba fana ka dithuso bahlanka ba bophelo ga ba tshepe gore bana ke bahlanka ba bophelo e se ka ba ke sera se itlhakantse ebe ke baromiwa ba mmuso ka tsela tse itseng mmuso e ba lwanang le ona wa DRC jale ntlha e amanang le ditshebeletso tsa bophelo ke bothata bo boholo ga o tla ntlheng ena mme le ntlha e nngwe gape-gape e bang le yone e ntse le phephetso gape-gape o fumana gore gaholoholo ntlha e nngwe ke e kenyeletsang ga e ba go lokela go etswe diteko gore mohlhomong lefulena go bona gore na e file ke lone ga o kgonagale ka baka la disebediswa tse e bang di gaelela mme ga gona gore di ka tsamaiswa ka bolokolong tloa Kinshasa go tla sebakeng sena se kenyeletsang toropo ena e a bunya ara tse dingwe jare ke tse dingwe tsa diphephetso tse e bang re ka re ke diphephetso tsa sehloho haholo tse bang di thefula DRC kapa bona batho bana ba e leng gore ba iphumana sewa sena sa Ebola se tlile se ba hlasela haholo mme e ntse nama ka mantswe a mang e ntse nama e namela dibakeng tse fapaneng tsa DRC haholoholo dibaka tsena tse e leng gore ke dibaka tsa mahae kapa ke tsona dibaka tse senang ditshebeletso tse ntle tse e leng gore baahi ba ka fumana pheko ba qoba go tshwaetsana ka bobona gobane kotsi e teng gape ko tshwaetsana ka bobona mme yona phephetso ntse le teng gape e se Ebola gakano fela mpa go boetse go ntse o na le mafu a tsang bo masilese go na le cholera go na le malaria e leng mafu a ntseng a na le seabo se segolo polaong ya batho DRC dibakeng tsena tse e leng gore ke dibaka tse re ka reng ke dibaka tse sa fihlelleng ga bonolo ke dibaka tsa mahae
0: Ha re seleng hape we so le tona la tsireletso mane Israel Ben Gvir o tobane le tshehollo e kgolo ka mora ho phatlalatsa ditshwantsho mane X tsa baitseki ba isang dithuso mane Gaza. Ketso ena ya hae e silafatsa lebitso la Israel ho lo kae dinaheng tsa matjhaba.
1: Ketso ena ya hae e batla e silafatsa Israel haholo. E bile re sentse lebitso la Israel le silafetse ke ketsahalo ena ya Gaza dibaiwane re ka mona re bua ka bodibano le re bua ka eng e sentse le silafetse haholo jale ketsena ha e fetelletsa maemo a santse a le mabe a etsahala ka mantswe a mang ga o sheba gona jale Israel e tsosolosa letsholo lena la yona ka sehediru le ba le bitsang Hasbara e leng letsholo le re retsweng gore Israel e salositsa matšhaba ka maemo a yona e salositsa matšhaba ka diketso tsena tse ntse di etsa gore ga gona ntho e kang polao ya batho ka bongata jalo ka ga go tshuo ga gona eng e le ka go lokisa setshwantsho sa yona jale ga monna enwa a etsa tšhenana a ntsa a pepisa ntlha tse ka reng tsena ke ntlha e ba busetsang morago e ntseng e ba silafatsa e senya lebitso la bona ka go fetisisa gobane ba leka ka gotlhe go ntshetsa pele sena se re kareng ke propaganda gore ga gona eng kapa eng empe ba etsang empa se teng ba na le tokelo ya go itshireletsa gara tse dingwe
0: go sa le jalo
1: ne re tlhalosa gape gore

0: nna mona gape gape o tlo fumana gore yena Monghadi Netanyahu o tla sa gatelelo e maatla ya bona banna bana ba kabinete ena ya gae ya gore ba etse ka gotlhegotlhe go netefatsa gore Iseraele e tswela pele ka metšha ya yona ya go naba jale empa ka tsela eo e sekileng jale monna enwa ntate bitso lena la gae jale kilena lea nlatlhegela o ba busetsa morago gagolo o ba busetsa morago gagolo e leng ka gore re boneng batho ba bangata ditsibi tsa dipolotiki di salo sa sena le motlholo gobane re bone ntate Netanyahu a ema ka maoto gore sena se monna eno a se etsang ga se Iseraele go boetse go tlhaeletse letona la ditaba tsa matšhabeng la Iseraele gore monna eno a sena se a se etsang ga se se amanang le rona mme ga o gopola ena monna eno hifir yes ke motho yane e leng gore o ne a tsitlhalela gore molao ona o mabapi le tlhatlholo ya lefu go mapalestina o kengwe tshebetsong ka potlako ka mokgwa o ka kgonagalang jale ke motho eno a nang le letlhoyo le eno ke motho eno e lefatshe le sentse le moshebile ka tsela e na mofuto o jwalo jale sena sa se etsang godimo a baitseki bana be e leng gore ke baitseki ba mafatshe a fapaneng o santsa a bega naga ya gae ka mosimo ga botlhoko
1: go sa le jalo ga sekgetlho la pele baitseki ba letoto la diketswana ba tshwarwa tekong ya bona go lebisa dithuso manekaza le ga o le jalo re bona ba tswela pele ga fetsa go tsitlelela go bega bophelo ba bona kotsing ke eng se ba fa morolo wa go tswela pele le go phegelela leeto le natla sa boemo bo renang ga jwale
0: jalo ka ga re sebedisaleng ke boitseko batho bana ba tswang mafatsheng a fapaneng ba kenyeletsang Aforika Borwa ke batho ba ntweng e lekang go etsa tlhokomediso ke ntwa ya boitseko e lekang go etsa tlhokomediso gore lefatshe le bone gore go thata mapalestina a phela ka thata mapalestina gaana bophelo ba dila ditenteng ba e bang ba lesegonolo ba bang go hang ga bana bodulo mme dintlha tse kenyeletsang kalafo ga gona kalafo jalo ka ga ba le jalo ba kenyeleditse kalafo mone mo baleng teng baitseki bano ba leka gore lefatshe le buile maso lefatshe le be sebete le eme go bua jalo ka ga o gopola gore karolo e na le diboho e dipakeng tsa gepeta le kaza e ntse ko itse gona jale mme ke le diboho le legolo le e leng gore dilori di eme mono tse e nang le meriana tse e nang le dijo gore batho ba tlo fepiwa empa ga ba kgone gore ba ka fiwa dijo ka baka la gore Iseraele e kwetse dintho gore go ga mapalestinana a tlhokagale a bolawe ke mafu a bolawe ke tlala hanyane ka hanyane go fitlhela palo ya bona e fokotsegile ga botlhoko ka mokgwa o ka kgonagalang ka teng
1: Amerika e sa tswa phatlhalatsa polelo e reng go bonagala go ka nna ga kgathwa tema dipuisanong tsa yona tsa pewa fatshe ya ditlhomo le Iran sena se bolela eng
0: go batla go tlhokagala tshepo e kgolo dipakeng tsa Amerika le Iran jale ke ntlha e ileng ya tlhagisiwa eno e tlhagisiwa ke letona la ditaba tsa matšhabeng la Amerika empa go fumaneya gore e sempa e le go leka go tlisa tshepo gobane maamerika ga re salosa gagolo ga re tla ntlheng ya tsamaiso ba tla sa kgatelelo e maatla gagolo ba tla sa kgatelelo e maatla go tswa setšhabeng ba tla sa gatelelo e maatla go tswa go dikgwebo ba tla sa gatelelo e maatla tlasa maemo a moruo jale sena se a se buang empa e le fela go leka gore jalo ka ga buile le ena tshware ke se name ka sena empa re bona tema e ka re tla ba teng empa ga o mamela ka ngane o mamela ntate Trump o bua se seng ga a bue sena se monna eno a se bua jale ka mokgwa ono ba leka go kokobetsa mebaraka ba leka go etsa se itseng gore go bonagale go na le tema e kgatlhwang e tlang empa go fumanagala gore tema re kare e batla e bonagala ka letlhakoreng la Iran le teng ga re sedišego tla re ke e tshepagalang legolo go kae jalo ka ga dioreng tse masome a mabedi a metsemene e se e le dikepe tse masome a mararo a metsemetlhano tse e leng gore di etsa feta monantshong motšhopurong ona wa Hormuz le go jage le tsona di a se sefua ba tla o bolelela gore dikepe tsa sera ga di no feta ga re bua ka sera re bua ka dikepe tse bang di na le folaga ya Amerika kapa di na le folaga ya Iseraele kapa dinaha tse dingwe tse e leng gore ke magata mmogo le tsona di atamelane le tsona gagolo
1: ke nako e ka tlase go beke moporesidente wa America Donald Trump a etetse China mme mathwasong a beke ena moporesidente wa Russia Vladimir Putin o bile China leetong la matsatsi a mabedi leeto la moporesidente Putin re ka le amaganya jwang le la Donald Trump
0: o ka re ke ntlha ya bo diplomati ke papadi ya bo diplomati ga o ka e sheba gobane pele sethatong re bone letona la ditaba tsa matšhabeng la Iran ba lona le yang Russia le yang China dibekenyana ga morago re bona ntate Trump le o ja he mohlomong go katwe ntate Trump leeto la gae le ne sentse le tsebagala le pele re utlwa gore letona la Iran le ka leba China jalo re fumana gore China e batlana ka katamelano e kgolo le Russia boteng ba ntate Trump e ne le bono ba gore o leka go batalatsa makukuno o leka go etsa sohle se matleng a gae gore a be le China letlhakoreng la gae China e leke go kokobetsa maemo Iran gagologolo Strait of Hormuz gore go bulwe motšhoporo ona dikepe tsa bona di fete moruo o tsamaye gantle empa sena ka nngwe se bengwe leitlho ko ona ma-Russia gore monna eno ga a tseta go sutha fela a mebarapeng eno wa runa ntate Putin merero ya bodiplomate o lokela goe empa ga o tsewa Russia ma-Russia re ga gona mo e bang dintlha tsena di amana re na le mokete ona e re o tshwarang selemo le selemo wa go keteka setswalle sa rona le China monghadi Putin o ne a ya mono moporesidente o ne a ya naheng ena ya China e le go ntshetsa pele mekete ya tsatsi eno jalo ka ga ile nako ya matsatsi ya mabedi ga gona mo e amanang ga kano le leeto la moporesidente wa America empa he nnete ke gore dinaga tsena tse pedi ntlha e shedieng gagolo ke ntlha ya moruo jale China e bapala papadi karolo e kgolo gagolo ga o tlhiwa matlhameng ya moruo le ntshetso pele naga tsena ka bobedi tse maatla e leng America le Russia di etsa sotlhe tse maatleng ya sona gore megato e ba e nkang ba kenyeletsa China ka gare obane ga re buifela ka moruo le setso leng China ke naga e maatla e ikemetseng ga o tlhiwa metlheng ya sesone mme e botlhokwa golo dipolotiking le moruong wa lefatshe
1: Weso re lebotse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la ka jeno o fitlhelela nakong e tlang
0: ke a leboa weso le mo mameding
1: mamedi yono re buisana le ena ke motlhaisi manenong a ditaba le cedi fm ena ke mokete monyobo mme ga ratela pele ka ditaba tsa rona re fumana gore batlhabane ba gale ba re go boloka mabitla a masole a ileng a tlhokagala nakong ya ntwa ya pele le ya bobedi ya lefatshe go botlhokwa gagolo go sireletsa nalane ya aforika borwa le go tlhompha ba ileng ba tela maphelo a bona bakeng sa kgotso lebogang motshweneng o tshware dintlha tse feleletseng
2: mabitla a Hamilton a eme e le segopotso sa maaforika borwa a ileng a etela dinaga tse dingwe go ya lwana nakong ya ntwa ya pele le ya bobedi ya lefatshe mabitso a bona le boitelo ba bona di ntse di phela ka gara dibaka tsa segopotso le dibuka tsa nalane komišene ya mabitla a ntwa ya Commonwealth e se e qetile dilemo tse fetang legolo e tlhokomela mabitla a masole a ileng a wantweng aforika borwa fela Komishini ena e okametse dibaka tsa mabitla tse fetang sekete. Mosebetsi wa yona o boetse o atolosetsa Botswana, Lesotho, Namibia le Mozambique. Joy Monareng wa hlalosa.
3: Go botlhokwa gore re gopole masole e ka gore sacrifice e ba e dirileng e ne le ka bophelo ba bona and ga re re gape gore batho ba lebale ga re re gape mmereko wa rona o tshwanetse o ntshe matlhoko a dilo tse diragetseng ko morago fela ne re re re tlhompe dilo tse di fetileng ko morago gore re kgone gore re itse lere rona re le batho gore re tswa kae
2: Bahlabane ba mehleng ba ntwa ba behile dipalesa mabitleng ana go hopola ba ileng ba lahlehelwa ke maphelo a bona dintweng ba bang ba bahlabane ba neng ba le teng le bona ba kile banka karolo ntweng ya Rhodesia Bush dilemong tsa 1960 ba re meloko e metjha e tshwanetse go utlwisisa boitolo bo ileng ba etswa bakeng sa kgotso e natefelwang kajeno Johan de Lange wa hlalosa
4: Look at these graves a price was paid for the peace we have today, and to remember each of these individuals and to pay homage to the sacrifices that was made reflects on our history, and it shows our younger generation that unfortunately there was blood spilled so that we can live in a peaceful society today.
2: Johan Grief o hateletse bohlokwa ba ho fitisetsa nalane ena melokong e tlang.
5: And more important is to carry this over to our children and grandchildren. Even my children were not in the privileged position of doing national service.
2: Ka selemo sa 2005, masalla a batho ba le shumele motso o lomong ba ileng ba hlokahala nakong ya ntwa ya pele ya lefatshe a ile a patwa hape mabitleng a Hamilton ka mora ho faliswa ho tswa mabitleng a Rooidam Native Cemetery, Bloemfontein. Selemong sona seo, masalla a batho ba mashume a mabedi a metso e le robong ba ileng ba hlokahala nakong ya ntwa ya bobedi ya lefatshe le ona a ile a patwa moo ka mora gore a faliswe mabitleng a neng a se a sa tlhokomelwe. Komishini ya mabitla a ntwa ya Commonwealth e re ho babala mabitla ana ho netefatsa hore boitelo le dipale tsa masole a ileng a 120 di tswela pele ho hopolwa ke meloko e tlang. Lebohang Motshweneng, SABC News, Bloemfontein.
1: Hara ditaba tse ding hape tsentseng di hlalela re fumana hore malapa a mangata o phatlalela le Northwest a ntsa leka ho iphumana ka mora dipula tse maatla tsa morang tjena. Maemo a mpefetseng a lehodimo o kenyeletsa dipula tse maatla le sefako di sile meaho e mengata e senyehile. Sentle Eng Lehihi o tshwere dintlha tse feletseng.
6: Marulelo le mabota a matlo a ole jaaka baagi ba ba amegileng ba gaeletswe ba tlhoka thuso. Mongwe wa baagi ba ba amegileng ke Tshepiso Kgwele.
7: Re wetse ke ntlo two room yone ya nela ha pula dina bana ha bana mo ba robalang teng le dijo ha gona letseno mo jarete bana ba sokola le di grant ke o one wa mogalang di grant re kopa thuso le motlakase o makgasa
6: le fa matlumangwe a sa sengega go tlhelele ditshinyegelo di dikgolo jaaka tsa gake ba nageng
7: le bota le wele ena go a galone na kwene le wa ke ga go kolobile bo dipapa go kolobile sengwe le sengwe go la ha pula e tla ke a tshoga a ke na boroko le motlakase la o bona mo pepenene ke lala ke sa robala ba ne ba re ba tsa lone cable
6: re sa le fo ba disaster management mo provinceng ba re go setse go dirilwe ditlhatlhobo tsa matlo a senyegileng gape ba re lefapha la matlo la bosetšhaba le mo letsholong la go thapa batlamedi ba ditirelo go aga manno a nakwana. Nna ke Sentle Eng Lehihi mono Mahikeng.

Sena se re fihlisa handle pheletso ya lena no la rona la ditabatsa tsinla ka jeno ho tswa mo ifo ho hle mo hlophisi e bile se gametse mo ile mo hlaisi ya ba rape mo kwena ra tekhniki ya ba ka mo helombele me ra ba lwa ditabatsa hora le hora ke na ka molo ile ka lebitso ke kidibone matshela ho fihlella re kopana hape na go nyetlang khotso. Antle ho di mahlo hora ke ya bosupa ho le sedi FM mare ba lwa ditabatsa hora ena ke nakamoloi.

0: ya sonta ka 10 and mwana wa kifila hore man ngabe ele more than 10 because of yeah the man games itself somehow ba lo put up pressure from the beginning aba kena fela ba kena stadium ba tlo inspector field ka tseba etlo tala hona mo and ke sa tsebo o bone le last week ka sonta ha re bapala le bona ho ile ba le jentwa mo ya balatidi ba bona mo ile gore ba ile ba tlolela ka mo ile gore di supporta tsa Mamelodi Sundowns le di moteng mo ile gore ho ile ba le ntwa and le ba ile gore bana ba setse hae ke nana ha ba thabela ho bona seo but ba ka batla gore ba le matse di supporta tsa Mamelodi Sundowns but ke nana re tloya moo ka safety re sa ye go lolwana le bona batho go lo tshietsa bahlankana ba rona mo e le gore ba ntse ba itukisa ke ne ke le ke itumetse gagolo a ke utlwa gore search ba kgonne go ba le session because gape e ka ba le bothata gore ba enda ba sa thole le field ya go ikotlisa but ke thabile gore everything o tsamaile hantle tsatsing la ka jeno le ka osane ba kena so re tlabe re na le letsatsi fela then e be letsatsi le legolo la sonta mo e le gore re expectile bongata go tswa go bona le performance ya Mamelodi Sundowns e re e tsebang e be yona e le gore re tlabe re tshietsa bahlankana ka yona and re ntse re bapala re bapetse Champions League final back to back and the history in the making sateng ya Mamelodi Sundowns but it shows the consistent ya bona
1: Mwanes.
0: Mwopin wana wa Champions League. But I can tell you me hore Stasabo wedi siya la pera.
1: Khaitse da motho haine se kana go ne re tla tswela pele mabenkela santsang hweletsa le ka mona empire re le buila ho lohle ka o buisana lwana bo sumbona o fitlela go buisana lwana hape na go nyetlang ka boyelo masanda wa.
0: Thank you ya re ka boyelo.
2: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya huile. O ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hae ka WhatsApp ho 077-6069-060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order. Ka pisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane. Monnate wa tshebeletso o utlwang e kareng ka bele kgale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala. Mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng, romela hae ka WhatsApp ho 077-6069-060. Mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen, your story.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Di papadi Holisedi FM.
1: Mamedi ha ke tsa tsena ke kopana le kakapa Timothy Spirit Molobi. Ga se ramo tlo ke re buisa la mala tletsa le tsenya le sedi. E ke nako man. Ho jwa mfela.
6: Ngwane so e va vata man.
1: Hey swiri ke Maria swiri. Hey fela mapatlelong teng o ntso tsola pele ngwanese.
6: E ke nnete ngwanese re libile mafilong a setla. Eh ba re nkhawana tla jang khang khawana. Tsatsi la gamoso tsatsi batho ba ba bangata ba lebeletse motshameko wa Orbit College le Orlando Pirates ba lebetse gore magezi le yona ya bapala le siwele le sa bapala ka fela di ya bapala ngwaneso
1: fela ka bokgutshwanyana yona ngwaneso ga o di otla o tla fela ditlhong mo o tshoka nnete go tlo etsalang o sane ga re sheba Betway Premiership re sheba papadi tsena tsa tse dintse bohlokwahlokwa gobane ba bangwe ba batla go baleya di-playoff se ba bangwe ba batla gore ba mpe ba kene di-playoff seng ga ba bangwe o santse o tlakile ngwaneso gore se ya ba rema selepe sena ka tlakoreng le e leng mapakane a tla o besa wa tuka na gore e be bo mampodi ba leke
6: o tsiba nna hantsi ngwane tso ke re direta diwa mokatong ka gore hantsi bolo ga ena therefore ke shebile gore ke boletse ba bangata re shebile Orbit College le Orlando Pirates maare o lebeletse Gallants o shebile gape le Magezi gore mo e le mote Magezi tshwantse e fenye papadi ya bona ya kamoso Orbit le yona tshwantse e fenye Pirates tshwantse e fenye jaanong ya ga gore ke mang a tsogileng ka letlhakore le lefeng mara a ke na bouter Pirates morago wa rebeke ya fotea ba tlhomega loto fatshe eke masole a mbeke a ke bone re ba tlapalela ko kora at least one or two goals ebe di-champion tsa Betway Premiership eo ke bona gore yona e tla e tsagala le tlhopha sa Magezi ke bona gore is too little too late e tla nna bona ba feleletsang ba le ko number 16 Orbit e tla ya di-playoffs
1: ngwaneso o ya rile ga monate ya o qetela potso ke bone ntse mathamatha mona botlhe ntse ba gago ba nna grant ke kana mokwetlisi ko bruce o mosile jwang maikutlo ao ke afe ka setlhopha seo sa banna ba 33 se re tseba gore ntse ba tlo fokotswa go sale 23 be yone e re lo remela papading tsa mogopo wa lefatshe
6: wa tsiba ngwane sena ntho ke e ratang ke gore fela kao fela re ka sebe batlhatlhi le wena o ka beya setlhopha sa gago moo go na le ba bantsi ba tla re ai a re dumelane le wena so imagine ga o le Hugo Bruce le wena o shebile dibapadi tse ngata tse gore ke tloele mang kenke mang ke ntho ke ratang ka bolo gore o mongwe le mongwe o na le phino na gae maare o re mmeile mo godimo ore e nne ena a tla etsang setlhopha go pele a re mo fentshepo eo re mo tshetse gore decision ya kereng ke yona e maleba le e le gore ba bangata ba rena ga re utlwane le yona he na ya ko AFCON ne re sa utlwane le yena gore o tloetse thapelo morena ko morago jaanong ke mo o tloetseng grand ke kana khupile ko ntle loch ga re sa bolela mara a re mo fentse baka re bone gore ba bankileng ba tla sebetsa ba sebetsa jwang
1: ga itse la motho ke o lebola go lwena ngwaneso le jale re tla tswantse re beile leitlho re bona gore ba re sebeletsa ka tsela efe o fitlhela kopana yone ape nakong e tlang spirit ke lebuletle o natefelo ke mafelo a beke le wena
6: le wena mmale ba mamete
1: thank you ngwaneso
7: kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
1: ka khale ka setotswana le baleng la matsebetsebe le Hollywood Bets a ze sheke be in the game itse sa hona ho karolo ya 4 million ya tshelete le miputso e kenyelletsang le Toyota Corolla Cross enchancha e ka batsa hao betsa ka 10 ranta ka paofita papading engwe le engwe ya bolwa maoto bakeng sa monyetla wa ukora Hollywood Sports Book ke mo tsamaisi wa betsa nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelwa ho betsa bahlodi ba tsebana ka ya emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa rumela help ka WhatsApp 076 675 0710
5: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084
1: Mamedi ke na le bo nnete ba go tseba setlhopha sa house e me jwa mafelong a beke se koloko tshana le sefe ntsha maikutlo. Dumela hle.
8: Eh, bidis, bidis.
1: Le kae?
8: Ah, ka buyelo, ka buyelo. Ka buyelo Masandawana, the champion, the number one.
1: Abud.
8: Eh, bidis ye, ka sonta. Papadi ke mate a CAF Champions League, second leg. Ga itse ya ka, ga itse wa papadi ya bonolo. Rona Masandawana o ba jwa le ge, o batho bana ba rata mo firisire. Batho bana ba tlile mmona ba Afrika ba senya senya stadium mane jwale. Nana re mokotlisi a ka fitla mola ba shimane ba fitla ba ba kena ka le ba leng kgaitsedi ya ka ba fitla ba soka jwala ka re tswaetse ba se ba fa monyetla gore ba tle go bona e be bona ba ba hlaselang kgaitsedi ya ka e tla ba ile nngwe gape go noto re tsebe o kenya star sa bobedi kgaitsedi ya ka e ba lakaletsa mahlonono Masandawana se re tla bona tse dingwe tse bapalang go sane kgaitsedi ya ka
1: ngwaneso a re tlwelele mo Masandawana ge fe ba bang le bona he ba e wotle ngwaneso ba ikutlwise ka boyelo Masandawana ba be di dumela ngwaneso ngwaneso
9: le ga se bidi
1: re se le ga se ntate
9: ke kholole ya nyama ta tiele
1: ngwana mme
9: ya sa ka di tata hantle se bidi cheaper yona re sharp o sa
1: eh
9: ga ba fatse pedi fela go le fela
1: a le sa le bo 6 nyane
9: a tse pedi fela ga se ga ba le matsa go le sentse ba le metsi
1: o tshwa re tlo ba bima papa di
9: ka ba matsa se bidi papa di tsa o sa ne a go nga go
1: ngwane swa e ke le bona maikutlo a gaitsela motho utla Thank you, Dad. Mama, did you mela?
10: Bibis.
1: Look at where so.
10: Come out of this. Again, that is what you can take a jiggle.
1: That is Bosch and Petta.
10: What you about our theater, Masandawana, Kakwana, Mobile of Palatium, but I made you knock out Africa Bora. Yeah, I'm on a speedy Maparetta runs like Sibiki, Kitula Kakwanaki, Sapata.
1: Oh, thank you, Sandra. Oh, what time would you see when Babaro?
10: Ba nna ke mo ke le khosi ke mo rute ma rute a ntse ba support a pirate ya re ba ntse ke ke tso mo ngwana mme ke bile se bile ke tswile ke ba support ba le ka kwana ba wili ba tle na le ditlale ba mba nna ke le khosi ngwana ke le bule sibili
1: ke le bila o le tende tse ba show tla
10: tangi tsa dira
1: ke tla e be go tsanta te ma me di dumela ma me di khotsa hello
11: o president wa le khosi mo na ka khiso
1: abrigado
11: ke tsore molaetsa wa pirate ne ke le mane size re ne ke ba fana ba OBT ba re a ba shapa pirate
1: jwang jwale o ho tlo tshelwa na o sane mos
11: o sane ho shubile sibi di pirate le ne ja
1: ke le mane jwale o be di renyulwa ga tse kae
11: a ba re le mwe fela sibi
1: to ka monwana ba ba ntse me jo ka hanong fe
11: e ka mona ka mo makhosi ke kopa mo mokotlisi wa rona ke nye singa le mabatho
1: abut ba tla o sebeletse
11: ke ya kenya mabaka le ne re la ba ya mokenye
1: ba qetile gaitsela motho ke le bula ho loutla
11: aye ye
1: thank you ana one so ba di botle re tsole ka nehle le dikeledi madegedegile tsiri ha ge sa tsena ga itahla we se go sia matsoka mofutu a lady soski me sentse re mo medibo monate manano ngo hlalatela nhle mafelong ana beke nate felwa mo haubele wena botle ba nya disang ba nyalwang bao etla ba mikiti ba tla boloka bagatu wa bona ba holang ba graduateang mo haubele lona ba sebetsang ba thewelang sebetsang hantle ba yang menating ithlokomele kubai
12: Get ready. Lesedi FM ke molelwa. Morre thito wa sebele. Khaso ya makhonnte. Lentswe la hao.
1: Saski saski saski.
13: Chocolate girl.
1: How is it, right?
13: Hello lover.
1: Lapsana darling.
13: Ke lapsana mo go itse wa pitse.
1: Sa fela ke mama.
13: Ye le ke tla thishwa ke drata.
1: Mwana mntwana ga iqadile iqetelle tempele gele bona gena lowe
13: ha bona tshwang ke le bula ho lava ke le bula ha ho le chocolate girl le bitswa ka tafoleng ya dipapadi ya kere
1: ka re ga tlo mo ga tlo ya tsebetse ntle
13: a se bo he
1: thank you dali

0: Hai, hai khona. Go re ha ona letsatsi la mahala le wena le rato. Hai, ga sa phila ka gotso ka tinka mo.
1: Jana ke phoso yake.
0: A komplele mo. O eng ka ka pelo e yempe ya ho pata ke di bitla e kang. O qetelle ka sebete sa nka gella go ba ga di ya taba le rato.
1: Mahlo. Ach, e ka nnete. Go jwa le nna tsa sile chabane le dikelang di dula ke le nyewe. E ka ke dula le motshutshisi ka hara ntlo. He? Hey, emo ke itse. Ha re qete ka le re mobedi ba rona re fositse. Ke
0: pitse. Mm. Ke a hana. Wa e fosa.
1: O na le mwana ke na le mwana.
0: Ah, e mamela. Nna ha ke a pata ngwana wa ka le rato. Hang ha ke lelwa fela re po go ke ngwana wa ka. Motho wa pele e ke tleng ho yena ke wena le rato.
1: Empa mo ke tsa kere
0: di. E bile ke wena a tleng ka taba e na le rato. Ba ke se bona jwale mpa ina ha o yena itobe ke tsanye. He. Ene nna ke letso ke madi ao e leng ngaka. Wena o balele lesea la gago wa tla mona surprise ville wa tlo gaba ka botle ra gatlhwa rona bo moeketsi banna o lerato wa tseba re sa tsebe masisa pelo ao a sile morago
1: hai wa tseba ga ke tsebe gorena ke reng wena moketsi jale ga
0: o nketseditse bolotsana lerato dikwaelana tsona o mpapetse tsona wa tseba mogatsaka hu empa ga gona taba ke tla ya para ja so utlwa ke tla ya para ke le jolo ka nku e iswang tlhabongwe nkutlwa rona ke reng lerato ke itlamme mose ne ke sa gatelelwe ka re botleng le bobeng ke tla ba le wena ka dinako tsotlhe empa jwa le bona rona go jwang kana jwale tsena lerato hai no man
1: gantle ntse o batla gore moeketsi o batla gore ke o gokile kapa wena o igokile ka nna ga ke a o trepa ka lenyalo le na nna moeketsi ebile ga ke a re wena ga re kopane ke morwetsana roe ke le ka re jalo kapa ka re ke le yona lenyoloi
0: le jwale ke tseba hantle gore na ke nyetse mang utlwa ke tseba hantle mosadi o ke mo nyetseng gore na ke mang
1: alright
0: bolokile he mo tlise ngwana wa gore mmone ga tle ge re mmone once
1: ga se moo ntate o bua jena e se ntho sena tsontse o dimpolelela tsona tse sa feleng gao baby etla ko ese sele
0: gatea ya peke theola maikutlo
1: ga
0: le ka ba ke tla reng
1: ke o rata go le tsena ebile o tsena ga wa ntlo e sa ntho sena se ngata-ngata tsena gao lady o se ka ba ntswetsa gore o bona mahe ebe le rebentleng bofofo botlhomikwalangme
2: bamokwenase
1: ke nna mametla e jwa lepuleng hela puleng na wa e bona kotsi e tlang yo o tobile kapa basadi ke nna fela ya tshwileng ke le mo ke tsamaya ke tshwa
2: difotlhengme bamokwenantshwarele ga ke tshe wena mewa kankgole wa tseba ke kabolo ke ka moo lefatshe le seleng ke ile le dumetse gore ke nke ile ka teng wa tseba me bamokwena
1: ja yes wa tseba ke tsebile ke tsebile gore ga se wena nonyana ka tlamela molai ga se wena sephoko o fitlha mono
2: mamokwena ke re o motloele a fantisa tšhelete eno ga surprise ville ena kao fela ke re o tlo bona a reketse surprise ville ena kao fela dipijama le dikao wena nate fela ke monate wa diselipara tseo tse o di
1: rwetsentlena o tsonna
2: mamokwenaela
1: na wa tseba o rena mme wa ka o na dibitsang o tla o di nenesitse o thabile o re o tlo mo thabisa le ena a ba dinka di tsikeletsa kwana a re wena he wena ke mangana o buetsa gore ona nna ke rwala mekatapein ga ke rwale mekatapeinwa tseba na gobanengana tshojalo o ne a re wa di rwala ga kgwadi fela le tsona di fedile o lokela ko a reka tse dingwe gape jalo na dikwetse yona
2: ntlhoeneile
1: tšhaba tla ikabola hela os ga re tloeletseng bolenki tlale o re leqaka ke lefe a taba dintšhe
2: e tla ga sa ile le gongwana godimo a nagana gore ke nkeile kore a bona gantle gore o qetile ka nna e tla ba moo maqeti yaka a tlagang tenge ke re motloe thola o shebelele ntho dikgoetse
1: hela puleng eya o tsoo khutlahle puleng ke a o kopa tle moratuwa wa ka ke a o kopa itlhokomele
2: mamamkone a tsaya ke nkile nako e telele jwang ke dutse fatshe ke loga maqheka a gore na mogale ke tlo mosebetsa jwang wa tseba puo ya senyesemane e re e re all is fair in love and war nkgole mor ga ke re ke tseba seo ke se etsang ke nkile nako e telele gampe ke dutse fatshe ke reka tsena tsotlhe
1: ke ne ke re empedi
2: mamamkone nkgole tle ke a o tshepisa wena natefelwa ke mofuti wa diselipara tsa tšhelete ya mogale
1: o tseba mogale o mo tseba antle
2: mogale ke mo tseba jalo ka ke itseng
1: o
2: se ka lebala gore ke putse le mogale ka nako e telele
1: makubeng jalo

0: Hela wena monna.
1: A ke top secret bolelang we. Yes, exactly. He wena, ntho tse ding re ka se di bui mohale. A ke kelelo a sebetsa ro, o stupid ka pa wetsa lama. Yeah, jwale wa bua. O pile go bona. Bo, wena tswela jwalo ka tlhopiso tsela tsa rona. Election timetable e tlo batlela ka dimakatso tse ba soka ba di bona. Ke batla go ruta bohabofano gore a dimang. Bona. A ke utlwa. Batho bano ba keke ba tseba gore na ba utlwe ke eng ka o tshepisa. Exactly. Bona Moshaleso, I have to go. Go na le motho ke mmonang ka mo. Sha, re tla bua.
0: Ela. Memba Pakiso. Wa mfeta e ka ke palo je me ha mponi ho tsala jwa ha o sa re lo re dumela ntja tuwe mohala
2: hela mohali ehle
0: ha o me
2: o go tsaka ntsho sa kana kana
0: re alwana nna lo wena me ha o tlo mfeta ha mpije
2: re lwana re tsekang re lwana re tsekang ha re tseke letho o ntso phela hantle he
0: ntse ke phela hantle
2: ke bona ke bona matsatsing ana e ka wa mmakatsa na kwena ka ofela potla ke ha tlo ntsa re o nana le meeting wena wa tseba ke re nna nai hey
0: ntate potla ke motswalle wa ka e moholo he
2: o tlo neng wena o le motswalle wa potla ke mohale
1: mme lo na le rata go ahlola batho ka ntho tsa gale tse nna mme wa ka ke motho a lokile hampe ya rata batho ba surprise ville ke rata surprise ville mme wa ka o tlo le batho ba teng gore ke a bona ebile ka re boholo ba lona le na le kgatelelo ya maikutlo
2: mohale
1: wa tseba maoba moo ke batlile ke thula mmente ba leng ka koloi a bua ka pelo jalo ka wena je
2: a tseba nna ebile ga se le gore kalo ke bua ka pelo mohale fela ke batla go utlwetsa nnete
0: wenaketsa jwang
2: ga o etse letho mohale fela he o ke itsena o ntse o phela gantle
0: ke a kgola wa bona ebile o ka ba utlwile le masedinyane mona kapa o utlwile le di-radio
2: mona
0: mohale o sa ile
2: mohale fela jwale he ko utlwile wa malebitso la ntebaleng wena le ntebaleng le kopangwa ke e mohale wena
1: jalo ka ke se tlhalosetsena e ka re lemetswe ga ke utlwisise gore na lesotlwa ke eng e kana mohale a le te ke kopane le yena a tshwana le wena je empa ga ke a roana le ena ke ga boso se ke bo ke fetileng teng
2: ntebaleng a bososela
0: ke o jwetsa nnee
2: a ke utlwisise a kotlhe ka tsona
1: mme waka tsena tse ke o jwetsang tsona o se ka bare ke laka o tsipela bona mme wa
2: tsholokaneng
1: jalo ka ke se ke tlhalosale
2: re etsa ntho tse golo ampe wa tseba o ga ke go sa opola o sa opola le tse ke sa batlong o gopotsa tsona a nka baka
1: dibua bona ke ka go ke tla o tsipela jalo ka ke se ke tlhalositse ke motho ya ratang setšhaba sa heso ke ga ke bona gore mente ba leng tlile e ka re gaphela gane ee ke o jwetse o ne a sa tsebile sparkling water sena se sparkling water itse ga ke peta go mo fa metsi ano a nwa gampe a nyoruwe a nwa ano a re mohale e ka ba ke enthompileng yona e ntlapotseng a
2: kante ba leng o imetswe
1: metswe mmewa fela ka tlhokomela ka re noma ga se lenyora mme ene o na le mathata jale le sa tla potoloa ga motho a batla o le thusa fela he rabua mme rabua
2: labua
1: ga re fitlha ketelelong ya dintho ka baka bona go le molemo gore aga ke ne ntse ke na le diketenyana tse ntse di dutse fela tse ke sa tsebeng ke tlaetsang ka tsona re mpe ke moetsetse charity ke mo patalele koloi tseno tse motlhotseng le monna gae tseno
2: wena
1: ga ke bua le wena jana e ka nna ba o ka bona koloi tse ga di gotletse line mo ke mo mohale
2: kwa nnete o thusitse nte ba leng o fitlhela mo
1: eya bothata bokae a kere lona se le se bitsang tšhelete go nna mo ke dipenile ke change go nna mo fela le tsamaye lela gole le batla thuso fela le baleya batho ba ka le
2: thusagore
1: ga le tlameile le atamele le botsa gore mohale o kgona jwang le mpitsa ka mabitso
2: tebaleng wa moetse thuso yago
1: ee
2: mohale
1: a ka e gana jwa mme
2: empa ke ne ke utlwile le menyenyetsi ya gore wena e ka go reketse le puleng koloi kapo eo yona ke maka mohale
1: puleng yena ke rato la pelo yaka eno yona ke pelo yaka eno mme ke boreketse letho e samayang e lebidi ka
2: moragomohaleepileng
1: lebidile le kaka morago
2: bua nnete
1: eeyam
2: o reketse puleng koloi o pataletse nte baleng dikoloto tsa koloi tsae o
1: dikwetsekaga se bona fela ke ntse ke thusa kore sempa letlhole ya felake
2: batlamamela fe e teng ke batlang go etsen o bidietsa eng mohale
3: motho
1: a re o letswela molemo le afata le afata le batana le nye kana-kana le
2: a se loo ke fata gampe fela go tsebama motlho mongwe le nna fe ntho e bangwe ntse e tshepisa batho ga ka ra bua ka tsela e nngwe ra tswa digago gontsane tsa rona e tswetlhe ge le batho ga re a tshwanela go phela ka ntho tse e fetileng ga re ke re kwale page yane ya gore ka nnete o kilangke tsa gampe e tswe se sa feleng a ke re se ya
1: tlhoa
2: mogale ga e be o bua nnete
1: wena jalo ka ga gore le wena motlho mongwe ntse o na le ntho tse o di tlhokang tse malome bebi ya ka o etsetsang tsona wena o tlaketsetsagetlolena
2: go utlwe kare ka nnete le nna a ke batlangkwa le molomo ka taba tsena tse o
1: sontsetsetsona
2: ke batla
1: koloiaaoloibua
2: felake batla yone e ne e pepileng lebidi ka morago fela he le wena o tla ntsetsa gorena gantlentle ka mane ka morago go na le nna ke tsebe o wela lineengga
1: gona ntho tse ngatanewa lebitso laka ke brande yaka e etsang tšhelete e disang tšhelete mona surprise v
2: ke le gore
1: moela mosilafatsa bitso laka mme ke kopa o lwanele le ga ke le seyo o bue ka nna le kantorong tse ke le seyo go tsona ga go botswa dipotso ke le seyo wena o le teng ke tsebe gore
2: ke molomo wa gago
1: ke
2: empa he ke a tshepa gore ga nyane wa ntshepa ga ke go wa tseba kantoro ya pele e nka tsamayang ka lo di fetlha go yone ke mošanane o thong ke ya bofanwa ke wa tsewa nna ke motsadi go ka ba jwang
1: ga bofanwa ke ya mmona mme
2: gantlentle thakete yago ke
1: bona ga ke na thakete ya kalo empa a kere motlhomong ka nnete ke motho a tletseng dithuso wa tseba le
2: wenaseutlwile le nna a kere sentse ke le lineng ya go fumana thuso a wena ntshepe ntshepe ntate ga ke na go tshepisa ntho e
1: seyona
2: ntshepe fela taba ye e be pinyana
1: wena nromelele senepe sa kolo ye o kgatlhileng o se romele tsapotsapo moutlwa
2: amen
1: eke o tlo bone ke tla o makatsa
2: tsama gantle mogale
1: ga e be kgotso
2: letsatsi le monate o tlhole gantle ntate ke a o tshepisa
1: kgotso mmebye mme
2: morena mogale
1: o ntlwaelagmpi wena ke fontse nagana gore ke a tlhaka ke kitlo e reka kolo eo ga ke teta go e reka ke ngola ka mabitso aka ke ngola ka mabitso aka ga o qeta go nsebeletsa ke a gutlwa ke tlo lata batho gona ba nagana gore ona nna ke a tlhaya ke a tlhanya nna ke tlo tsamaya ke reka dikoloi ke šidile kao fela ke a tlhaya ga ka nyanya tswelela letlhaya

sebele tsoke ga tswanga ya lesedi ke thatso hatsi ya hao ke botsodi wa hao wa sebele ke le botlano ba keng ke re ba Friday ba be botle dumela hle. Hello, hi, na kirikele di magesene dumela weso a ho rata ka mpisa ja lady so skin nna nna me swa le otlwa motho sengwa ha swa le o fihlella ho renyala shumele bitsi medi ka khitla busu bo boholo. Ana go re mo tsiyanda ngwe hlola mazatsi ya masume a mabedi le mesemedi. Se mo ke se ho di mo sa dikete tse pedi masume a mabedi na ngale metse tse letseng. Ba re mo tla ke ho ma dumetse ne ka tsepo le tumelo ya hore o bile le letsatsi le mo mandi. O bile mo na mo re seng re le tenge ba ngwa se jwa la go tloetsa bonete mo hore re le kwala ka loto he botimo. Tlatile le ke sa sewe pele ha ke bula ha holo se bidimo le fe ke le bula ha holo di ke le di tsiri na nonga la di papa di e le ba sebetse mo ho le nna bohle ba o sala ba ga tshwara ha monate la bohlanong lena ho tloa di horeng tsa o seng ka matseke ka madungwa dingwana ai ke ke mamese topi topi le thabo mokone pejana ka jeno ba thella le tsona ba re kenya mafelong a beke me emongwa ba itiba bona ka jeno ne le sabta. DJ Soso le nana le teng o la re a thella ka jeno monate mogalo tsebeletseng ya lesedi le tshege le na lohle a jene nana kwa kia hore nna le wena re a jere ka peta na maqhobo re lebe horeng ya o qetela ka kgitla hore ya le shebele besemedi bo se bona ka jefa le octopus hashtag DJ booth mix reggae rhythm le yona iteng metsotseng e mehlano ka mora hora e boropong bolelela motswalle wa hao le ena bolelele ya hae metswalle hore how le jwalo ho jwalo yama yeah,

Nete ke yona e no di tlabolana tsa re ke ka labohlano be keng o tla rutla go bona tsebele sengwe le sedi ho hashtag party time le ngwana wa nana ke di ke ne di magesene pele he ha ho rata ka mpisa ja lady soski ramisa le weso o fetela ho reng yana le shebele be semedi e bang o sa sa kena dimela hello hi dimela mo hotse a ke mafela beke ho etsa lantho tse ngata holo ho wa o dimole tlase ho wa phetisela ho etsa hala eng ka bophelo ba hao ho etsa hala eng ka bophelo ba hao na o tho hese o mosebetsing ka sena sebaka na o lapeng na o tseleng ho etsa hala eng ka bophelo ba hao mokgwa o sentse o edukisetsa ho ka tswa mohlomong he o koloha hla ke moya o ye kae kae ho tsa la go phela ba ha mo hotse nomoro mahala ke 086 3003084 086 3003084 ke mo ka nkhoya nteng tsibela molaetsa wa ha ka mogwa wa WhatsApp nomoro ya 079 758 5066 079 758 5066 ke mo ka tsibela molaetsa wa ha o teng o ngotsweng le o hatisitsweng ontsa sa lebale hore re teng o X Facebook Instagram @LadySoski @LadySoski e ka mo la ena tsebeletse ka kotlo ho SABC plus ho go ska sala morao weso a tla botlhano fela ke la botlhano la bafana bafana se re setse ka matsatsi a mashume a mabedi pele he di thago hatsela dipapadi tsa mohato wa lefatshe tsa FIFA ba re go tule hore ka nnete be ke nyane e tlhanka le boraro re tla hle rotlo hore na monghadi Hugo Bruce o tla ba di anne tswang ho ba tlhankana ba tla hle ba remele hantle bo emo ba matshaba mo hopeng ona wa lefatshe wa dipapadi tsena tsa FIFA Valeri e me ka tahaselo e kgolo ka bona ho rona panne ka bomang. Re e me ka ditsetse kwane, re dutse pentong ya stulo re tsepile mahlo re batla ho bona hore na e hlile ke ba hlankana bafe. Ba leng hore ba tla itshagolla mesifa ba itshagolle dipotongwane bo mo matshaba ba lonela ena naha ya Afrika bo wa bo mo ba dipapati. Valeri na ke a tsaba ke mongwa batho ba leng hore re me ka tahaselo e kgolo ka nnete. Hele. Ga se ba he he tsene tya sala tse di tsena ha continent ya Africa se di phatlala di tse se tlhopa sa tsona bo matshaba hona le naha tse seng di phatlala di tse di tlhopa sa tsona tsone se re mesu utlwa go na bafana bafana ba tsa majwa mbe ke nyane etlang ka lebogago pele he tsule molaetsa ha we so X Facebook Instagram @LadySoski @LadySoski ho tsa langa bo pele ba ha mo khotsi bo se bona ho #DJBoothMix sa tsa malo octopus ake abata tshohang ka province ya Free State Bloemfontein perenge tsho singangata fela he ha tatlanga ona gamo ke sikana ka letho re ga re the mix se ka motswa ko tuka malakabe wa moretsho wa reke handle ka mora hora ya borobong handle ka mora ditjabatsa hora ena ya borobong tla bakana motswa kong wa rona wa reke atamela tlo tlo rona ro kopanye ditse di fe bosung bona note head on the ones and twos kana re tsa mo fere fere o re tsa le haika ba ke engela haika ba ke jwang

0: Hai rano. A tshono ka nna nkgopotsa ntho e ke e lebetseng fela ne ke sa nana tla bola nkabola gape go ya ke mo nkabolang ka teng. Tshebeletso ke rateng ka lesedi babedi go etsana ka bophelo ba gago ke labohlano ke mafelo a beke ga rate bona re atlha.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, go tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe go thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Right, 086-3003084 086-3003084 ke nomoro mogala mo ka nkgwayang teng o ka bolela wa romela molaetsa wa gago ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066 o ka ne molaetsa ka mokgwa wa WhatsApp o re dikeledi a ja lady soski a re bone pina eno ya warrior a reng shapa ka gare peloman a reng ka screama a re kere nka screama ahoy ke phele ka bale ka mogale sehoke ke lebuila gago le phele o mo molaetsa o re dikeledi ke panambasa ke ntse ke mametse tshebeletso ya lesedi ka mane ka re diko le mpumalanga a re ke mametse tshebeletso ya lesedi ke dutse le ntate Charli morakabi moi le cn nqebi a re monatso mokgalo wa bo momamedi wa tshebeletso ya lesedi sebametse otse ke robong pele re kana gorenyane ya borobong lesedi fm dumela hai
2: masoso
0: aoi
2: aoi masoso
0: a o letswelo go jwa le tshomi yaka eya helang moeketso tsa maotlha o nyamela kore wa tseba keng fela ka utlwisisa ga ore wa le jantsa ka gao okay alright o jwa lo ke o tsiba re o tsena he o etsa la ka bophelo ba ha mo go tswa ka
2: a ke mame ke tsho ke re mona entry mona ka ke tsara meeting ga mona
0: oh o tswa ka mona ka Deben
2: ke tsara Deben ga mona ma so se ke ke pala mi entry ma ga ke tsama lori e le tsaka go la lori mo ke nae bona ntse jwa
0: hela ke utlwa ka wena ga itse dia ha ke bodi ke utlwa ka wena we
2: awara mshato ha se tsaka ga lori ke mo ntse ka ba
0: ah nah na fela he o tsabe handla ga itse dia ka tsile mono boloke ha utlwa
2: lwana ma so so wa go ka se tsamana ke mo ntse go di se mo nna
0: rena le wena ga itse dia ka mane
2: thank you mami
0: all right papi listen fm dimela hi
3: ahoy that's lady ahoy
0: ahoy yeah man
3: yum o tsere rastedisi mo nyakeng versus prone mo
0: rastedisi
3: ya ha unketsela ka bakeng go mpuke o lahle thuto tse tshile
0: ku yetsela ha ka bakeng le ha ka bakeng joang
3: ke tshwa lo ba di minwa reke ke di mino go rata nga o ha o tshe tshene o ka o ka tla mino na go fela wa reke ha o tshe tshene
0: eh ha ile hantle ha ile hantle
3: e jwalo fela unketsa tena ba go mpuka o le mone se ke se botsa kwa le mine posting holding number 6 o le monate underground ke se bona a tsaba nna ke tse fela ke tsena go se ditiwa go wena be tsa mmiwa re
0: ba se daga ke le bula ho le ga steady si
3: all right
0: yeah man le se FM dimela hi
4: awo you rasta for right now hoy
0: man yeah man raspali yeah man
4: hello hi
0: Tommy
4: Sabulanjomi.
0: Hey, mogosi ya ka ho tshela ke la bohlano ko re wa tseba ke ng ho kopa kopane tsena.
4: Hello there.
0: Baba, what's going on? Ke nne ke tla jalo ka dibaka ka o fapana.
4: Ka
0: mabatu a mma wena.
4: Wena, sa bo be ya ntse la
0: tsawa nge. Bye bye.
4: Bye baby.

na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Lady Ahoy Ahoy Ahoy Ahoy Ilo kare ha ke tsebe nang ka etswa Ilo kare nka matha ha ke tsebe ka ya kai o reggae music Ke Maria Majwanka Respect
1: Ahoy Lady Soski Ahoy Ja Lady Ubele khala mane feka wa de pat Je kunal wena Soski nte kunal wena
2: Ahoy ntse tsana a le re di go tsheka ntate mathawa sa bata ka mo ka hani ju ga le re di
3: a se tsena ke re tsenga le sedi ba bodise be hantle botsekeng mo so ke mo shume a mararo re furele tsho ga e bolo boga a tsoma metse thatso ha se ya ha se ba le tsheka le sedi ka la botlhano beking tsika mo khone re kwa la ka teng he mo re thato wa rona wa reggae ka mo tsoko mo natso tuke malaka be hashtag reggae rhythm no head on the ones and twos a ri sa di mo le tlhaso tlo re nyane ya bo bong ha ene fitile ka metso so e mehlano ke se bona difetse ka mo le na ke na difetse ka teng ho tla ho re nyane bo bobedi tsho tlo nena sa mo re thato wa reggae pele he e bang o sa tswa kena sena se etsa hala la botlhano leleng le leleng kona tsebe le sengale sedi e ho tla ho re nga ya bo bobedi Blela ba bang le bona ba bolelle ba bang hore beke e tlang ba se ke ba fetwa akere
4: le sedi fm ke mo le hey mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho

Ukhushisa hore go boloka ba ba ratang ka seriti go bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: sebeletso ke ratong ya lesedi mabedišhebo metsotso ke masome a mabedi a nang a le mesomehlano re furaletse gora ya lesome yes e fitlhile sa gade nako ke e tsebang gore e sale re e setusatšhe bogolo ba rona re e setusa ka maoto le matsogo gore o tle fitlhe mona go tlo buisana le DJ Octopus fela he o tlo kana motsakong wa gae metsotso ke masome a mararo ka moragora ena ya lesome ke gopola dilemo tse ngata tse fetileng kere mana re kile ga nna ga dula fatshe le DJ Octopus ga ka ra qoqa kae kae nenneng fela he re ke moe ke moamogelo santsha le teng kana mahale santsha le teng kana DJ Octopus ka ne sebeletseng ya lesedi hello Octopus hello Octopus
1: wa nkutlwa ga itse diaka
0: ha monate jwang o hlakile weso
1: no ke thabile ma
0: ha le nna ke thabile mme ke thabile ma kana ke kana ke ntse ke bala dilemo ke sheba mona mo ke di tsinteng ke re hey kana ene le selemo se ke re ba fela ha se khale mme re re dutse ka dipapusing tsa gase kone tsebeleseng le sedi go tshwere ka kotlologo
1: iya no ha se hola se hola
0: ke mo ba yena mona fela here bo tsira o mo hela ga itse di ka kone sebele seng le sedi ho hashtag party time ke a tse ba khatlela o qetela ha ne re buana re le hore ya thella fela he re le botsi ya re mane fela he ka jeno lena go o mo hela maqhubong a ga so sebele seng le sedi ho hashtag party time ke a se bontso phese hantle we sman
1: no ntse ke phese hantle ga itse di
0: ya ah ke a thaba ha o le jwalo ke a tsema leoto la gago le lelelele gagolo ebile kabelo ya gago e ngata gagolo e tuma gagolo industry-ing ya mmino fela he go motho ya qalang go mamela gana vole jena ga re shebe leeto la gago la mmino mme leeto la gago la mmino re ka ngwela dibuka ka lona re ka re ke dipine dife ke morethetho ofe ke dinako dife tse ebileng le kabelo e kgolo ntlheng ya go popa seo DJ Octopus e leng sona ka jeno seo DJ Octopus e leng sona a mpua se di ka di kweng sa mmino kono Afrika Borwa le lefatshe ka bophara
1: ga itse di aka ke sebeditse le batho ba bangata ha ke kollang ka kolla DJ Watuati ke kolle the late DJ Bond ke batho ba ke qadileng ntshena ya mmino le bona re ile ra sebetsa dipineng tse tshwanang le bo Time to Say Goodbye ri la gaetsa le remix ya differences ya genuine yeah so ke le hape da sebetsa le adjes ko UK ka sebetsa le Andy Compton ka sebetsa le Macman ka bona ne le motshere na go e sa tswa fetla be ke nyana tse fetile mona
0: ehe le adjust le bona re kgile ga nna ga ba tswaga hona kwa no hashtag party time
1: ee ke batho ba ke sebeditseng le bona ba
0: ta ba tsamana a tweso fela ha ka shebele tswalo ya ancestral recordings se khale sena sa ha se re feeling re tla bulane tse tsona le bo o wa and wa me me ke hlokometse bile di catalog nga tsa di DJ tseng a tsa mo seng ke tsamae le teng ka nete di bakeng tsena tsamana a ti di DJ tseng a tsa ha e hloke he playlisting ya bona ha e hloke fela he ke eng se rona ba tshehetsi ba rati ba mo sebetsi wa ha o re ka selebellang ha holo jwang sekeleng sena sa ancestral recordings na hona diprojeke tse ntšha di-releases motlhomong tse re ka di bonang di-dropa gaufinyane
1: ee ke sa tswa releasa re-release ya album ya ka e bitswang My Journey e teng digital stores ke busy ka compilation ya ancestral recordings ebile hape ke ntse ke na le projecte tse di ntse ke tlo di etsa le yena Macman kwana Vietnam le New Wings wa ko Oslo so ke tsona projecte tse ke leng busy ka tsona
0: ah weso ke thaba gole ga o tshe gore ebile go na le nthontso e pega jale bosigo bona jale kgang le wena DJ re ja efiseng re sang godimo le tlase nna e bereka lebelela di-exclusives di botlhomong ditlabolane tse sokang di tswa seo ntse o bua ka tsona nna re ka lebelela motsokong wa gago bosigo bo ho hashtag DJ Booth
1: ee go na le di-exclusives tse le ka di mamelang tse le ka di utlwang gobane go na le projecte tse gape tse ntse ke di entseng le sculptured music
0: Okay.
1: So yeah, some tracks mo mixing mo di tlotswa mo record label ya Sculpture Music.
0: Oh, taba se monate weso. Ho batho ba ka ratang hore ba ka kopana le wena, ba nate felo e ke mosebetsi wa hao ke mino wa hao, ba batla ho ka ho sala morao di social platform o le di promoters le di brands jwalo jwalo ba kensa di bookings. O fumana kae DJ Octopus? Hey, kana wena o ka ka apa hle.
1: social media on Facebook baka search fela ancestral recordings baka ntola mo from there email ya ka ke djoctopus@gmail.com.
0: DJ Octopus on the ones and twos tsebeleseng ga tsengele sedi ga itse ka ke le buila ho le hle ka tle o le mahlohono
1: ke na le buleng gaitsedi ya ka ke le bo
0: ha ba jaifeng ha ba jaifise ba
1: aye
0: aye.

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.

0: O sebedisa haholo le di-DJ le dipini tsa kwano Afrika Borwa le tsa matšhaba lefatshe lena ka ofela ka bophara.
1: Manyo, Freestyle Ayoba, Hack Freestyle.
0: Hack Freestyle, Transvaal Lesfer.
1: Haruzalu, Haruzalu, Manyo. Manyo, sale, hona le mthaosane e kotsi-kotsi ena ya OBC le pherete, Manyo. Jwalo ka ke le pherete. Ke a iputsana OBC na le basetsi ba bangata ba lokwalo ha o tshitse kaofela. Empa hee, ha o nang. Ha o le jwalo ho jwalo re phahamisa mohope o sane rona mapirates.
0: Ha o le jwalo ho jwalo mokgotsi wa ka, ko re bone hore na pakeng sa Orlando Pirates, OBIT College hore na ho tlhahle ho etsahale eng fela hee. Ha o le jwalo ho jwalo mokgotsi.
1: Ha o le jwalo ho jwalo, so. Ke o rata ka pelo ya ka kaofela nana.
0: Radio hi se mogotsi wa ka le Sedi FM dibela hi.
2: Ma so so.
0: Hey, dimela weso.
2: How are you all ho jwalo?
0: Eh, how nam tho ko ba etsa ho jwalo mogotsi.
2: Ha o butsi nna ma so so butsi.
0: Eh, oh so butsi ke mane ka kana na le ka ene le selenya.
2: Ah, fane yenene.
0: Le ka ga le khalon la fane yenene.
2: Ee, a o di masos.
0: Mo lori ile nya phetho hateng.
2: Ee, a masos.
0: So se palwa se pete pete go tlase strong heading way so.
2: A o go phala monna da monna te masos.
0: Ah, ke le buile a holo ga itse dia kamane. Ke ya le boha way so tlwa.
2: Ke mo fa se ke ke mo fa se ke ya ba o mo ma o. A ke se go tswe.
0: Enda, de fana ka tsohle tsona le tsona ke go pontsa le ka dikausung ka mono ke ya bona ntso fupere le ka dikausung ka mono.
2: Ke mo fa go fa ntse ka ofela.
0: Eh, o mo fa ntse ka ofela la Afrika Borwa ena ka ofela. Hele.
2: O ka jwa le go fitse ke ka mola o go fa le tsaya mola o go mamma go ntse ntse ka mo.
0: Wo se ke di je ma tsama ena ha se a Blue Fountain fela se province ya Free State fela ke di ke international DJ.
2: Hai, ke mo fa ntse ngwe wa batla.
0: Aya, fana ka so hle tsona le tsona ga itse dia ka le se di FM dimela hai. Hey, hello hi Tommy.
3: Ke pizza pizza.
0: Ke pizza ga itse dia ka bona pizza handle.
3: Ah, o tsere skola ya ni klokolo 890.
0: Hey schooly.
3: Ah, se ke bona. Are mo se ma le mo ya fatela.
0: Eh, fana ka dipalisa skola nyane. Eh, fana ka
3: nang. Are tele e matileng ka batho ba itantseng.
0: Hele, hele.
3: Le tshe mo ke se ntima.
0: Ka itse ka khile bila ho le utla.
3: Ke mo fa klokolo ne e le jwalo le landane ka bo yona ngwana mme ke re a dinge ka ofela.
0: Hela. O santsa putha putile he.
3: Ke
0: bula ho le weso. A tsebela se ke ratenga le sedi, ba bidisha me metse se ke le shumele betse go bedi le sekoto. Na lona re kgore le se hora ya le shumele motso le mong. At Facebook, Instagram, at Lady FM, at Lady Soski. A 079-758-5066 ke mo re leng teng mo ka tsubila molaetsa wa hao teng. O ngotsweng fatshe o hatisitsweng. Mme he o hatisitsweng ha se ka ba leeto ka 3 le ka bese. Fumane vele kwena no so feta meso tse mmedi ke na busu bohle. A DJ Octopus, Underlands and Tears.

0: Thì ông xóa ra ngủ đi lấy gắt thẻ thế. Ngủ đi lấy gắt thẻ thế thì mà bởi thí lý của ông ngủ mà mẹ thì ngoan ám mẹ. Ai, xe rút xe rinh ngọn anh thả hồ lô. Nhân thả hồ lô kinh thả tư xô lô gắt thẻ chứ lắm.
1: Xô xô cú tỏa phá là chứ phí rì ká nê hô rì wè nà ngoan nê xô. Mạnh nhu, hào lô xô lô xô lô cú dù ít. Taba e re shobane lon. Ao ka shopa ka ofela ma Chiefs ma Sundowns. E se le ma Hobbit che he.
2: Hi Lady Soski. A o nyetsa o kitsitsinye bethe mme. O nyetsa kitsitsinye bethe. O re ke shefa go lutuma bethe mona ntse go shela ka tsebe, ntse go shela ka tsebe. Ke ne ke tsimo lo sika mona na ka fashiona la bank ke copies. Ke mshumana ne a be le copies ma pe. A re mo re ya o qetela le di soski.
3: Ah, ke re bula ho le ga itse di ya ka. Can you saw we? Jo go poko ba le nna ke ho ba le pilo ne ha o tlo bula. E no bula ya pilo ya ha o ya papa di ya o sane pe ke tsa Orlando Pirates le Orbit College. Ke mane ka Mbombela Stadium. Me ke se ke kune ke mabetsa di tabatsa qetela tsa le satse ka jeno ho ganyana le shome. Ke ba mense hlongo ya sepetepete thabondo. E tle a etsa kgoeletso ya gore go botlhe ba tlabeng ba leba ka mono ka Mpumalanga papading ena he ba tle ba fitlhe ka nako ba kene ka nako go tlwa digore ntshane tsa bolesome le botso le mong goseng jelo se ka se ka iketla mokgotsi ga go le tsang ga o leba ka mane ka Mbombela Stadium o le papading e pakeng sa Orlando Pirates le Orbit College tsamaya ka nako o tlo o fitlhe ka nako o fitlhe o bolokegile o kutlwa o bolokegile se re tla o boga sephetho kganyisa we a re bohe papadi o sane mokgaotsi ke re bone gore na ga phalalela ya o qetela gore na go tla bo etsaetseng fela ke a utlwisisa mokgaotsi wa ka le o mabakane a o tlamentseng le o bana ba Orbit College botlhe ba mentseng setlhopha se maatla ga se tlhole go sane papadi ke maatla ka mane ka Mbombela Stadium Orlando Pirates se sana thobo letlanse le Orbit College papadi e batlwa mafubedu papadi re lebeletse ka thaselele e kgolo fela he ga jale he re ntse re fa DJ Octopus malomo a hi ke batla go nka ba babedi ba o qetela kwane mogaleng lesedi FM dumela hi o lapalong jalo ona mogala. Ehe. Le se di dumela hai?
4: Sa so giwe.
3: Hey, dumela we so?
4: Hey, DJ Octopus o ngukile ke.
3: DJ Octopus a nka a obeha a o letsa o etsa katara.
4: Eh, tapia de ga mezi e mautwa mangata yana.
3: Kuri a obopa a o etsa letsopa.
4: A ngisa kwa kwa tikwa na bana.
3: Seba a o etsa tsa hai phetwe.
4: Fa kwa tibana si bien sa dudu na ba se yona mekenya kwa ha sa ke tsa maskura ba kwa kwa tikisi ke sa dudu go ya
3: ke ba le banga
4: e ta ro tsaka le ba o e ta ro tsaka le bota bo phabisa le o to sa ka o nyolo
3: e ha mo ya ndi ga ba ne ba ipose ho botho ja e fa le mang ha ba se bo gona ho sa la ga go ela ga
4: bo se re le bota ga na go ino wena wa tsamaya fela
3: ba ga tsaka le bota wena phamisa le o to le le lengwe sa pa sa ka
4: nyoka o ya wa ke la u di ba bo. Ula wa kera ka DJ Okropa.
3: Mpula ya abe.
4: Nna ke bo ke khalemela batho ba ba tsaba re pirate go amba twa modimi. Nka doko bo wa jo hore. Jo amba ka pla. Pe ba ka tla go tera se ba yo. Ba ba yo re ke bo kwa mbi.
3: Oh, okay.
4: Ba ke ya fike ba ile ba kiti.
3: Fela ha o tlamehile o tlwisitse gore ga e ba beke bonolo bakeng sa mabakaneya ga e ba beke bobebe ntate
4: beke fike jalo ga e ka tshwara bekeng e o ka e tsala mathangodi gobae Orbit College ke batho ba koloi ke bongondongondo le bare Orbit College o ka tshwara le kry le katelela ka college
3: ee
4: fela o tsaka batho ba saisangelo ke bongondongo
3: a ga e se leka ke utlwile o tsa
4: Ya bolela la ke le tsere ga wa le ke tshulo
3: ke le bila ho le eso
4: ke tla ze tswa ma tla bana tena ke tshebe
3: ai le se ne fa mo tshebe le hai
5: ke o skill ga
3: di bela eso Angelic. What's my lady Soski? I'll be holding you in a little bit of a cemetery. Do you make?

0: Harry, Harry, le di soski ngwane se mona le khubula 89.4. Ke na le wena fika ho genyele ya le shumele metsemedi. Ai, o re tsang ka mino. Ke mo tsomo go se ka mona ka Botshabelo.
1: Ipe mo nyetleng wa ho haba se ya bo sa 3 million rand. Ha o kenela spinners on ga jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pa ho feta dipapadi tse tswa weng. Sa habanero ka laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Meloni ya masalwa

0: Oh, sosos, ki. Eh, papa di abolo ha ina nete ngwana mme. Ha ina nete. Ha ba bitsa ka swaba ga ina defo. Kwale na mantu ka magotswanyane. Se matla ha se hlole. Di ba pa ditse utlile gona mokotlisoreng. Ha di etse seno mme di kgone go di hlola. Chamba wa hanta. Thewa tsena shift mara ke a qetela. Sososki, hai. Mix wo a tshila nga u fumana a ke tsa ke a ha e kwana mofula tsete langos
1: ke bela ho le ga ise dia ka ba dipetse se ke me ne pele re gena ho re nya le shibele metso emedi ya o zizo a kanjani che ka nnete batho ba intsitse maikutlo a bona che ba mmala ba le ba ntsa maikutlo a bona ho re jang ka papadi ya ho sa ne pa ke nge tsa Orlando Pirates le Orbit College ka mane ka Mpumalanga Bombela Stadium ha kere ka nkela o boni ya msa tsamba le mashudu ka nkela o hleze duze coxin no kasa ka nkela zinqumalo a tsamba le tubo le toxin le funky ba re kuka na te fela ke mana no o tlatlala tla ena tsebeletso le sedi no le nakubela ka tena hape ba qhubungana na tsebeletso o tswa ho renyana bo robong fela ho renyana le shumela metsemedi na ke motangwa ha molete ke motho ma difela na kwena ya tsilangku a e behe mo ke ke nge folo e se re ba kone ba tle e supa ka melana metshunya ha ke tswa kwa no teng ga itse dia ka ke ponto wa selep re tlo go go palela tlo go nya le tshumela metsi mmedi ke tla go ganya bobedi
2: swe kwe kwe ma
1: swe kwe kwe ma PKMZ Butana Navigator DJ Fariki ba ga swe kwe kwe ma
2: swe kwe
1: kwa la lena le tsasi ke na pina mo

Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

Amadipinena e bitsa ka gore ke Awesome KG Smalls Siga wa Meropa ba tsamaya jalo le motho a bitsang ka gore ke Smili mashome a mabedi le mesemeraro metsotso pele re kena goreng ya pele ke mokgatlhelo wa pele o le monate le nano le bitsang ka gore ke Diaroropa tshebeletsong e ratwang Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametsi ena tshebeletso o re gona teng sebetsa ga monate tle a ga ba mosebetsing a balapeng mo tsatsi le monate ga ba o tseleng sentse ke o kopela jalo polokego koloing tsena tsa melelo hei o etsala dikotsi tse mpepepepepe ke o kopatlhe o seke wa kganna o sebedisitse jalo nnota ye o be ona ba letsena o edilatlha batho koloi di dia batho ka nako engwe o tlo fumana gore o ne o sena molato kapa ke wena ya sena molato o ne o ntse o ganna ntle motlala ga gabe ke mona ne ke kopa gore di-traffic officers kapa di-officiri kao fela tsa sephetephete bontate ka nako e nngwe tle le ke letheole ditoropong mona mane ka gaga toropo mona le ke letloe bo ditseleng tsena tsa mebila ena ya tsela tse telele tse yang bo kae kae ke letle ka ga ditoropo mona man ayayayaya wa tseba ke a tseba le mametse ona jwa letsena harabe ke fela mona ke tswa mosebetsing ke ya hae ga ke re jwalo ka bo balaola sephetephete le re ho rona re hlomphe melao le dipehelo tsa tsela di-traffic signs di-traffic rules road rules ke lona re reng re di hlomphe mamedi le wena ofisiri e mametseng ona jwaletse arabeke ke robotong roboto ena e kwetse e kgubedu ha e bula e batala ha ke feta ha e bula e batala nakong eo ke fetang ho hlaga koloi e tlotla e feta ena roboto e mokwaleletse le kgubedu e buletse nne ya batla e gotla lephakong mona koloi ena ya batla ya gotla e itlhaela ka shoto e tlhaga bo downtown kwana e kare e le ba siteng tsane tsa bo waterfront ka baka gore motho e ntse ke tsamaya le ena ke re hei go botlhoko gona ba le tsena gore o tla bo o kgothaleletswa kapa o tshwarwa bakeng sa o se tlhomphe molao wa tsela empa wena ya tlhomphileng molao wa tsela o beya bophelo ba gago kotsing o beya bophelo ba gago kotsing ka nnete ntho e ke bua nnete ene e se lekgatlho la pele e etsagala e se le ka makgetlho go na le batho ba fetang diroboto fela ba feta fela diroboto mone jale wena o tla bo go feta e le nako ya gago motho yo mongwe o tla iphetela fela mamedi wa tsaetle tshwantse e beelentse le rest in peace ponto tsona ba le tsheletse le re rest in peace poto wa selen.

e tshwantsintse le re rest in peace Siponto wa Selebo. Ai nna ke sa tseya ke sa tseba ka nne ya ke tsebe ke ka nnete a re etse jwa siutse na bontate ke kopa tle le theowele bo strateng sane Mandela ke Mandela Road ke sefeng ake le dishebe man trata tsetsa batho ba tsamayang jwaleng ba tlabe ba le ka mola ka bo Second Avenue Bloemfontein ba tlabe ba tlamola bo Small Street ai khona bontate ai ska ba la dula downtown mo sebetsi mongata dumu mona ke ya le kopa le mo bo Johannesburg etle a ke lekeneng haholo e leng gore go rata go ya batho bana ba ratang go ganna fela ona tla no re nenneng le mo downtown mono thaya go tloswa ga bona ba ke dikoloi ba kana batho ba gannang ba tauwe ba tseba gore ba tla ba ganna ba tau bamba ba itjwetsa gore ke bosiu ba feta dipehelo tse leng mona fela melao e leng gore ba lokela gore ba tle ba e tlhoa. Oh, Samu Mina, now, wait.

0: se belar. Hamamelo, pon pe asele, hamamelo.
1: Sasangasma.
2: Sasangasma, de carabato.
1: Rata walela tsebele seng e rata ndime
3: hola hola hola ponto
1: eh shapu ho jwa
3: ni shapu ena
1: nati
3: au pontoana 88.0 e mana ke uta wala mana ke re a khona ponto wa tiba mana se taba ya ka ga tropo fela mona au kala o kena mmile fela o tibe mona o kena mathateng
1: hai
3: batho ba atelela tseleng mona se taba ya gore ke kutlwe batho batse ba bua ka go reka di-licence ka betsang ga se tabane batho ba atelela tseleng mona ngwaneso
1: motho o telela a ntse a na le license a sa e rekaana
3: mme a ntse a nkile gantle gantle ngwaneso a sa e reka batho ba e atelela ga o kala o kena mmileng fela tshwanetse o rapele ntate goa o fitlha mosebetsing kapa o fitlhaye go tete modimo ke a leboa e fitlhile
1: wa tseba ntho e botlhoko ke ya gore o nna le batho ba latlhetsweng ke bophelo ba tlhokaetseng ka lebaka la bane ba sena molato e le ka baka la batho ba gannangampe jalo ka bane
3: ke ka gona ke tshong ke ga o kena mmileng o tsebe o kena ka ga mathata ngwana mme a batho ba yatelela ba yatelela
1: ngwana mme
3: ke le motho a overtaker koloi a qeta ba batla mosuthele kako ntse o tsamaya gantle a ba batla wena o shute mpa e le yena ntseng phoso ga overtake mo tsa tlameo ga overtake teng naana motho a le ga overtake lori se teng dilori a ba batla o sute ka ga tsela
1: hai
3: hai ke mathata ngwaneso
1: ke a leboa utlwa
3: shapora
1: molesedi fm dumela
4: ela ntate ponto wa celebrity
1: dula kae oma
4: ntlha ya pele taiso ga e tlhomphe mmila o tle mmila o tlhomphe taso taso ke gopola gore ke motho a tsamaya a sena koloi a sena setututu a sena baesekele o tsamaya mmileng e o patalwang ke ba
1: ee mamedi o gauile mane dume
5: ela wa tselebo motho
1: ee hojwa
5: a ke tshilo sile ponto
1: ee ke mangae
5: ke motho ana jang breakfast le lunch fela ponto
1: ee
5: ea ke dipitse mona ke fenira le dipitse mollo re betse pase ko mamete ponto
1: so tswile sebakeng sela
5: ee ke tswile mo bana ka ke tla kwano go tsata mona ene le for 2 days e fela kwa le se le tle mona ka ke tswa mo bana ele tsa tsile tsa le mosetso mo atla ga ba tsara tsaka tsa tsile le re dipitse mona ponto
1: le bitse dipitse mo
5: ke ntate ntate ma ntate ma wena ntate ma ke bota te bopadi ka bula ra bangata ka mona ponto e go tso ponto
1: o ibi e bona ponto e go jwa na dumelang lape mo
6: di simolo mo nda
1: e ha mona tinta te sebetsang hantle hle modimo wa letsa ntle wa utlwa
6: e ya nda
1: e ke utaba e ke le bua morana ranthe
5: ya ke tle ponto
1: ke utaba o ma message la tsebeletse ra tswang le se di affair
6: e ponto
1: e shapo ho jwa
6: o ja bua
1: nati
6: eh a dara ha bua wa gido ri kizi
1: eh o ka go la penka pa mo sebetsi
6: ya la pen bon
1: bela ka go kwatetse ba la pentse ke eng khenne a bua tse go kwatetse ba hai
6: a ja kwa go sa ja kwa
1: kwatetse o ba tla o ya kae ya ka go kwati go kwatetse ya hai
6: kondona ara e kwa tse ya teng fa ha ke la pimo e go tsela ga le jwa nna ka jo kwa le le phefa ga
1: o tse bona le monne mo mosadi wa nna ha tsona ba tle o tswa jo le kwa tile tate
6: a ke tsa ba u si bo ndo ke tsa ba le mala
1: get save go go we
6: can need to bondo
1: you will have to go to short yele wa ugwa
6: e get point ball
1: wala seria fa wala seria fa duwe
7: yele bondo
1: yele kinga ukwatile lwana ji
7: bondo ja kwata ndi paka ngo zila ka tsebe bondo
1: yele ukwate zwe paka bondo batla ya ka
7: Bonte
1: ke le mo lusika
7: mo
1: nana ka fijina na pinki kopisi. Ba re ke le bo utwa. Ke mo thako pisi Ponto. Utaba, ba
8: go sele Ponto
1: si. O sele ngwane no mmira dimela ke le seri
8: ha. Dumela Ponto. O le seri dimela
1: hle. Ho sanga buti. Ha mona ke
8: same ke khanye same le mahlani ka sixpack engwana a tshosholane kwane.
1: Mang.
8: Samuel, Kanye Samuel Maswani.
1: All right, eh, Samuel Maswa.
8: Eh, Yantati.
1: Musebe singa pa lapi.
8: Ah, ki kintungi pumule samu na tisha mwena.
1: Hello, no bata ya training haika uka kwa dide.
8: Aki akwata ki ngongore isi tuwe kita wakwe huti stedi ya Musani. Si tawe sete se ka ufiti si sa se giputa wana obiti. Hona le Musani. Itile nyawa le stadium setetse e ba pala stadium setetse jwalo
1: e le tlhopa sa ke tlhopa sfing
8: tsala no tsare ja ke re ke e ba pala ditlapa e kgolo jwale stadium setetse go tsetse ba la ka le tsela mo
1: bana le go le tlo iphumula jwang ka mora o le ba pala ka o le kana ka jeno
8: ndate
1: ke ga le tloba pala ka o le kana ka jeno lo tlotla le itsidisa jwang o na hanne go tloetsa jwang wena ka bohoratsa ka morao ra botlhaka
8: ha ona hore re ka papala ka o le kana 12 minutes eng o tlo o ishebe phege tsa hlabe se ikorile go ditse pika pa ile ngwe
1: pa le tsholo jalo le ka tlhopha sa Durban C
8: a e diphoso di bona he mme jwale go tsona le leano le le tsala hore ba tlamehile ba re a theke re tlamehile re go aba le hanyenyana re itsa ba tse ba tsebe go tla go rona re tsebe go tsoa re ba tlhabe dikou e jalo fela Pond
1: Samuel la ka kopana le nna ke tsamaisa dicalendara ko wena ke la ka kopana le wena
8: a kerekelela ga ke tlao sa bo fita ka shoto fela pela ka o tsoate basadi bo so fita
1: Pond ke sele
8: Ponto ke sele.
1: Ke le botsa tsile bona tautlwa.
8: Thank you Ponto.
1: Sabe se se bele se rato anke e kwa re nya pele dume.
9: Eh la wala mme.
1: Eh huzwa.
9: Eh wa bata man.
1: Wa bata o kae mo wa tsetse mo o kae.
9: Ke ka mona ga pa ne bel sente ni ngwana mme.
1: Belfodi e la gata go bala ka dibotlolo mono. A tsa botlolo tse dikotse.
9: Wala mme botlo te di a tshisa tse. We ke nye pa ke ntsa ba o tu mona wala mme go ntse ntse le tu kwa na le kwa.
1: Eh.
9: Wala mme bua le kule malo ba del sente ni mo.
1: Wala mme.
9: Ya. Ke gere fela wala mme le nna ke go tshwara ke mo di tseleditse mo no wala mme. Ah. Re ka di tsisa le wala mme.
1: Ke a leboa letsatsi le monate ka moo ka phahameng Beltfontein
9: 89.4
1: batlhano ba o qatela ke lesedi hallo lesedi FM dume
10: e la Ponto
1: a ka mokwena bolata qwaka
10: aitle o tshwanetse bantate ke gooto ke yena ngaka mokwena ka mona ka bolata qwako Ei Ponto ke mathata mona tseleng ga le ke gana dintogontogo ngwana ai batho ga ke tsebe na keng ntho e bua o ai ke a leboa Ponto ai
1: ke a leboa ntate ebile o itse sa ko o tseba ke
10: ai ke o sonne panta da qala ke bua fela ngaka mokwena ka mona ka bolata thaba di matlwa thaba di mohodi tanki Ponto
1: lo tlonkenya mafeng mo he o tlonkenya o ntshiela o nkenya willing mo he
10: a ke sa kganna dintonto tse ke tsofetse se ke ituletse hae
1: e ke re tsa hae ha bona le dinkunyana mo o tlameha ngodise o tlameha ngodise ka o
10: ha ke na nguke ipakamela fela mona hae Ponto.
1: la ipata la pata thotsetse la letse duela ke le bua utlwa
10: kangi horoto
1: ba metse le seri FM duela le seri
11: e sa puja mponto
1: ke go ka nna mpha bo heno fela ke mang kae
11: eh ke ka mitu ntate ke ka mwana ka western na ga ka mwana ke motho a nwa peka ya ntate
1: mo ke motho a peka wa o tswa tabola kae
11: na a sentse go se ntate
1: o sekolong se se apaga ntho tse meguni
11: a ile hantle
1: wa tsa se apaga ntho tse meguni sekolo seo
11: ya se tse ba ntate ke ho le tsimo wa nge ntate
1: oh
11: I'm going to go to the house. Emanga
1: ke tla o tabola ga dipotso o ska ba yetsa ntho ka mpare le tume ka go mapolisa a o tla mo ya le wa
11: ntse sa bubuda
1: ba metse ja re tsebele tsela se di ha
12: hashtag
1: ja bojo
12: amamelo ponto
1: wa selo ke manga
12: ke mo se di tsimo ra mshota sentse a metle me ponto ya ko mametsa wala mme go ke 8.8 wala mme
1: ya ka o roka ya hana
12: di tsatsi tsa ka tlhomo mo ke jamu sho sho ntate
1: ya le ba utlwa
12: ke tla ba tlhomo mo thank you ponto
1: amedike nka ba bararo ba utlatela ke le sedi ha dume le sedi FM dumela ke
12: ponto
1: e ke bua le mangai
12: a ko no bua le mangai ba itsa se go mo le sa mo go bala wa tsa bo
1: ya o ke le ka bola ke ntse ngwe la thabo di ke be ke ipuela fe
12: a yo ponto wa sheleng
1: wa u kwela kala le ke ponto a shile
12: a tika di kopane di etsa ntho mo ronyana
1: i fitla makeshi ne mona ba ga di ponto a shile ke ntho na ngwe ya go ntse le ke ponto a shile
12: ha go la ke ka ta utso wa tsene ka ba kala ha fe
1: eh o ka
12: o mamela mihlelo le mihlelo
1: o ka ba bona skisi e o gauile a re ke ka ta utso a re ponto e tsa mo robala wa re qabola mane dumela
10: Mari Jumana go tlhompe morenaka.
1: Ntate Bishop.
10: Ga tira wa fira.
1: A ka ba kena ka magana go kitla dilo go kitlo tse ba o fitheletse. A mo se ke lona le se di FM mona bo 2023 kwa.
10: Ka nne ke ma ha ona nne ke se ka nyelo mo ga di tsuma.
1: A me li ya di tamati.
10: Mo tlhompe wa di ba ntse o bua pa ke dira se tlhole ke mo ga di tsuma. Le o se wa go bela ke ke mane le o se wa go bela pele mo go paola
1: eh
10: bale kuje ga go bela pele mo go paola ka ba ga la papa ye na wadi o ke jwambo mo fa ke mana a jo ba tere jwa ma tere mo ga mpi
1: we bona jwa ngwana we bona jwa
10: Mwanadi jumani ya wenda wa kandala malma obi koli kentate Wa ituri fide ite wata mwana wata fufule la dad
1: Mwana wata fufule
10: Ya wenda wata ba obiya holo Sima nchana uwanda wana Mwanadi jumani ya mkhano wana warna tirembo Hona tirenye Eka Nelson Mandela mo Hau geta ufita kora makrafu mo Uya ida uya obo tonyane uketera house uya ka kama dengere ndamaka kali shoponga mola ikare bonde jibala ba yemi mo
1: baba tle ba ngotla hona mo Nelson Mandela ntate ke ya lebo ka ngopotsa baba tle ba ngotla hona mo
10: eh anga di sent tinyana hona mo uya ka molonga mo ufika ka tinyere bila lona yo
2: Ise wa angena mgano kama unawalu kama yanaka.
1: Iba ntete Bishop, atu uzi mabulomu.
2: Yela, kine jiri mbonu, hawana hauli uwa jonye na yote, eba mpira mbambiye mba watake. Nekini wana mbonu mbore chami, nishenja zina zekuli zina utiki, akia kiwana abijinya la kenki njika uwe.
1: Hey, kia lebo wa utwa?
2: Kile wila uro mnari jumari.
1: Mbiri ya rinke wa ukatela, wa rato wale.
4: Ao ntate wa ka o mollelo ba o ka ro le sedi e ka ba ro re ntere le seso
1: are
4: o ka di roboto go le ntate yo o botse tsena di kama ntan tenye na ga le o yo ntate a go robotse so
1: no a hona strong ntate ke taba ene ke ikokela ka yona fela ke hlokomedisa mo mamedi a mametseng ga ntle ntle ke batla utlo rena mametse le sedi uloka Mamedi ke motho kwa Ratawale la o ketela khotso
13: Hello le sedirem
1: Mona tike manga
13: Ke ntshebe le ka bucheng
1: Ang tsiri
13: Ntshebe le ka bucheng zwa
1: Oh tabele se bo se bucheng
13: E ke se bucheng ko mame se pando
1: O se bucheng ka
13: Zola le ni tshidise le motho a ka ke na di savana yo ponto music wa hao.
1: Eh ska di bitsa ka le bitso e mo yeng mona ga ge ke isa le sedimo.
13: Ah un tsantsa ponto un tsantsa un ke tsa ke ja se ke li wane.
1: Motho wa o kae motho wa o kae go ke buela motho wa hao.
13: Ke bona ke di tsile.
1: Go ke buela motho wa hao. Ke buela motho wa hao mo ge ke buela.
13: A ba tsubua go.
1: Ke ma di bitso lae.
13: Ke a buti motho wa ka.
1: A ke ma bitso la.
13: Ah, ke ba tshike ba ke a buti motho wa ka ponto.
1: E ja go la mo gapelletse go go to mofumane eo wa hona jwale. Go la ha wa gapela go to bothole. Mara o dutse mo nate jwa ga o ipola isidi ga me o ituletse ha ile motho wa ha ona ba.
13: Ituletse ha ile motho wa.
1: Ora mo dumedise ke tla mo chakela nneng ke tlo dilala lena swabe ke le pela ha imo. Ke
13: mo dumedise a buti ponto.
1: Se bele seng rato nga le seri FM le seri FM le seri FM ke mo lela wa rato wa lela kae ka pakae. O tlhomelong roma mesene se bele se lona tee.

0: Mamedi Pinena e bitswa ka gore ke Mukutsiri Brandon Appraiser bana jalo le mpho e le shome metsotso ka morago ra ya pele ke mogatlhelo wa go katela dieroropa la ponto wa sela botshebeletsong ya lesedi lesedi FM ke molelo.
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatelelo le kgethololo. Tlong re eme mmogo le lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke go kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelo.
0: Ke nnete lesedi FM ke molelwa wa rato wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametse ena tshebeletso o le gona teng ke ya leboa mameditlhe ka boteng ba gago gona jale ke ya leboa tle ya mosebetsing ke ya leboa ya lapeng ke ya leboa ya tseleng ke ya leboa senzo o na ntetseditse maobane o mamela lesedi o dula ka mane ka Eastern Cape ka Qabega ponto e ga sokola lesedi ka mona ka Qabega ka mona empa o dula mametse ka metlhala matsatsi ke ya leboa ngwana mme ya ke tlotla ko letsetsa dipina tse tharona ba le tsena wa re jetsana re kena ka fema felong a beke re na le pina e bitswang ka gore ke Change the World ya Master Jam. Re na le pina e bitswang ka gore ke Summer Rain Bojo Mojo. Re na le pina e bitswang ka gore ke Deepa Holy Ray ebile ena ya Deepa ke sheba jena ke a hopola gore e ratwa ke monne mong ya bitswang ka gore ke Selai Malefetsane, Selai Joseph Malefetsane, Selai Joseph Malefetsane. Re ke tlo bapalla tse tharo mamedi ke Change the World Master Jam, Summer Rain Bojo Mojo, Deepa Holy Ray. Wana tla re jetsa rona re kena ka FM mafelong a beke. Ke wena tlotla re fa rona re kena ka FM mafelong a beke ka jeno mamedi ya tshebeletso e ratwa. Ha ba o kete ka letsatsi la tsalo ka jeno. Happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy. Ke tika bona seng a ta modimo a tla o pata ba hlonga batho ba sa batleng o bona o thabile. Tlabe ke le teng ape o sa sa tlabele sonta. Kgwedi tlabe nana matsatsi ke matsatsi ya maka itsumane ke matsatsi ya mashome a mabedi le meso e meraro. Ya! Re tlong ka monate he! Dieroropa e tlabe le sontaha o se ka ba wa fetwa hohang e tlabe le di 24 ba di 25 e ba gotse maobane. La bohlano bane jwale ha ona khamphani tse ding tse patalang e le sontaha. Ah, ah. Na pa khamphani tse patalang sontaha. Ba mba o patala ihlil la bohlano kampa ga o sa ithole moqebelo le sontaha. Manta o tswetswe se kena ba ba ihliwa la hla ba ithola tla tlo bone fela ka hore ho monnati di bakeng tsengata e ba 25 25 dumela nhla o thoma spala dumela hle e ka bona ke a tsama thotsa bana di bona a tika tshilo te four le boko santse ke tsebe le bitswala la sekgolo ke tsebe na o tla joa ba ke tsebe bitswala la sekgwa te four le boko ke a tsama le ma metse jolo tsebe le tsala se lusi betsa mane se tsoto local municipality ke a le bona thati le tsatsile mona te hle
2: Ponto wa selepo le rato la ha ke na kotane le ponto wa selepo pito tsumane le sedi fm ke monne
3: di a roropa ho le sedi fm
2: ponto wa selepo le rato la ha

tlotsa mamonate mabedi hle ke tswa ke tsa maya reng ya bobedi ya go tsofetse wena go tsofetse nna ke se batlang ke nna seo sa hore o dilo go tsofetse ka mehlala matsatsi sebeletsong ya lesedi lesedi FM lesedi FM ke mollelwa selmonse o di mo re tlabere re hashtag 66 ke mollelwa sebeletsi ne tabe tshwara di le motse mashome a tsheletseng le metse tsheletseng e phela ile mo 66 years o ene ke le mo di ka lesedi ya lesedi ya le mate yo e lesedi le ho loma medi le ka jeno e santse le mathaka di milione tse fetang dikete tse tha dindi e se milione tse fetang dikete tse tha pondo lesedi ya fe mo le santse le na le di milione tse fetang tse tharo fela ne hlano lo gona jwa le jeno mabedi bo mongata be leng gore ba mamela jolo tsebeletso ya lesedi ba medi bo monnate be leng gore be leng gore ba tla ba tla le ntate tshwe le usutjene ke tlo ba pala pina o tletela pina na ke pina bitswa ka gore ke dipa ke pina ya holy ray ba kuleng ba fole ba batla mosebetsi ba ofumane ke a o tletela na mamedi ka ntetsetsa ho 0863003084 hopola tle ere ba petseng pele bitswa ka gore ke change the world ya tlahlangwa ke pina bitswa ka gore ke summer rain ene re ba pala bitswa ka gore ke dipa

0: 086-0003-084. Na ke a hole ray e bitse ka re baby girl. Look at baby girl. Ke sa baby girl. Ra toke slice cheesy. Slice my defense. Mashema mabedi le mesero bedi meso. Kamara hora le shebere. Serief re tle re etse tshile e monati pili na mabedi hle re tshwetse re kera ka finga mafelo a beke ke moqebelo ka tsheno Orlando Pirates ya bapala me ke ona papa di shejunjulo ka mahlo a mafubedu le ka morao ka mane mohatleng tse ka nantsa ratwa ke selepe ha o so ka o tseba la ntle ne le monati likene ya bagetse gona ke tlhopa sefise tota se rengwa ke selepe le se apa league o sotla o tlisi sa ba re solve ex de p dume la se
1: hola ponto
0: eh ho jo
1: o tsha bua
0: eh
1: a ke gena ka bo yo mu yo monna sa marei
0: sa marei
1: dikara
0: a re nge motho tengwa dume
1: dikara
0: se a re nge motho khotso
2: eh bizo
0: eh tsara
2: o sa putsa ngwana mme
0: sa putsa mpoy
2: Nakita magana mbele number 3 wana mme deepa.
0: Nenze mata deepa.
2: Hamuna tjwa mpitso.
0: Wata muna tjwa gauta.
2: Kena unthi bipitso wana mme.
0: Aw gauta yos.
2: Kinna fela ubitanga le bitso la ona nnete.
0: Ere wa ntshosa bana ba re ke bitso ka bitso le nna ke ka ke na le di ghatatso fela ona ntwe ke yintsi.
2: Ah ya itse bitso jo le wana mme.
0: Ke le ba utswa.
2: Thank you bitso.
0: Sepada dimel. Ee, o tsebe le e ke gela tseba le batho ba lona ba le bitse jwa. Ha ba kwatile ba le bitse jwa le no wa ka ino na. Now ti na ke le le. Ya tsela ba video tsa ipotsa ya bona ba le tsela. Ebe pontona la mosadi, ebe pontona la botho, ebe pontona tsela. Na lemo tsa 15 ke phela le mosadi nda dumela le seri
3: go ye so motho
0: yeso motho
3: ah ke kena weekend na le Samaria Ponto
0: o kena le fe
3: Samaria ya Ponto na bubidi
0: ya le bautwa
3: thank you Ponto
0: e tsena ke le seri FM ha
4: e wa se lepo
0: e shapo hojo
4: ora ke a buti
0: ke manga
4: ke mege ke gwa le pen 5 mo
0: rutwe
4: bujo mojo
0: ke le bautwa
4: tanyi papa
0: mamedi isi mbujo mojo ke le bitse le bobebe le haufinyane e re kutlo hopola pressure mane re nkile pele bitse ka re ke change the world ke le se di halo
5: ponto mana mme le kai
0: thora
5: mana mme
0: founa ole ntong ole kae o Tromsbeke ka pa o kae
5: Tromsbeke a potlele me match wana mintsi ka makau ka
0: mo sena ke sa wa bona ke le mo sa 2025 le mo sa 2020 ke tsa haole motse
5: thank you ke simile se di ponto wana mme
0: rutwe wana re feta ka thing ke mo qobela
5: yo
0: na re yone ne ke mutlile ona re yone ke utlile ona re yone ina he empa bujo mojo ntse tsa mapere khotso le seri
4: eita ta pante na ke kene ka bujo mojo ta pante
0: bujo mojo
4: ke ka ka go ka mona ka selo mo ka mona
0: ke le bua ke le seri dumela hle e
6: khotso
0: e le seri halo
6: ya kena ka putso mojo pina
0: number 2 ringa motho o re number 2 khotso
7: the point o ya ya qetela
0: deeper ena ya ibitsa nga re ke deeper
7: murena a bulu tsa utwa
0: ya le bo utwa
7: ntate modimo o tshireletse o tsamae hantle o jaisa
0: ya le bo modimo o etsa ntle nkhone
7: thank you the point
0: le ke batla o lo apesa motho wa ke batla motlhankeng ya la mona kwena lo mo apesa utlwa
7: hao hantle ha bulu
0: lo mo apesa
7: ke ka mapesa sekepeza na nyana
0: o tlo mo gaya mang
7: mali rato mali rato
0: ke tsona he the point
7: yeah
0: wa lo mo gaya bo jinet
7: a ke batla mali rato
0: ebe a se mala rato tsuma
7: ye ke wa utwa
0: a re ke botle ke le seri ya fa bo di bela hle
8: o tsho khotso
0: e a re utwe o tsama lefe
8: e mama sa tsa mali tshe o e ya nai tsanga ga tsi
0: feng
8: e a re tlaka
0: e feng yo katela
8: ya pili
0: o tsala tshe de wa ke le botle
8: wanting
0: aba bidiba o katela ke le seri dume
9: e bondo
0: e shapo
9: o tsaba
0: eh
9: o tlala ga habuga di nori kizi
0: rutwe
9: ya o katela na ene ya o katela ye
0: na o kat
9: dadi
0: re le botlo
9: thank you bondo
0: re nge motho ke le seri ya fa mahalo ai khona mama di kuri se se re fite ka yona ba iratile ba re re batla bojo mo jo ponto ba re batla bojo mo samare re kera mafelo ga beke ka yona.